0: 7 minutos na kalabay sa alas 8 mga katropa. Doon na ito yung kaduhang topic na ito katropang Ray kay
1: Bullseye!
0: Excited ako ano kay gahapong adlaw gitry ni katropang Philip Oligario o konektar si Engineer Bong Dasera. Doktor ba rin? Doktor Bong Dasera. Nigo man siya, I cannot comment on that.
1: Bullseye!
0: Okay. Kaya di man ka makakomment ni Doc. Paminawa lang ni among sulti diri sa XFM Doc.
1: Bullseye!
0: Dili man ni siya personal. Walay personal ay ani kay nagahisgot ta sa imuhang kapasidad isip City Disaster Risk Reduction Management Officer.
1: Bullseye!
0: Dako magog kayo og bugat ang pangutana nga na nagbitay sa uluhan sa City Disaster Risk Reduction Management Office human mabisto sa konseho nga expired na ang Local Disaster Risk Reduction Management Plan kung gitawag nga LDRRMP samtang nagpabilin nga nag-ung-ung ang 121 million pesos nga trust fund. Ang pagdumili ni Dr. Bong Dasera sa paghatag og klarong katinawan og pagtubag nini nga seryosong isyo, naghatag og mansa sa prinsipyo sa transparency og public accountability. Isip pangulo sa moong buhatan, dili mamahimong mupatigbabaw ang hilom nga pagdidma tungod kaya maong pondo gigahinan alang sa kaluwasan sa katawhan. Ug ang kakuwang sa legal nga pundasyon o plano sa paggasto mamahimong muresulta sa seryosong tulubagon sa Commission on Audit.
1: Bullseye!
0: Iba nina, Dr. Bong Dasera, na kay tulubagon sa buhatan sa Commission on Audit. And I believe, nagsugod na ka og panday sa imong mga tubag niya.
1: Bullseye!
0: Pero kinahanglan gyapon imong tabagon ang pangutana sa katawhan nganong nahitabo kini Dr. Bong Dasera.
1: Bullseye!
0: We have nothing against you. Kay personal nga kinabuhi ng imuha, nanarbaho ka, pero ang imong kapasidad nga nagdumala sa buhatan sa City Disaster Risk Reduction Management Office kung nagkulang ka sa plano murag kapamayan.
1: Bullseye!
0: Murag dako nga kaulawan sa inyong buhatan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Your office is a disaster.
1: Bullseye!
0: Bullseye! O naingon ni City Councilor Jing Gakal.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Bong Dasera! Ha? Makaulaw!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Buhatan sa City Disaster Risk Reduction Management Office pero giingnan sa atong konsehal nga si Attorney Jing Gakal, your office is a disaster.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dili ba na'y disaster ang tawag anang opisina nga nasipyat o nagwala magplano? Your office is planning to fail actually. Matod pa sinultihan nga planning to failure to plan is planning to fail mga katropa.
1: Bullseye!
0: Sagol din akong F sa P ba? Planning to fail. Planning to fail.
1: Bullseye!
0: At least wala akong kalimot nga ang F na ko og P magsagol. Dili parehaan nga kay attorney naman, Dr. Bong Dasera. Kapag kung tanong gaya ni mo o gunsa imong comment yan ha, nagyos akong tubangan si Katropang Philip nang utana kagahapong adlaw kay Dr. Bong pinagi sa usa ka call o sa ka phone call. Wa gyud hing tubag, I cannot comment on that, ingon niya. Kung buhi ang mga butiki, buhi ang mga insektos tong palibot, makasulti gyud. Oh, naman to naka-record man ni noon tong gisulti ni Dr. Bong. Wala lang na mo ma-edit Dr. Bong. Pero kanilang importante bangod basayo ang katawhan ani unsa imong comment ani.
1: Bullseye!
0: Ingon ni Attorney Edmar Yumang gahapong adlaw sa atong programa, nag-ingon siya nga ikaw ni admitar sa imong kasaypanan.
1: Bullseye!
0: Karon dili na ka makatubag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Unsang klase nga public kanang empleyados gobyerno ang dili makatubag sa iyang kasaypanan nga trabaho.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nagpasabot ba nga dili ka siguro, dili ako maghimo dire o ako ang assumption, pero ang dili pagtubag murag lousy para nako sa usa ka labaw sa CDRR mo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dili basta-basta nga dula ang administratibong sipyat nga nahitabo tungod lang kaya sa panahon sa kalamidad. Ang kakuwang sa preparasyon o legal nga lisensya sa paggasto maoy sinugdanan sa dakong kamakyasan nga kinabuhi sa publiko ang nakataya.
1: Bullseye!
0: Dili na kinabuhi sa imong pamilya, Dr. Bong. Kinabuhi sa individual, kadool sa imong kasing-kasing, apan kinabuhi sa katawang Pilipino, katawang general. Nga nag-expect ka nimo, nga nakaplano mo niya, pero pakyas mo nakahimog plano.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ako, diligyog kumulata o usa ka individual nga nalambigit og isyo. Pero ang taong dili mangutubag o pangutanon marag makapabukal sa dugo mga katrupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alangan kwarta mo na sa katawhan, nga nung inyo man ang gagastuhon nga wala mo'y klaro nga plano.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ula na lang ingnon sa bagisulod sa bulsa.
1: Bullseye!
0: Wala'y pangutana. Pero kung mutubag kung tamo, kung saan nahitabo ato, tingali ba sigma, bugnawan pagamay atong nauna, maklaruhan patagamay sa baga mga pangutana, dili unta mubaga ang atong kunot sa agtang makapa-stress ay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Pait kay nakatrupa nga napakyas sa pagplano ang atong CDRRMO. Unya, kinabuhi sa katawan atong gisigutan dere. Kamo ang dapat City Disaster Risk Reduction Management Office. Paano nyo marisgo ba tanggal ang risgo sa karabang sa disaster kung mismo inyong buhatan disaster?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ingunan na ito rin jingakala, din ako nag-ingunan na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang maayong pamunuan, wala nagsalig sa bahala na. Labi na karing sistema nga bahala na o bupalusot lang sa ilang mga obligasyon nga walay saktong dokumento. Ang tanang buhato ninyo, Bong Dasera, dapat supported sa dokumento kaya di na ninyo kwarta.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang kwarta nga minilyon, dili na kwarta gikan sa inyong bulsa. Muna mag-amping mo diha. Kamoy gihatagan o katungod nga mo dumala sa CDRR mo, pero why? Klarong pagplano. Agay!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ulaw kay na, Dr. Bong, oy.
2: Ulaw, mantani, oy.
0: Kung magpadayon ang pagpabungol-bungol sa pamunuan sa CDRR mo, tulubagon di lang sa konseho, kundi atubangan mismo sa kuwa ang ilang atubangon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Panahon na, aron nga bugawas, o mga tarungan, si Dr. Bong Dasera, tungod kay ang kwartas katawhan nangita ug dali ang tubag dili hilom nga pag kanabang nga nagpatik-atik nga pagpakahilom.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pangutana sa inyo diha, kamo dihang naminaw mga katrupa nato diha. O yun ba kamo nga papanubagon sa kuwa si Dr. Bong Dasera sa expired nga plano sa CDRR mo o hatagan pa sila og lugway? Kamo ha, kamo yung mutubag niya. Ang uyon ba mo ani mga katrupa?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alam mo ka na, 121 million nga. Kanabang nga nahulog lang, nagbitay karon kay dili mangod basta-basta ang kandidat sa trust fund. Ga nakasangit karon sa lugar nga legal nga question. Dili man mo pwedeng nga maipsutan ang sagunian ang panglungsod. Labi na ang nanguna diha abogado, si Attorney Jose Edmar Yumang. Sumala pa niya.

0: Uha, di ba? Kanang imuha, ikaw tag-iya. Pero kung nanguha kag usa ka sardinas, o niya nadakpan ka sa kawat, nadakpan ka sa tindira, ang tawag sa imo, kawatan!
1: Bullseye!
0: Kada pagkahanga, nagasto mo kwarta sa CDR mo, kanang punduha, trust fund, gigasto, niya, pina na, 121 million. O niya, walay dokumento, say, tawag na, Dr. Bong!
1: Bullseye!
0: Kanang, kuhan, kalimtan na nato ni? Pamisya tagkalitan eh. At tayo trabaho ay. Murag karun pamantaon ta nga trabaho ah, wag yun yung napriparahan. Usa gibuhat yun, tulog-tulog pasitan. We are expecting the best out of you, Dr. Bong. Kay dugay-dugay naman kaniya si buhatan. Sukan pila kabayor mo nagyan. Karun pa man ka na himo nga, murag ni-expire ng inyuhang nga plano niya. Wala yun yung gibuhatan ng bago nung sang class.
2: Atay.
0: Diba? Subala-subalaon, kinahangla ang adunay aprobadong 3-year LDRRMP. Una pa magamit ang pundo. Karon, waman ang pundo ang inyong plano. Ngano'ng nigamit mo magpundo?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, na lang. Magmahurot ang tingog ni Katropang Chris o sininggit diyan ni mo Dok Bong Gakal. Ay, Bong Gakal naman. Dok Bong Nasera. Pero, marag sayop yun ba? Bisag asa na ko tanahon, perting sa iyo pa. Muna kamo, katawang general, katawan sa Jensan, kaninginganing trabaho, siguro kinahanglan tang mag-matngon ani. Oy. Dita masugot nga ang atong CDRR mo, mugastog kwarta nga walay plano.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O, naman ka na-expire ang plano katong 2022 hangtod 2025. Tuig yun. Oh, what by tuig day? Bulan pa. Unong kabulan na kalabay, wag yun na planuhin eh.
1: Bullseye!
0: Uy, buta na ito, naglinog. Atong July 8. Pero katong January hangtod, maabot ang bulan, ang adlaw sa paglinog, wala mo naging mong plano?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, unsang klaseng trabahan, tingawa, kabalos trabaho.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O klaro na, katropa, nga walay legal nga lisensya bahin ana. Kaya kung walay plano, walay legal nga basihan sa paggastos kwarta, sa katauhan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mo man nag-i-provide sa balao, di man pwede mo gasto ang si Kinsa, ang si Bisan Kinsa, nga walay plano. So, good luck! Kuwa inyong atubangon. Doon na may peligro sa audit disallowance na Dr. Bong.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay kung usa ka kwarta, usa ka pundos gobyerno, pugson o gastos nga walay plano, dako ang tsansa nga si Piaton o babagan kini sa kuwa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Siyempre, ang papel ni Dr. Bong, ang pagdimili, pagtubag, nagpasabot ba nga dili pa ka pamahayag ang labaw sa CDR mo?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di, I cannot comment on that. Wala man nag-ingon nga di siya musulti, pero I cannot comment. Siguro, dili pa andam ang iyang impormasyon nga ipagula sa media.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero hangto dili pa andam si Dr. Bong ang pangungtana sa katawan nga nung gigasto man ninyo!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dili man ninyo kwarta!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Siyaro, di ka mabungol, ya?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Isa pa lang nga istorya na rin. Isa pa lang nga singgit sa imuhang tulubagon, Dr. Bong. Kung ang katauhan sa General Santos na imusinggit na imo tingalig di ka katulog eh. Sa imong balay, adlaw-adlaw, mungutana sa imong ana. Niya, pungutana ang kaga, ngano'ng gigasto niyong kwarta ng walay plano.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unsang klase nga pagkautok na ah. Ang usa kalabaw nga mugasto ng kwarta ng walay plano.
2: Ayoy!
0: Ako wala dyan ko naka-minos sa imong kapasidad, Dr. Bong. Pero ang pangutana na mo, ngano'ng gigasto ninyo nga walay plano?
1: Bullseye! Bullseye!
0: O niya asa ang transparency kung ingana inyong gibuhat, Dr. Bong Nasera.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang imong pagkakahilumba naghatag ugman siya sa prinsipyo sa public accountability.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano, pangutana ha? I'm talking here more on questions. Para lisod kayo, basing malibel ta ba? Pero katropa, dili gyud muundang ang pagpagkabana sa katawhan kung hisguta na ang transparency ba katropa nga hangtod karon wala pay mahimo nga tubag ang labaw sa CDRR mo nga si Dr. Bong Nasera.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yeah, unsa ba kung isguta na to ang command responsibility ni mga butanga.

0: ang paghilom ba sa CDR Remo naghatag o kanabangga isip hippie sa CDR Remo kaniya ang dakong tulubagon sa unsa bang kapakyasan sa iyang opisina. Bisag ibutang pa nato nga nasipyat ang iyang gihatagan o ka karang sangon diha nga muhimo muhimo sa plano wa ma tukma wa ma abot sa panahon pero kay nagasto mang kwarta nga walay plano sayop na Dr. Bong nasira.
1: Bullseye.
0: Sagoy kapuya ni sig balik-balik sa pangalan no ikapoy ko kay ang punto na to diri kung nasayop bang galing gi-admit man gina nimo sa statement ni Attorney Inmar Yumang. Ingon niya, kung ang usa ka tao mo admitar na siyang sala, di na siya magsige pagpangutana kay ni-admit naman. So, para niya, tubagan ninyo, Dr. Bong Dasira, nga nung nauna ang gastos kaysa plano.
1: Bullseye!
0: Tubagan ninyo ang kuwa! Ipadayag ninyo inyong mga side, ya!
1: Bullseye!
0: Kinahanglan mo, resign mo, ya! Pang-resign mo, eh!
2: Okay.
0: Paghawa mo sa inyong pwesto kung kinahanglan kay makauulaw, makapawag moral nga kasamtangan ng katawang general nagatubang o krisis. Unya di ito ang among CDR mo walay plano sa paggastos kwarta.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Makapahugaw sa ngalan sa maayong performance sa halandong mayor sa Dakbayan.
1: Bullseye!
0: Di kumuto nga tugtan sa tumayura nga hugaw-hugawan sa usaka Dr. Bong Dasira ang iyang buhatan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kay maayong performance sa tumayura. Nakita na to nga dunay mga bag-o na pong nigula karon nga findings. Murag ikaupat yata ang mayura. Uban nila si Baste. Uban nila si Mayor Isko Moreno. Daghan pang mga individual ang gibatagaag pasidungog tungod kay baayo ang pagdumala sa iyang pagkamayor. O gang Jensen, very proud nga ang ilang mayor, ang atong mayor sa Dakbayan General Santos, nakahimog ingana nga mga achievements. Pero ang pangutana, nganong na may labaw diya sa CDR Remo nga ginitugtan sa itong mayor nga hugaw-hugawa niya ang pangalan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mayor Lorelei Pacquiao, with your respect, palihog review ha ang labaw sa CDR Remo. Nganong naghimo siya og lakang sa paggastos kwarta nga walay plano.
1: Bullseye!
0: Eh, magitabuun lang diya. Diya, nagyuta permiti balik-balik. Nga nung igasto ninyo, nga wala lagi plano. Dili ba na usa ka kapakyasan, Dr. Bong?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kay kung una-unaon, bisag unsaon, gina kung una-una, gyud. Kung normal akong pangutok, di ko manghilabot o kwarta nga wala plano, oy!
1: Bullseye!
0: Kay maunay, ikalatid sa atong batakang balaod. Ha? Mo nagisulti sa ato ang kining ginasubay nga balaod nun sa Local Government Code of the Philippines mga katropa.
1: Bullseye!
0: Ako mag-iskot atong LGC. Kay kabalo na ko nga inyo na lang kabisado ka ng maong balaod nun. Pero kay kung pakyas mo nga nakatuman na unsa may inyong nasa luyo sa nuhuna, maikyasa ninyo ang pangutanas katawhan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May na lang kay naay Vice Mayor Attorney Jose Edmer Yumang. Nga nagtimbre, nga nagsulti nga, oy, ang ato si CDR Remo, murag na si Piatman, kaya wala man dahil nakahimo ang plano sa diyang gigasto ang kwarta. Ang trust fund, nga pila ka bilyon, 121 million. Unsa pagkaunsa, ganong nahitabo na eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dr. Bong! Dr. Bong! Anong nangyari sa'yo?
1: Bullseye!
0: Dr. Bong! Dr. Bong! Nga nung nakalimot man ka sa gastong.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kahan na ka, Dr. Bong, kay dili man pwedeng masuko, di man pwedeng ma-high blood rin. Kay kabalo man ko nga responsable ka nga klase nga pagkalabaw. Pero karon mo rin nasipiat yung ka. And kinahanglan ni mo og tubag. Kinahanglan ka mo tubag. Bisag mo ingon pa ka sa mua nga I cannot comment on that for the meantime. Aw, magpaabot mi sa imo, Dr. Bong, kung kanus a ka mo tubag, para dili ka makaingon na mo nga grabe, one-sided ba kayo ng istorya nila katrupang Chris. Wa na lang yung kutagaig gayon nga makatubag man lang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Actually, wala mi against you. Wala mi lain nga tinguha makakuha lang mi og impormasyon kung nganong gigasto ang kwarta nga walay plano. Kay kung ingana magud ang ginabuhat, kana siya nga klase ng mga ginabuhat, mao na yung mga ginabuhat sa wala nagahuna-huna. Og ikaw gitahod ka sa katawhang general, and you are deserving sa mga pagtahod, pero karong panahon na, I believe, deserve sa katawhang general ang tubag gikan dias imuha. Kay wala man kagi gipalingkod sa buhatan, thank you kanya Dr. Bong. Kabalo ko na kay ginadawat nga sweldo diha. Og uban niya ng swelduha ang responsibilidad sa paghatag og katubagan sa pangutanas katawhan.
1: Bullseye!
0: Ginusbon ako, ngano o nganong gigasto ang kwarta gawalay plano?
1: Bullseye!
0: Kulang ba? Og saktong paminsar ang buhatan sa CDRR mo nga gigasto ang kwarta nga wala mo nagplano.
1: Bullseye!
0: Hagis nako sa Commission on Audit diri sa Region 12. Kinsa may labaw sa Commission on Audit diha? Ma'am, sir, Commission on Audit, attention. Kinahanglan na mo ang inyuhang kadang attention nining problema ha. Kay ang among CDRR mo, diri sa Dakbayan sa Dalal Santos, ning gasto og kwarta nga wala nagplano.
1: Bullseye!
0: Gusto na mo makakuha og tubag gikan sa inyong buhatan. Giunsa na pagkaunsa ha, nga dunay usa ka labaw sa CDRR mo hinggastog kwarta nga wala nagplano.
1: Bullseye!
0: Ingon kag libel, i-libel daan si Atty. Yumang niingon sa muane.
1: Bullseye!
0: Kung ingon kag kanang niingon nga may disaster imong buhatan, unaha pangutana si Atty. Jinggakal nga labaw ang atong city councilor sa Dakbayan.
1: Bullseye!
0: Kay para nako ha, ang usa ka labaw nga adunay tinuod nga malasakit sa iyang syudad, magplano ko oy, kay kanang masipyat man kas magplano ka tropa, murag garaga plano mo gugang masipyat. Unya ko nga di nimo siya planohon, natural kung sila mo gulasay mo nauna, sige hulbot lang ang hulbot dia. Total palit at bugas ron, mo na kinahanglan sa tao. Unya na lang nga kon kanang plano kay kinahanglan kas katawhan ron. Mao.
2: Okay.
0: Pero unya lang po ng imuhang nga kinahanglan sa katawhan kay ikaw may manubag sa kuwa.
2: Okay.
0: Nganong wala ba kabiyagi proseso? Lagi ba sobraan ka pamilyar sa trabaho, sobraan ka kadangga ka maayo nakahibaw na sa proseso niya to, gi-bypass na ang tamang proseso.
2: Ayoy!
0: Dili man ko magduda nga nagabuhat mo diyang anomalia, pero ang transparency sa katawhan mo na yung pangutana, asa na? Nga nung di mo manubag? O nga nung kanang inyong ginabuhat niya, murag inyuhan naman ang balay ng inyong, inyong buhatan.
1: Bullseye!
0: Ano magkaigong mag inyong balay? Oh, wala mo nagplano? Unsay gastuhan sa inyong trust fund?
1: Bullseye!
0: Di na piso dos lang na siya, di na 20 lang niya, pwede na kalimtan sa gatos. 121 ang involved ng kwarta niya.
1: Bullseye!
0: Huwag pangandaman eh sa mga bisan si kinsang mga individual diha. Manganda mo diha sa tubag ninyo sa COA, Commission on Audit. Attention, Regional Commission on Audit ha. Buhatan sa Regional Office sa Commission on Audit. Kinahanglan na mo tubag diha sa inyo ha. Unsay mahitabuan eh, ang among CDRR mo na pakyas paghimog plano sa diyang gigasto ang kwarta.
1: Bullseye!
0: Wala sila yung isulti ani, di sila mong tubag. O ang katawhang general deserving sa tubag. Bonang kamuriha, i-explain ninyong tarong nganong gigasto niyong kwarta nga walay plano.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Madili manggog kumutuo nga na sipyat lang na. Lisod kayo na yung istoryang sipyat to, 121 na sipyat lang.
1: Bullseye!
0: Niya, sa impormasyon niya gipagula ni Attorney Edmar Yumang, nag-ingon mo nga namoy statement nga kuan ko no, pwede rang i-justify o sa ba to? I-extend ninyo ang kanang pagpahigayon o kanang inyong plano, i-extend ninyo itong plano ninyo gag imbis kay 2025 lang taman, himuon ninyong 2028 binuang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ngunit ito rin in Mariumang, aw di, masugot! Tingnan mo sugot ni madam, may miskaso na! O di, ang wise na ito ka, Vice Mayor, di gusto madamay sa gunyang panglungsod. Madamay si Atty. Jeng. Ikaw lang na, Dr. Bong!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dalang kayo mo, simot sa kusakong pampakalma. Kayo mo rin ni Aksyong Saka akong BP na. Joke lang. Oy, katro, mabitaw, seryoso ko. Dili na ko pwedeng palagpason. Nga di mo tubag ang labaw sa CDRRMO. Sumala niya kay Philip, ingon niya gahapong kadlawa. I cannot comment on that.
1: Bullseye!
0: Well, bullseye. Sa imong gisulti nga, you cannot comment on this. Nagpasabot ba na nga deserving na lang atawagon kaga apabaya nga labaw sa CDRRMO, Dr. Bong, kaya di ka mo tubag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nga no, lagi gigasto niyong kwarta nga walay plano.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unsa naghatag ni mo gahom, nga mo gasto kag kwarta sa katawang general, nga di ka magplano.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Klaro man kayo kung sa gisulte sa local government code, bahin sa inyong buhatan. CDRRMO, kinahanglan maghimo kag plano, pinaagi sa LDRRMP. Pero ang inyong gamiton, kanang inyong Local Disaster Risk Reduction and Management Fund o kanang 121 nga pundo, magamit lang na siya kung naamoy plano.
1: Bullseye!
0: Pero kiunsang pagkabalansiha nga ang labaw sa CDRRMO wa man makapadayag o himog plano.
1: Bullseye! Bullseye! O,
0: kinsang sayop na? Sayop sa mayon?
1: Bullseye!
0: Dili, oy!
1: Bullseye!
0: Di na pwedeng mahimong sipyat ni Mayor. Eh, gano'ng kabalo ka? Ang Mayor, very kanang strict pag-abot sa ingani. Compliant kayo na mulgastog kwarta, kinahanglan na plano. Pero karon muraga, siguro wala pa kabalong Mayor, ani, nga ang iyang CDRRMO officer niya diha, na sipyat, kay wala nagplano. So, karon kabuang nag-unsaon niya pagtuwag.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Mga tanaw sa inyong ipamalit. Kaya wak mo may plano, palit mong kindi.
1: Bullseye!
0: Ipamalit pa ninyo kanang sapatos.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ipamalit ninyo kuan ng sinina. Okay, wak may plano sa panayin mo nga lauman. Namalit mo diyag mga butang na wala makaplano.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O gipanghatag yung kwarta sa mga makaluoy na itong kaigsuunan ni Riz Jensen.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Everything goes sa itong nauna katropa. Labi na kung way planong mahitabo. Posibli yung kayo nang buhaton ni Bisan Kinsa. Bisag ako, kayo na kung gamugasto diha. Kayo wa may planong kinahanglan na wa man ko itulubagon kay dili man ako ilabaw sa CDRRMO. CDRRMO. Nga mo na nga, balik-balik, tapos pumunta na ni Bong! Bakit? Bakit? Nigasto mong kwarta, gawalay plano-plano diha sa inyong buhatan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di paabtik ang ikaduhang mayor sa Jensen atong busy mayor sa Jensen. Singali di mo masakpan diha. O di paabtik ang konsihal nga si Atty. Jing Gakkal nga mabala ng inyong trabaho nga wala mo'y gipahigayon nga planning diha. Aw, dili siguro mabalaan sa kagajensan karon kay Waman may skuti sa sanggunang panglungsod kanang inyong kalaki diya, Dr. Bong.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Huwag kayo magalit sa akin ha, kasi kayo ay pinagbigyan po namin kahapon ng chance na magkapag-explain kung paano nangyari na nagpalabas kayo ng pondo na walang plano.
1: Bullseye!
0: Kung paano nangyari na parang pera niyong sariling pera sa sariling bulsa na kung gustuhin ni Poncio Pilato kumuha ng pera ay pwedeng-pwede lang kasi wala nang planong required.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Parang malapit nang maniwala ako ba na yung mga government official natin dito sa Jensen, particularmente diyan sa CDRMO ay hindi nagpaplano. Kasi siguro nauuna yung kanilang gastos bago pa ang plano.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kada lang, hangyo na mo diri sa taga-Jensen. Kami mga katawhan sa General Santos, we are paying tax. We are paying our dues to the government. We are completing our requirements. Kamakuha mig sidula mag-apply mig trabaho ug makasweldo mi gabayad gyud mi steady sa among mga buhis. And we deserve transparency sa inyong buhatan, Dr. Bong.
1: Bullseye.
0: Di mi gusto makadungog og mga statement nga I cannot comment on that.
1: Bullseye. Bullseye.
0: And I don't believe nga kalanginganin nga mga opisyales nga kinahanglang mutubag sa pangutanas katawan mingon lang I cannot comment.
1: Bullseye. Bullseye.
0: So, are you letting the media, are you letting XFM Jensen nga mangutana sa imo permiti asa nganong gigasto ang kwarta nga walay plano?
1: Bullseye. Bullseye.
0: So, pasabot ba din nga manawagan po ang katawhan sa Jensen o kanabang kaya di man kamutubag siguro people deserves an explanation. And kung dili ka mutubag, I better suggest sa mga taong dili mutubag, quit undang na diha kay murag ginalisdan ka.
1: Bullseye. Bullseye.
0: E, daghan pa ang tao nga pwedeng bulingko diha. I know daghan kay deserving nga mudumala sa buhatan sa City Disaster Risk Reduction Management Office. And I don't believe nga ang usa ka leader sa buhatan dili siya matawag nga adunay responsibility o kanamang responsible nga tao kung dili siya mutubag sa pangutanas katawhan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya siya mo na yung mga question kung ang usa ka buhat nga dili maayo, kinahanglan na itong update, kinahanglan na itong maramasabtan ka ba? Dili ka mo ingon di ang nag-i-atake na kagdritso. Di makamutubag di. Gi-allow ni mo ang katawan sa Jensen nga magsigig pangunta na bakit mo ginastos yung pera na wala ka naman parang plano.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Oh, diba? Baliktarin natin kami yung nasa trabahong yan. Tapos ikaw ang kwintarista diri. Di ba ka mangugat diha bong dasira nga manguta na nga nung gigasto ni mong kwarta nga wala ka nagplano.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Sige lang ko, hindi na lang kumasuko kay kini, representasyon manis katawan ako ah. I am standing before sa katawhan sa Jensen nga nagrepresenta sa ilahang katungod. And I am one of those people kaya nagbayad pag tax, bisag pagpalit ako diha chewing gum, pagpalit ako diha og ice water, naanay tax katrupa. Kay ang matag negosyo sa dakbayan naga-tax diha para gamiton sa atong CDRR mo para magkapundog 121 million nga fund. Pero kung gastuhon nimo na nga wala kay plano, dili na nimo kwarta dong bung nasira.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Unta lang maklaro sa imong huna-una nga kinahanglan nimo mutubag dili ka magpakahilom para ang katawhan dili magsigi pangutana balik-balik sa imo.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Katropa, standby sa kaya pabalik ta human lang sa pipila ka pahinomdom o siyempre kining programa hatod ka nato sa Santon Plus Gold. Ano yan mga katropa ang pagpamatod ng natabangan sa Santon Plus Gold human siya nagtumar o Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yan

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
1: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Saldon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Saldon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Saldon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: XFM.
3: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mopaligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, tiridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: XFM. Saldon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Saldon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Saldon Plus Herbal Soap. Gamit na. Saldon Plus Herbal Soap.
6: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya. Tuloy sa barangay.
7: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
6: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
7: Na, Nilagyan na pwede, dong.
6: Mama, good. Ay, nga naman.
7: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuloy.
6: Ah, bisot pati si papa.
7: Bisot pag yun rin taon.
6: Daw gawa, papa.

0: lauantai. Chris Gaspi, Pulsaa. Pulsaa.
1: 45 minutos sa kalabais sa alas 8. Ako na yung kaoban ay kaya tagaan pa na ito kigayon si katropang Ruel Dumantay nga mag-relax sa gabay kay Gikan Bantaon Siyag Dabao Town. Pero karang human na tanto kay Dr. Bong kay kapoy naman kung singgit-singgit siya. Eh. Kapoy kung panawagan ba nga Dr. Bong, bakit ginastos nyo na walang ginawang plano?
2: Bullseye!
1: Balik lang tayo na Dr. Bong, niya karang kuan lagi, maka kuan lang, maka panindog balahibo nga hinggasto mong kwarta, pundos katawahan niya, murag nahimong pundo na ninyo kwarta personal?
2: Bullseye!
1: Hindi ba kayo nakatatawa dyan? Ay, kay Mami Belinda, ma'am, masing makalugar ka, ma'am. Palihog ko, pangutanan ni Dr. Bong, bakit siya gumastos ng pera ng kaba ng gobyerno na walang plano?
3: Okay.
1: Dito, balinta sa ito ang topic number 3. Ito lang, diretsuhan mga katropa. Dili ba paminawon ang tingog sa mga negosyante nga naigo sa kalamidad?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ang baguhay lang nga ika-42 nga regular session sa ika-21 nga sagod ang panglungsod si Jensan nga gihapon, gipahigayon dito sa Amelia's Place, naghatag og dakong paglaom. Sa lokal nga ekonomiya, human gimbitahan ang mga hait nga huna-huna aron isgutan ang dagan sa dakbayan. Human sa linog mga katropa, lakip ang mihatag o gagibugaton sa sesyon silang Honorable Miguel Rene Dominguez, ang presidente sa General Santos City Chamber of Commerce o kanhi gobernador sa Sarangani. Uban si Attorney Leonard Flores sa SEMCDO o Dr. Agripino Dacera. Apil, manday ka ni Turbo Dr. Bong? Agripino Dacera sa CDR Arimaw. Kining lakang sa konseho, nagpakita nga seryoso ang lokal nga kagamhanan sa pagtimbang-timbang sa epekto sa katalagman. Pinaagi sa pag-analisa sa Local Disaster Risk Reduction and Management Fund o sa tinuod nga sitwasyon sa komersyo. Pandakong pangutana, ang nagpabilin sa huna-huna sa publiko, ba okay, human nga sa mabulukong presentasyon o mga pagtuki, doon na magiging konkreto nga dinalian nga aksyon nga kasing-kasing sa tingog sa mga negosyante. Kanamang concern ba sa atong business sector?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ang panawagan ni Dominguez alang sa mas hugot nga kolaborasyon tali sa publiko o pribadong sektor, kinahanglang di lang matapos sa sulod sa hawanan sa sesyon, isip usa kanindot nga isgutanan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kung seryoso ang syudad sa pagbangon, kinahanglang hubaron sa sangguniang panglungsod ang maong mga insight. Ngadto sa mga pulisiya o dinalian nga ayuda nga direktang makasapupo sa mga gagmay o dagkong negosyo nga naglisod pa karon tungod sa nasinanti ang linog sa dakbayan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Di na to dapat pasagdan nga mapalong ang tingog sa patigayon sa mga negosyante. Kaya ang kapakyasan sa pagtubag kanila nagpasabot usab sa pagkalugi sa kinatibuk ang ekonomiya sa dakbayan sa General Santos. O kada, dapat tagaag pagtagad sa di lang konsiho ni, dapat gani maging istorya na sa ato ang local chief executive, ang atong mayoras dakbayan, dapat dunay himuon nga intervention. Kaya lagi nanawagan mangod ang taga Chamber of Commerce sa buhatan pinaagi sa pagpanguna ni kanhi Governor Rene Miguel Dominguez, mga katropa, na ingon niya Miguel Rene Dominguez day. Muna si former Governor Mix Dominguez. Kung dili matagaag pagtagad ang seryosong sitwasyon sa problema sa dakbayan, dili sila matagaag sa tax holiday good ginagmay para lang makabawi sa ilang problemang nasinatian. Dapat ka rin gayodahan sa gobyerno, total na may tabang ang gobyerno ng atos mga gambalay nga napiktuhan, pero dili pa na igo. Kaya nga naman, mo start up man sila, mo sugod sila negosyo. Unya, kung wala ay ayuda gikan sa gobyerno, basta na lang sa tax holiday. Bisa na lang, may ingon na ito nga, For the meantime, di sa sila kuliktahan o taxes. Kay naigo mantas kalamidan. Diba? Siguro timely po ni. Dapat adunay buhaton ang atong lokal nga paggamhanan nga matagaan o kahigayunan ang atong mga katropang negosyante nga di sila maapektaran pag-ayo katropa sa pagdahili sa ilahang negosyo. Matumba nga walay mubangon nga mutabang nga gobyerno kansa gobyerno man ang ilang ginatagaan sa ilang mga buwis. Walay kukaluoy ang sikinsa man nga mong pasagad sa usa ka establishmento nga nagkinahanglag tabang. Dino, dagko ni sila mga negosyo. Sila, former Governor Mix Dominguez, mga dagkong negosyo ni. Kaya dagko man ilang mga grupo sa negosyo. Na Alcantara Group o companies. Guban pa na diha, daghan sila mga negosyo. Pero kini mga gagmay, isip siya ang labaw, siya ang presidente sa Chamber of Commerce Chensan, aw musingit gud siya para sa mga tanang miyembro sa City Chamber. Kay para nako iya maning gud gud iya nim tawag ba sa iyang pagka labaw sa iyang iyang gitindugan na kining General Santos City Chamber of Commerce. Og dili siguro dautan ha? Mga katrupa, dili man dautan nga manawagan ta og tabang sa gobyerno. Ana lang, dili ba bungol ang atong lokal nga panggamahanan para di sila madunggan?
2: Bullseye!
1: O tinuod gini, dagatag mga proyekto dili nga gitunol sa atong mayura. Pero I don't believe nga dili masugot ang mayura nga tabangan ang mga negosyante sa dakbayan.
2: Bullseye!
1: Ako dili ko agay sa mayura. Ako lang attention nga muhatag mo og pagtagad sa itong mga negosyante din sa dakbayan sa Jensan. Kaya kung mahugno ang mga negosyante, mahugno ang mga trabaho, kinsa man magutman, katawhan sa Jensan. Wala ba'y kahigayunan nga mudipinsa kini mga taga-gobyerno sa mga ordinaryong katawhan din sa Jensan? Kundili sila mudipinsa. Kanato nga mga trabahante, aw ganong na pa may gobyerno kundi man galing mo dipinsa sa mua.
2: Bullseye!
1: Nakadayig kay ko sa mga accomplishment. Pero di ko makadayig kung inyong pasagdan nga maigo ang ato negosyante kay kung pasawot ka na, nga maundang usab ang opportunities ka na mo kami nga mga pobre nga trabahante sa mga dagkong kumpanya.
2: Bullseye!
1: Madagkong magagmay, basta na itrabaho, okay na sa mua. Makakaon may katulo sa kadlaw o kira na sa mua. Pero kung mureklamo kining among mga employer o niya di na musuwildo sa mua banirado, murag kami ang inyong ipangkulban o kaliro.
2: Bullseye! Bullseye!
1: May gani, kay huwa pa ko na suko.
3: Ayoy!
1: Walang good. Panawagan mo na ako agad nga unta ba mga tagaan ninyong pagdagad ya nga din lang mo sige lingkod sa lingkuranan nga wa ninyo nabalaan ang tinuod nga isyo sa atong katawhan.
3: Atay!
1: Di lang puros accomplishment ya nga kanang pampapugi, pampagwapa, pampanindot, mataga okasyon na amo, mataga selebrasyon na amo. Pero ang tinuod nga problema sa Jensan, ang problema sa mga negosyante, di nyo mataga agpagdagad, aw murag lahi na siya.
2: Bullseye!
1: Kung dili ko sa inyo, ang ako lang, dili ko gusto nga naay mga miyembro sa negosyo, sa syudad, ang dili mataga agpagdagad. Tungod kay wala mo nakabantay.
3: Atay.
1: Kasi kuparihas na lang mo kay Dr. Bong Nasira gawa kabantay na expire na ang iyang plano o niya ng gastog kwarta.
3: Atay.
1: Ay, wala tayo kay oras mga katropa. Salamat sa iyo pag-uwan sa programang Bullseye. Salamat kayo na Bullseye. Yung natin karong adlawa ang tanang mga isgutanan. Kining bahina atong ganato sa Santo Blas Gold, Santo Blas Herbal Capsule, Santo Gold Copix, Santo Blas Copix, Santo Herbal Tea, Santo Herbal Oil, Santo Vitamin C, Turbo Man Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Santo Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Copix, Vision X Plus o Cease the Pain. Mga katropa, wala tayong kung oras. Salamat sa pag-uwan sa programang Bullseye sa ngalan sa Dukpresa sa XFM Network Philippines. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi. Manamili kayo na nag-salamat. God bless, takpayan. Mabuhay ka!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ang konti dyan, isang ka-tricycle driver.

0: Kini ang sikreto ng mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold.
2: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santon Plus Gold, 2 kapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jules, sakit o kapo, sige, ako lawas. Wala d'yo'y lami iliho. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagkukumandar na ko anin Santon Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan o buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan og tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs o mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans. O batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
6: Send money abroad quickly and easily. With Enlil Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Exciting!
1: Kasunod po ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Exciting time, Pilipinas, alas 9:05 na!
3: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Sentro sa mga nag-una.

0: Luzon, Visayas og Sugao eh. Grabe po ng volume sa mic ay. Luzon, Visayas og Mindanao mga katropa. Good morning, kaninyong tanan. Kurot-kurotan po sila eh. Yan lang, adjust, gamay. Maimbuntas mga katropa nato ang naminaw karon sino magkaradyohan via 95.9 XFM Jansan. Welcome sa programang Sentro mga katropa. Adlaw karon ni galang Martes, petsa 21 na mga katropa sa bulan sa Hulyo 2026. Kamusta man ang mga gipangbiyaan? Gipangbiyaan ni tropang Ivan. Gipangbiyaan sa ilang masakyan ba? Okay, adlaw naman ning mata. Good morning ha sa mga katropa nato diya sa may South Cotabato, mayong aga gid. Sa mga nagapamati sa aton dira sa may Pulumulok, Tampakan, Kagtupi. Ilabi pa sa mga katropa nato diya sa may Sarangani Province. Sa mayong pagpaminaw, kaninyong tanan diya mga katropa. Ginaot kita nga nakabangon na in town mo diya. Ha? Kadaghanan sa inyo mga katropa, nakabangon na unta. But hinaut kita nga padayong gyapon ang mga tabang no nga moabot diya sa inyong lugar mga katropa. Siyempre sa mga katropa nato diya sa may Balut Island, ingon man diya sa may Davao Oriental, Davao Occidental, diya sa may Jazz mga katropa. Good morning. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mapiya mapita sa lakano langon mga pagari ko mga Muslim. Ingon man sa mga katropa nato mga Bloan few Fluffus digamo. Ingon man sa mga katropa nato diya nga mga Tiboli few Fluffus. Sa mga katropa usab nato mga Ilocano na imbaga bigat kada kayo amin. Og syempre sa mga katropa nato mga Tagalog, magandang umaga po sa inyong lahat. Pero dumay tunog yapon gilunggo. Siyempre sa mga katropa, usap na ito nga na magpapaminaw sa 26 ka mga barangay ng syudad sa Jansan. Usap ka maayong morning mga katropa. Welcome mga usap sa programang Sentro, Sentro sa mga balita, Sentro sa komentaryo, Sentro sa kabaturan. Ino magkauman taman kita alas 10 muntag katropang Ivan Polonan. Ivan Polonan, Sentro. Siyempre, programang Sentro mga katropa, hatod ganito sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Mga produktong gisaligan, mga produktong epektibo, produktong Sunthone Plus Gold, Sunthone Plus Herbal Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Herbal Tea, Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, Og Says the Pain. Sa paglangan mga igala, nila mga headlines sa mga balita karong buntaga. Sa mga headlines, mga uluhang tudling, mga kaigalaan sa mga balita. Face-to-face classes o 1,000 ka mga panimalay. Giaprubahan alang sa pagbangon sa Sarangani Province. Samtang pulis nga miawat lang unta o gubot sa karaoke bar. Sa usama tudpag ka karaoke bar mga katropa. Patay, human nga gipusil. Samtang ari pa gyud usa ka balita mga kaigalaan nga makakurat pod in taon. Minor di edad dakpan human nga namusil og lalaki mga katropa nga nangihi sa likod sa ilang balay. Uyawa na gyud sa mga kabataan karon mga higala mo gunit na mangyog pusil mga suking tigpaminaw. Ya, laliman ka, nangihi lang na sa likod, balay daw mga katropa, iyang gipusil. Tayron itong detalye ni Ana Unia mga kaigalaan, samtang sa lain pa mga balita. Sundalong Pilipino, gipukpuk og baton sa China Coast Guard. Sumala pa, dito sa may Ayungin Shoal. May lang gani, kinagpinukpukanay lang sila mga katropa, wala sila nagpinusilanay ba? Nasamdan tong usa ka sundalo nato mga katropa. Sa dugang pa mga balita sa Pinas sa financial records ni Vice President Sara Duterte, giaprubahan sa impeachment court taliwala sa mga debate mga katropa. Dose minutos sa kalabayang takna sa alas 9 buntag. Oras mga katropa, atod ganato syempre sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. Sa tuman news headlines sa mga katropa, atod ganato sa Sunthone Gold Coffee Mix. Paminaw sa mga katropa nato diya nga kanunay in taon nga kanabang night shift ang ilang duty, ilang trabaho mga katropa. Siyempre, kalaban yun nato din mga igala ang bilar, ang pagpulaw, ang stress pod mga kaigalaan. But siyempre, pugong-pugong po siya mga higala sa ilang katulgon. Siyempre, mga night shift, mga call center, mga gwardya ba diya mga katropa. Pinaka-importante yung gwardya. Na kay koy kumalingat lang ka diya, makapiyong-piyong kagamay diya mga katropa. Kunyag isalisihan kas kawatan mga suking tigpaminaw, ang imulang katulgon ang gibantayan itawon. Mo nang lisod niya. O sa isolasyon. Oh, kay kanunay man atong solusyon kay kape man gyud, di ba? Pero siguraduha nga kanang kape nimo mga tropa, makalahutay ka sa tibok nimo duty. Kay ang uban kape mga higala, kay pila lang ka oras, oh, matatuod ka mga higala pag umani ana, nerbiyoso na dayon ka. Usahay na apay kape nga. Usa ba di kape bagyo ni mga tropa o kung gatas? Okay. Usahay katulgon manuon ka kung mga pe. Ah, mamili tag kape mga higala kanabang adunay saktong epekto, adunay saktong benepisyo sa atong lawas og base mga kaigalaan sa atong panginanglanon mga suking tigpaminaw. Atong kinapailaila ang Sunthone Gold Coffee Mix, produkto sa Yes to Health Incorporated mga suking tigpaminaw. Gaadunay mangosteen, kamunggay o garlic extract, inubanan mga katropa sa gahom, sa glutathione o collagen. Imo makabot mga higala ang healthy nga panglawas, energetic mga katropa, bisan ikaw pulaw. Ha? Okay, aduna pag yun ay collagen o glutathione nga maka, kanabang batok mga higala usab, mga antioxidants po ni. Yan ang glutathione o collagen mga katropa. Ha? Kaya diba kung magpulaw ta usahay mga higala, atong mga naong, sobra pa sa ungo usahay. Mahalaan noon ta mga katropa, mo na nga i-maintain na ito mga igala, nga kanabang fresh yapunta, bisag graveyard shift kita mga katropa. Mag-Sunthone Gold Coffee Mix kita, matag-adlaw mga kaigalaan. Mo na nga itong ma-advise kaninyo mga suking tigpaminaw. Recommended kini mga igala, labi na mga katropa sa mga nakapamatuod na. Niining maong kape mga katropa, bisan kita. Napangita gani ni Sir John. Og Sunthone Gold Coffee Mix. Gimingaw na may sakalami sa Sunthone Gold Coffee Mix. Ang ginagukod mong guna ko diya mga katropa ang glutathione og collagen. Kaya parang kanang kay papano mag-arang-arang po natong mga naong. Diba? Sunthone Gold Coffee Mix. Mabakal na dira sa may kuano, sa may pulumulok, sa may Juwena Pharmacy. Pagitaan nyo lang either lang dili sa mga butika dira sa may pulumulok, dira sa may Pharmacy Idilin, hindi gani dira sa may Rema Pharmacy, dira sa may Depos Pharmacy. Mga katropa, mabakal nyo na dira. 9:50 na sa buntag. Sa mga nagunang balita karong buntaga sa programang Sentro mga katropa.
1: Sentro.
0: Sugdan natong balitaan mga igala, may kalabutan diya sa progress sa pagbangon mga katropa sa probinsya sa Sarangani. Uman sa sunod-sunod nga mga disaster, mga katalagman nga nahitabo diya sa buong probinsya mga katropa. Gipahibalo ni Sarangani Governor Rogelio Ruel Dapidran Pacquiao ang mga importanteng lakang alang sa pagbangon matud pa sa lalawigan. Subay sa gipahigayon nga flag raising ceremony des Kapitolyo mga igala kagahapong adlawa Hulyo 20. Unang formal nga gipagawas ang Executive Order number 45 aron ipadayon na matud pa ang face-to-face classes sa tibuok probinsya. Diin mogamit ang probinsya og mga cash donations aron nga punduhan matud pa mga katropa. Ilagay ang pag-ayo sa kapin 1,500 ka mga na-damage nga classrooms nga walay igong pondo gikan sa DepEd. Ipunting usab mga igala nga i-prioridad sa maong pondo kining mga lungsod sa Glan o Malapatan na suma pa mga katropa labing na igo mga suking tigpaminaw sa kalamidad samtang nabilin ng pondo kay igayon matud pa mga katropa sa pagbatukod sa usakalibo ka mga permanenteng panimalay alang sa mga pamilyang nawad-an o puloy-anan gumikan sa magnitude 7.8 nga

0: mo na mga igala kung matumba man gani. Ilabi ng Sarangani Province na tumba kita diya. Tungkol sa sunod-sunod nga kalamidad, linog, baha. Kada tumba na to lagi mga katropa, mubangon kita. Basta magtinabangay lang ha. Labi na mga katropa kung maayo ang ato mga lideras, mga suking tigpaminaw. Huwag yun ay magmugna o panaghiusa. Labi na sa mga constituents nila mga suking tigpaminaw. Salamat po sa mga nag-donate. Labi na diyan sa may Sarangani Province. Grabe. Grabing na-experiensyahan. Agihan mga katropa sa Sarangani Province this year. This year mga katropa, nagsunod-sunod. No, ang linog o baha. Kamusta kamo diya mga katropa? Mga musta lang intawon mi diya ninyo. Sa mga taga-Glan, Malapatan, even Alabel. Utob ato mga nahimong naapektuhan diya sa may Makima area. Kamusta kamo? Human sa linog o baha mga katropa. We hope nga kamo maayo. Og naka-recover na mga suking tigpaminaw. Oras mga katropa, alas 9:19 na ang takna sa morning. Ivan Bulona, sa Pikas Bahin mga katropa, dugang pasto mga balita. Agoy noy, kay dunay pulis mga katropa nga kumaga usani siya ka commander mga igala sa kuan sa First Capiz Provincial Mobile Force Company. Kabsans kinabuhi oy. Ang pulis nga si Captain Rian Fuentes Ampoyos uman kini nga gipusil mga katropa samtang intawon niawat lang unta mga katropa sa usa ka kagubot nga natigayon sulod sa usa ka karaoke bar sa Pontevedra, Capiz. Kagahapon lang ni mga igalas kadlawon. Base sa report sa Capiz Provincial Police Office mga katropa, Off duty ang biktima mga suking tigpaminaw sa diyang kanibang giimbita sa iyang kaubanan. I mean, gidapit kini kauban ng iyang kaubang pulis sa tag-iya sa bar alang sa kanabang paniyapon unta og pag-isgot sa peace and order. Apan intawon mga igala pasado sa tungang gabi nagkagubot sulod sa maong bar. Kumikan lagi sa usa ka armadong lalaki matud pa ang kanabang nagmugna pud og kagubot mga kaigalaan. Sa diyang nilihok ang grupo ni Ampoyos aron unta nga kanabang magpatunga og magpahunong sa kagubot mga kaigalaan. Gipusil dayon ang biktima mga katropa sa suspect nga si William Paulino de Ocampo Centro nga nadala pa kini sa Bailan District hospital ang biktima mga katropa. Apan intawon gideklara kining dead on arrival samtang dakpan usab ang suspect nga ni sulay pas pag-ikyas mga katropa. Centro, Ivan Bulona, Centro. Nang lisod diya mga suking tigpaminaw, di na gyud nato makumpiyansa ng palibot kay pati ang usa ka tigpatumans balaod mga katropa ginaunay na pod. Ginaunay na pod og pusil mga higala. Actually damay lang ni siya eh. Na ang pulis mga katropa. Dire sa maong pangitabo mga suking tigpaminaw. Mao nang pangutan-o nato mga higala tong gobyerno, safe pa ba ang Pilipinas? Okay pa ba ang mga kanabang atong pagpatuman? Ilabi na sa pagbantay mga igala sa peace and order nining atong nasod Pilipinas? Kaya pa ba sa kasamtangang pagdumala mga kaigalaan sa itong gobyerno?
1: Huwag mong subukan. Sira ang buhay mo.
0: Pag-ingon lang mo. Pag-ingon lang mo kay mudagan ko. Joke lang. Centro. Kasakit ra sa ulo. Yatag na na sila ha, kay ga-enjoy pa man sila. Kuan, kanang nag-enjoy pa man sila sa mga kuan blessings nila. Atay. Mga grasya nila nga gisulod sa malita. Wa, koy labot. Magpinatyanay mo diya. Atay. Basta kami dire. Safety na ang malita. Sa maigo lang. Atay. Sa matamaan lang po. Kaya kung masakitan ka sigurado, igo gyud ka, imo gyud ang ginabuhat mga katropa. Pero naagyo'y ginatawag bitaw mga katropa nga taga-Capiz manino. Amo na yung matawag tabla nga mga kabalan nga mga tao.

0: Inak belang. Kuan ba kada bang bisag kuan na kada bang grabe na ang mga pagsaway mga katropa wa gyapon kabatyag
1: atay
2: sentro
0: kabalan ba kanang bagagnawong ana siya ano bang bangagnawong bagagnawong dili bangagnawong
1: atay
0: unsa to bi ang iyang naong na ay bangag
2: sentro
0: pwede po bangagnawong
1: atay.
0: Kana bang lutang ka mga katropa tapos kanang baga pagyud kag naong bangag bangag naong
2: sentro
0: bangag na ka baga pagag naong bangag naong ay nako Pilipinas kong mahal ano nang nangyayari dito tulong
2: sentro
0: Alas 9:24 na taon mga igala mga katropa nini ato pagparegubas programa ang sentro Ari pag yun, mainit-init po nga balita, mga igalang nga makapainit po sa inyong ulo.
1: Atay.
0: Ika naman, kaganiha, di ba, pulis tong giunay. Gipusil tong pulis, mga katropa, patay yun to. Nga unta, nang nagpugong lang man to, di ba, ang ato ang, ang ato ang reaksyon, mga katropa, once nga, mo abot ang pulis para sa itong sa Coronadal. Mo, ni punit pa siya butilya, pero nag-abot man ang pulis, wa na dayon ang iyang pagpamukpok og butilya sa ulo.
2: Sentro.
0: Dito siya may kapes ya. Perte ka mga isog yung mga tao to.
2: Sentro.
0: Ha, bisa may pulis, pati pulis, pusilon.
2: Sentro.
0: Karon na pod mga katropa sa laing bahin sa atong dugang pa mga balita. Dunay minor de edad mga igala in taon, minor de edad. Bot pasabot mga igala, dili pahamtong ang pangidaron.
1: Atay.
0: Dakpan sa San Antonio Municipal Police Station kining usa ka 16 anyos nga estudyante mga suking tigpaminaw nga giila nga si alias Boy lalaki man
1: atay
0: so Boy ang iyang alias umanini nga gipusil sumala pa ang gipusil nini og tulo ka beses mga katropa ang usa ka 25 anyos nga lalaki nga si RJ samtang kabalo mo unsa nangihi lang ni mga katropa sa likod sa ilang balay gipusil sa 16 anyos dito ka na naitabo mga igalas balay nila sa may barangay Puri Puri sigurin Puri
1: atay
0: P-U-R-Y man barangay Puri San Antonio Quezon Kaya itong Hulyo 19, mga katropas, gabi eh. Unya, base sa investigasyon sa kapulisan, nakamatikod ang biktima nga, aduna matudpay, kanabang naglihok sa likod sa ilang kural. Dito na imutang ang suspect nga nakatabon og face towel sa ulo, face towel ang ulo, og kalit nga nagpabuto mga igala og pusil, nga may igos biktima, sa makatulog ka beses sa wala pa kinim ikyas.
2: Sentro.
0: Nya daling gidala mga igala sa Candelaria District Hospital ang biktima. Samtang nadakpan usab mga igala ang minor de edad nga suspect. Pinaagi sa gihimong follow-up operation sa mga pulis. Uman kining positibong gitudlo sa biktima mga suking tigpaminaw.
3: Ivan Polonan, Sentro.
0: Wala mang gisulti diri chip kung asa na igo ang biktima, no?
1: Atay.
0: Pero samdan lang siya mga igala. Wala may report nga gibakwi ang nagkinabuhi mga suking tigpaminaw. Ang problema ni ini kung naigo bitaw dito sa iyang kuan ba, iyang amigo. Iyang ginabit-bit nga amigo bitaw mga katropa.
1: Atay.
2: Sentro.
0: Unang lisod-lisod yun ya. Pero wala may report po nga ingon ato. Siguro basig ang minor de edad mga katropa unsa ba duwa lang na ka kwandya duwa lang na ka posibilidad di mga katropa basig kanabang alerto sa kanunay gamay lang kan basig gamay lang sa di mga pag ano dia paglihok dia o kun saba ba dia sa ilang panimalay mga katropa alerto pero ano kung pangutana 16 years old mga suking tigpaminaw nagahupot na og pusil o gaykin sa tong pusil
2: sentro
0: At ang ilang na ninyo sa itong posting di raon niya.
1: Atay.
0: Pabitinon sa tamuga kadali mga igala. Para mo atang mo diya sa atong Facebook page. Kaya ito nang i-post on niya.
2: Sentro.
0: Kung siya mga hinungdan ani, kaya kinsa ba ning pusil ang gigamit sa 16 anyos mga bata, mga katropa. Di man siguro makakuaglisin siya mga higala ang 16 anyos nga bata. Di ba? Sa pag-upot o kanabang license to own o kanabang license to carry. Tama ba?
2: Sentro.
0: Nining pusil mga suking tigpaminaw. Muna mga kaigalaan, pag asa ganun yung tabo? Sa may kwan, no? Sa may San Antonio, dito na sa may Quezon Province, mga katrupa. Medyo layo-layo ni sa tua, mga suging tigpaminaw. Walang na. Sa may mga pusil diya, mga igala, ang mga amahan ba diya, hindi ka, mga police, mga security guard, safety, yun ang ninyo pag-ayo, mga katrupa, ang inyong mga police, mga police, mga pusil.
1: Atay.
0: Eh, basig di mo makabantay para sa tunay tabo dito sa may Tacloban po mga katropa. Nagikuwa lang sa iyang ian mga higalang pusil. Gidalas eskwilahan mga katropa ni atong 14 anyos. O dito na ng pusil mga higala o mga schoolmates nila. Alas 9. 29 na ang tak na subuntag. Sa ito pagbalik mga katropa, tangi sa Gapon, dugang pang mga balita. Iskutan taning na itabo diya sa may Ayungin Shoal. Doon ay usak ka miyembro sa atong kasundalohan mga katropa sa Philippine Navy. Ang nasamdan, uman matod pa mga higala, gipukpuk og baton sa China Coast Guard mga katropa. Sa itong pagbalik, hindi mo mabayin na mga katropa, tod ganato, syempre, sa Sunthone Plus Coffee Mix.
2: Central.

0: ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene o Vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata. Sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulit.

0: Uy, babe! Gising!
1: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
2: Turbo!
0: Oh, yes!
1: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
0: Mas lalakas ka pa!
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients.
2: Mag-Santol Plus Gold!
1: Mag-Santol Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag,

0: wala pa mo naka-share o live na to, no? Pariasta.
1: Okay.
0: Okay, live kita mga katropa sa XFM 95.9 General Sara City Facebook page. Ayog kalimot niya mga katropa. Pag-share siya mo niya kadali mga suking tigpaminaw. Sa mga nagpaminaw, gradyo niya. O kamubala kung gusto ninyo makita akong naong. Sige lang. Yeah, importante diyan, naamagod tayo mga gi-prepare mga katropang mga visuals, mga graphics, mga kagalaan sa itong mga balita. Para makitaan yun ninyo pag-ayo mga suking tigpaminaw. Ilabi na nga itong sunod nga balita unya. But una pa manian mga katropang kining maubay na. Tod ka na ito, syempre, sa Sunthon Plus Gold Herbal Capsule mga katropang. Kinahanglan nato matag-adlaw nga mubangon. Siyempre, kay kundi ka mubangon mga higala, magtulog lang ka, libok-adlaw. I mean, kinahanglan ta magbangon. Kay kabalo ta, doad-daw, doon na yung mga problema, doon na yung mga challenges nga nag-aabot sa atong kinabuhi. Pusa mga katropa, doon niya ining mga pagsulay sa atong kinabuhi. Dapat strong kita, dapat ligon ang atong lawas, o siyempre, dali magkasakit. So ay ganing sa atong Sunthon Plus Gold Herbal Capsule mga katropa. Produkto gyapon ni mga katropa sa Yes Wealth Incorporated.
1: Yes,
0: igama mga igala, gituyos paggama. Aron nga matabangan kita mga katropa, nga mga Pilipino, nga makaangkon og saktong nutrisyon, kahimsog mga higala sa atong panglawas, ingon man, proteksyon batok sa mga balatian. Adunay mangustin, kamunggay, ampalaya, garlic og spirulina. Kining lima ka baga superfoods mga katropa giusa sa usa ka kapsula. Aron dali nato maangkon mga igala ang healthy nga panglawas. Sabay mga katropa sa saktong ehersisyo og saktong diet. Tumar kanunay matag-adlaw og Sunthon Plus Gold Herbal Capsule. Aron balikay kita sa diabetes, kidney disease, cancer, high blood. Uguban pa mga balatian, ilabi na mga katropa, rayuma, arthritis, uguban pa mga katropa. Sunthon Plus Gold. Mapalit na sa mga butika, ingon man, Shopee o Lazada.

0: Alas 9.38 sa buntag, si katropang Philip Oligario na sa linya, mga igala, mga katropa. Samtang nag-loading ang atong telegram, kadali lang gid katropang Philip. Gapon pa nag-loading ba? O sa headlines niya, katropang Ray, mag-sign language ka na lang muna dyan. Yan ang pasunod na ito, si katropang Philip. Doon ay itunol nga balita. Katropang Philip, po sa Italiane. Katropang Philip, please come in. Live report.
1: Sa responsable sa hit and run incident kanini aging adlaw sa National Highway Barangay Apopong Jelsan alas 11:20 sa gabi nga miresulta sa pagkabali sa tiil sa usa ka Pakistani national. Gina ang biktima nga si Yumit Dancer alias Mr. Biryani, 48 anyos, residente sa Barrio Blaan, Barangay Labangal, Jelsan. Subay pa sa pasiunang investigasyon sa TEO Jelsan nga tungtungura na nitabok ang biktima sa pedestrian lane sa nasampit nga lugar. Apan kapatod pa kini nga gibanggaan sa itong nga motorsiklo na doon ay plate number nga M378GA. Imbestabangan ang biktima ni si Bagkalit ang motorista. Tungkol na bali ang tingil at tiil sa Pakistani National, maong dali nga ginala sa Dr. George Piroyeca Hospital. Pero sa nahitabuan katropang Ivan, nabtan sa Macar Police Station nga unang niresponde sa maong panghitabo ang nabilin nga plate number sa nakabangga nga motorista. Nya subala pa ay ha nakaabot ang atong kapulisan, ninaog matud pa ang motorista sa iyang gimanhiuan aron na tan-awon na sitwasyon dito sa iyang nabangga. Matud pa sa mga nagkita nakakita sa insidente og sa nakalap sa TEO Jelsan, nagpailang pulis ang maong motorista nga nakabangga. Uy. Pero imbes nga tabangan ang Pakistani National, dali nga nisibat sa panghitabo. Agreed. Ang nabili na noon nga plate number giturn over sa Macar Police Station dayon gihatag sa TEO Jelsan. Ang gibuhat sa TEO, ipa-verify nila sa LTO 12 sa Coronado City ang plate number. Pero nasairan nga dili rehistrado ang motorsiklo.
0: Uy.
1: Sa pagkakaroon katropang Ivan, kining biktima nga Pakistani National ang nabilin karon sa Dr. George Piroyeca Hospital alang sa dugang medikasyon. Sa post gani nga mikatag sa social media, nangayo kini og tabang kay kini di ang Pakistani National nga si Yumit Dancer alias Mr. Biryani, ilado ni katropang Ivan nga naga-content, gahimog content unya kay gabaligya og mga biryani sa palengke og sa sentrong bahin sa syudad.
0: Murag kwan siya katropang Philip, murag kanabang manaliska discover na siya sa pagbaligya niya ng biryani. Diya po na siya nagsigigkwan. Sabay may magsambayang ani Biyernes diya sa may Palen Bitaw. Niya pagumanana, dagan kay na siya suki diya katropang Philip.
1: Oh, katropang Ivan, na identify gani siya sa mga residente sa area. Ilabi ka tong tungurang nga nahitabo ni nga insidente, hinungdan nga dali ni siya nga gitabangan. Pero ang sitwasyon niya karon katropang Ivan kay naa siya karon sa talandugong nga sitwasyon tungod kay gikumpirma sa mga otoridad nga balik yod ang iyang tiil katropang Ivan.
0: Stainless ang iyang tiil katropang Philip. Oh, grabe pagkabanggaan.
1: Ang iyang tiil na nabang na nabalik katropang Ivan, napa siya karon sa Dr. George Piroyeca Hospital. Sa karon kay dili lagi rehistrado ang motorsiklo, padayon karon nakapulisan sa ilang investigasyon katropang Ivan para masairan ang kabatuoran kung tinuod ba gyud nga pulis ang involved ani nga insidente kay gisibatan laman ni katropang Ivan sa maong panghitabo.
0: Basig. Ang naitabo katropang Philip, sa diyang gitapukan na siya siguro sa mga tao dito, basig mo na itong nahuna-unaan niya nga magpaila siya pulis para dili sa unsaon sa mga tao dito katunga time.
1: Posible katropang Ivan, pero sa panghitabo manggod, mora tong gisaysay sa mga residente, labi pa sa TEO na akining naas sa area katropang Ivan. So karon nangayog tabang kining si Mr. Biryani sa mga dunay malaumong kasing-kasing sa mga content creator pod kay dunay kaya nga makatabang kaniya katropang Ivan pag-abot sa financial. Kaya sumala pa walang wala gini matud pa 7 years tani nga nagpuyo sa Jelsan nya walay identification katropang
0: wala
1: Ivan.
0: Wala siya pamilya diri katropang Philip.
1: Wala na igihatang nga information katropang Ivan, no, kung may pamilya ang nasampit, pero sa pagkahibaw nato 7 years na siya nga nagpuyo diri sa Jensen, dayon wala siya mga identification card, wala siya mga ID bisan ang iyang kining passport is nawala po daw katropang Ivan. Posible po hinungdan nga nung napabili na lang siya diri sa Jensen. Pero kanto, nailhan ni siya nga galibot soroy, gabaligyag biryani
0: sa
1: Tantrong Bahin.
0: Sa palingki. Murag, usahay gani katropang Philip, makita na to siya, nagabaktas lang na, diya siya may apopong. Murag, diya siguro siya nagapuyo. Asa ni siya gapuyo karon?
1: Sa Baryo Blaan ni siya katropang Ivan, sa barangay na Bangal.
0: Bantugra. Dagan kayo na siya suki. So, sige lang. Kay inigkuhan, manawagan po na katropang Philip Kaluoy. Baya, kung ikaw, kung alibaw, ibutang ni mong sarili mo sa iyang lugar, nga ikaw lang usad rin sa Pilipinas, foreigner ka, niya, wag yun kay mga kabanay, niya, mo pag yun ang nahitabo si mo, Luoy, yun kayo.
1: Maog yun katropang Ivan, no, mo nang viral karon ang nasampit sa usa ka social media post sa Facebook, nga kuning kapanawagan sila hinabang pinansyal para matabangan kining nasampit nga individual. Hinoon na itong kapulisan padayon na po sa ilang nga investigasyon para masairan kinsa ba yun ang responsable ni ining insidente.
0: Okay, sige.
1: Masara ang report kika sa patrol o karon magpabiling healthy. Tumar na sa Santon Plus Gold. Alang sa regalo sa Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X-FM News.
0: Lega, salamat katropang Philip Olegario. Bao kaluoy in town, mga igala. Kining si Mr. Umit Denser. O sa Pakistani National, mga igala. Sa mga nagasambayang dia sa may Palen, sa may Muhammad Mosque, kaila mo ani, basig pwede mo makakuan, makaambag-ambag diya, inshallah, sa kuan sa moske, sa masjid diya, sa may Palen. Sige lang kay atuning ikuan sa Biyernes, inshallah. Ay luoy po din taon, dagan kayo ning suki, ilabi na paguman mga katropa, butan po kayo ning tawhanan ni. Makigalubilo po ni sa iyang mga brother diya. Kaya malipayon kayo. Daghan ang nag-content ani sa iyahan nga nagabaligya siya diya sa may palengke. O kaning si Mr. Biryani, mga katropa. Sige, sige. Oras mga katropa, 9:46 na sa buntag, Philippine Standard Time. Panayla sa itong pagpanag-uban ng programang Sentro mga katropa. Sentro. Sa Pikas Bahin, nag-atubang na usab o panibagong tensyon ang West Philippine Sea. Uman nga maangol sa ulo, kining usa ka miyembro sa Philippine Navy mga katropa, uman kining nga gipukpok, gibunalan mga higala og baton sa usa ka personahe sa China Coast Guard. Dito sa may Ayungin Shoal, kagahapong adlaw mga higala Hulyo 20. Sentro. Subay sa pamahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Jay Tariela og sa Armed Forces of the Philippines, nagsugod matud pa ang insidente sa diyang nagpadala og rigid hull inflatable boat ang China Coast Guard. Meron ay sakay nga 8 ka mga tawo aron matud pa nga mukuha og litrato og video dool sa BRP Sierra Madre aron ipatuman matud pa ang rules of engagement og tabugon ang mga inchik sa kalmadong pamaagi mga katropa. Ipadayag og ako nagpadala matud pa og rubber boat ang militar sa Pilipinas, apan kalit lang matud pa na himong agresibo og barbariko. Himong barbarik daw ining mga Chinese Coast Guard. Diin gibunalan, gipukpok niini og kahoy nga baton ang ulo mga katropa sa sundalong Pilipino nga may resulta usab sa pagkadamyos sa maong rubber boat. Samtang dali usab nga gipanganlan o kun gipangimakak ni Tariela. Kining pamahayag sa China mga katropa nga ang Pilipinas ang nanghagit din iyang gipahinumdom nga ang Ayungin Shoal kay sulod matud pa sa Exclusive Economic Zone o kung EEZ o Continental Shelf sa nasud subay sa 2016 Arbitral Award. Gumikan sa maong pa kung ginangatan mga igala, may padagayday usab o formal nga pagkundina si Senador Robin Padilla sa giisip ni ining nasobrahan o mapintas nga gihimo matud pa sa China samtang nanawagan kinis gobyerno o mas formal o konkretong lakang aron maprotektahan ang mga sundalong Pilipino sa West Philippine Sea.
2: Ivan Polona, Sentro.
0: O nang video nga gina-play na to karon mga kaigalaan, mao na siya mga igalang aktual nga nahitabo dito sa maong pagpanakit matud pa sa China. Ang mga katropa dito karon sa atong mga sundalong Pilipino, pero wala ni atras yung Pinoy oy. Isog ni do. Ha? Mga sundalo pa nato mga katropa na. Mo paginang hagiton ninyo. Lugi mo gamay mo mata. Unggoy kami, kamo gamay mata. Sorry po. Dito lang sa mga kwan ha, dili sa tanan ha. Dito lang sa mga kwan para lang sa mga nagalapastangan sa aming teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Alas 9:49 na sa pikas bahin mga katropa, giaprubahan sa Senate Impeachment Court ang hangyo sa House Prosecution Panel na magpagawas og sabina alang sa tax records og peso bank accounts ni Vice President Sara Duterte. Sa iyang bana mga katropa nga si Attorney Man Scarpio og kapin 19 ka mga korporasyon sukad pa kaniadtong tuig 2017 ako 2007.
2: Si Sara absuelto o konviktado. The impeachment coverage.
0: Sa nahimong desisyon sa korte sa ikapitong adlaw mga higala sa impeachment trial, giaprubahan usab mga higala nga adunay rekisito ang pagsabina sa AMLAC records sa Vice Presidente, samtang gihukman usab mga higala nga ibasura ang hangyo alang sa iyang foreign currency o kung dollar accounts. Gawas kung aduna matudpay, nakasulat nga pagtugot gikan sa kinibang depositor mga katropa. Giatagan og puyos tangtod o kung ultimatum ang tod 30 o Hulyo 30 ang BIR mga bangko og AMLAC aron nga iduso matudpa mga katropa ang maong mga dokumento. Apan kining mga desisyon mga igala gidudahan o kung gidua-duaan o gikisyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ngadto na sa prosecution panel, partikular na mga katropa kung mahimo bang gamiton batok sa Vice Presidente ang mga transaksyon nga naitabo. Una pa man kini milingkod sa kasamtangang posisyon subay sa mga naimong desisyon sa Korte Suprema. Depensa usab ni House Prosecutor Chel Jokno. Mayroong danon matud pa ang mga record aron nga matun-an o maablihan ang kamatuoran kalabutan sa aligasyon. Una pa man mamasabot mga katropa ang kabtangan o betrayal of public trust. Samtang sa pikas bahin, naablihan o sa mga katropa ang init nga argumento sulod sa korte. Talo sa mga senador, kung mga senator judges, na silang Erwin Tulfo. Grabe ning intro ni Erwin Tulfo gahapon katropang rin. Nag-aapoy naman dayon. Kinibang silang Erwin Tulfo og Alan Peter Cayetano bahin sa pag-isgot sa integridad og personal nga mga kaso sa mga senador hukom taliwala sa nagpadayong impeachment trial.
2: VP Sara absuelto o konviktado. The impeachment coverage. XFM. Impeachment coverage.
0: Mga katropa, wala tiigong oras. Sibilin sa itong pagpanag-uban ng programang Sentro. Siyempre mga igala, programang Sentro. Giatod ka na ito. Sige po sa mga produkto sa Yes Wealth Incorporated. Yes! Mga gisaligan na nga mga produkto. Ilabi ng Santhon Plus Gold, Santhon Gold Coffee Mix o Santhon Plus Coffee Mix. Sa ngalan mga katropa, sa kinitibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan. Mayong morning mga katropa, kalinaw, Pilipinas. Wassalamu alaikum.

0: Ibang sa mga isyu, ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita. Sentro sa wailipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuuran. Sentro, Sentro, Sentro.
1: XFM. XFM.
0: 95.9 XFM Jensen. XFM.
2: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: VisionX Plus. Ang VisionX Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyun na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Tap. Nakoy pangutan na ba? Unsa ni mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
8: Anong buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganahan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.

0: sa kanta, Honey, My Love So Sweet. Ay, napaka na rin mga panahon naman rin. Maragwa naman siguro ng mga anak ng mga kuwan, oy. Natian sa gugma kay Dunay Honey, pero this la sweet.
1: Mga sweet rin, man naman, tatakas kay sugar.
2: Lahe naman kung marin, kay ang dugos karo, nanay sugol asukar.
1: Mauba ka na. Artificial.
2: Artificial, mo nang walay lami.
0: Artificial na
2: siya. Artificial, mo nang siyang walay lami.
0: So, api, ang kung ba, tiyan na rin, artificial na siya?
2: Ay, siyempre, ano man na ang life?
0: Napapamatod,
1: Mamatod din na niya, maring.
0: Kita ka. Ang sa'yo mo hang kuan, ang sa'yo mong sekreto ni kuan, ako nakadugay lagi, nagka-blooming ka.
2: Ay, siyempre, siyempre kay color blue.
0: Nagka-ato rin kang Davao na hinlo niya mo na mag tilapan siya kang Marlo.
2: Si Marlo kasi sige ka nang baiit sa kuha si Marlo.
0: Mo tilap ka po si Marlo.
1: Pugi ba yan? Pugi na ba yan si Marlo?
2: Kita ka sa post ni Marlo?
0: Aka doon, nagkagwapo na gis kumain, no?
2: Eh, malang ka, nagkapugi
0: pero
2: siya.
0: Anong nagkakwapo? Nagkustaw na lagi na ang cellphone.
2: Nagkapugi.
0: Nagkapugi siya. Nagkustaw na ang cellphone. Ano ka, ha?
1: Ang iyang kuwan, ang iyang...
2: Mahalo ay palabig, huwag ka na ang kuwan na lang yung cellphone. Makurintihan ka.
0: Good morning, mga maring. Welcome kamong hurot sa tuang tulumanon. Ang tulumanon nga pinakadidli, pinakagipaabot sa tibok isla sa Mindanao.
1: Yes, kung ako ikaw.
0: Di ka din sa studio. Kami ka ninyo, mga maring, mga ex ninyong mga lamion pakaayo. Kami rin mga ex nga pwede pang usban o pwede pang sigundahan tungkol kay lamion pa may kaayo.
1: kami ba? Kami ang mga ex nga kanang murabag ka ng iyong balik-balikan.
0: Asay mo na, sir?
1: Okay.
0: Ay, man, hindi na makita yung mga atngal dahil kayo gano'ng gisapaw ni mo.
2: Maru-maru lagi siya.
0: Maru-maru ang kabayot ni, no?
2: Bayot pa, maru pa.
1: But anyway,
0: siya, hilig mo ni mga bayot nga hilig mo mudagan. Pag umang chula.
1: Pag umang ako, umang chupaping kayo mo. Ulit na yung ko sa balay.
0: Yes, tayo.
1: Sa boarding house.
2: Kapalo ka, o grani laki, doon kaayo.
0: Nga naman.
2: Pag human, pag aksudagan ng laki, makulitan, adin na nagkumabuyan.
0: Kaya nagkong kambol.
2: Uy, kambol.
1: Alam nga, nagabira may akong abakan, no?
0: Ako ba?
2: Karagadol, makulit sa unang spill crease.
1: Oh, dito sa ako, sa solid lines.
2: Solid lines. Sa shipping.
1: Sa shipping ba?
0: Mga maring, live sa Takaro, mamati kay Andrea sa Dakbayan sa Tagom. Ato ang mga sister stations. Lari pa diri asa.
1: Yes, XFM Bukidnon.
2: Og diri sa XFM Mati City.
0: Og sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
1: Og siyempre diri sa XFM Jensan. Og sa XFM Pagadiana.
2: Yes.
1: Ang atong katropa diya nga gigagubtan sa Kabisaya ng Mindanao. Walay lain si katropa nga Stanley. Saan pa diri niya?
0: Stanley Duenya.
1: Si Stanley Duenya.
2: Bitawag ang SM po noon. Nagbiyahe. Layo kasi nagbiyahe ba yan?
0: Sige ba ni SM?
2: Yung driver nga pugi po.
1: Kasi pala ni SM.
2: Si Kenneth Bustamante.
1: Shoutout kang SM station manager Kenneth Bustamante.
2: Wapo kayong tao si SM. Nakikin kayong bangas.
0: Asa ka?
2: Kamalo ka na. Maring ka na kung saan yung gere. O gere, o gere. Masa mo na yung babaw?
0: Kini?
2: Kasi may tawag ka na.
0: Bigote.
2: Dili.
0: Asa na?
2: Bungot.
1: Anya?
2: Yan ka na yung dire. Asa man din ubos.
1: Asa man na siya?
0: Bigote.
2: Bangas.
0: Ay, bangas.
1: Bangas ka!
2: Kana yung dire. Asa man dire?
0: Bigote.
2: Malinig. Dili mo ka bungot. Mauna siya. One og.
1: Og.
2: Bungot. Og. Bangas.
1: Aba. Diba? Palakpaka na to. At least nag-improve na ang bayot.
0: Yes.
1: Nakakaon na din siyang bula-bula ni Ilalito.
2: Ay, nakakaon ko sa bula-bula ni Marlo.
1: Ay, ginoong ko.
2: Upload ka pait-pait.
0: So, kung na nakabalik og Davao, murag ni Bright na ko.
1: Ni Bright na ang bayot.
2: Nakakaon magugog Dians nga ka ng pan.
1: Mamang, gibingaw ka sa Dians. Oy, si Boss Dundun, di ano, tagya sa Dians.
2: Yes.
1: Si Wilma Joaquin. Wilma Joaquin, nag-10,000.
2: Ano, timbayin ang mga SM na to diha. Kaya ngayon pa isa. Ana bes lang nga ganahan diya kasi sila maminaw sa tuwa.
1: Basin boret. Boret man ang istorya pa matud.
2: Ako kasi lang ina sige dapat tagay dami tag sa kape kay pantagaan man mo diya og tag sa kape.
1: Bita pa matud ninyo na kola minaw mo.
2: Ipadala na mga SM kung kinsaman mo rin ha no.
0: Sana all gi-atagan og kape.
1: Aba oy Uncle Jones. Aba.
2: Si Uncle Jones dili na si Kuya Dars.
1: Dili na si Kuya Dars. Si Kuya Dars padu na matud mabayon.
0: Pos o kanang kwan.
2: Si Uncle Dars di dugay pa siya.
1: Bayon tani pero laki lang din bayon. Bayon tani pero laki lang din awon.
0: Mga maling la ipakili ni Mr. Paliog bis ato ang Facebook page bis o XFM 107.1 tago paki-like and share.
2: Paki-toplok sa subscribe.
0: Aha.
2: May na lang mataginting di ang 99.
1: Yes. Oh, sayang san.
2: Sayang oy.
1: Sayang maloy san. Ay mo sige garaw alaw gaw dia. Putra tan-aw mo niya pag di mo share di mo subscribe. Aba si Lars Sanyo lang tanaw kasi kaya nagtan.
2: Watching siya.
1: Watching.
2: Oy, watching si Lars Sanyo.
0: Aba, mora na limang ang tag-unom.
1: Limang, lima na lang. 5,000 live viewers sa mga katropa.
2: Aba. Ito ang watchingan. Sige na para manag.
1: Watching.
0: Ato pa na siya ipa-watching kang Ralph.
1: Ay, Ralph. Mag-watching na, Ralph.
2: Ayaw naman. Ato si, kung ato si parin bong pa siguro. Bong, watching ni Bong para naghanta.
1: Bong.
0: Sa kinsig-insig.
1: Ay, sige tatang sana mga CEO. Kinsig-insig niya, Bong. Eh, paki-watching lang sana niya, Bong.
2: Watching ni sa Bong.
0: Ay, murag. Aksyon ang basa akong likod, Maring. Oy.
1: Ha?
0: Aksyon naging basa maring sa singot, Maring.
1: Nang siyong basa?
0: Anyway, ato
1: wet na ikay ka.
0: Yes, I'm very wet.
1: Si Josepina Tinambunan o si Wilma Makin. Salamat kayo ninyo di, ha?
0: Wilma Makin.
1: Makin, Wakin, di ay.
2: Sabi niya, kalaranan. Talit rin pa na pasuko si Wilma Bayo.
0: Ay, nagpatsing ka si Bari Bubong.
2: Ano ka, para dili ka makuan. Matsupaping dyan ka, hindi ka mawatsing.
1: Aba, OMG, hello master. Ay, hello, Ma'am Wilma Joaquin. Aba.
2: Ato na po ni watsingan eh.
1: Watsingin na diya, oy.
2: Sige sa mga si watsingin o si Lewinki.
1: Saan mo na inyong mga kwan dyan?
2: Bura na kayo, bungol, bayot pa, bungol.
1: Bungol man mo eh. Ay, si... Ah, magandang umaga katropa. Aba, lagi ka na sa ato ang mga beauty. Mga from Aglayan, Malaybalay City. Happy Tuesday.
2: Larson Yol, Alexander, Gabri, are watching with you.
0: Kita raman na binatsing ayan.
1: SM, watching sa dia, SM.
0: Naka-watching na ba ang all?
1: SM ba?
0: Klaruha og basa,
2: basa
0: master.
1: Sige, klasore kay.
0: Oy, napadiri asi. Norbert Tahali, gawatsing sab.
1: Aba?
0: Shout out may diri sa TMC Laundry
2: Department.
0: Si Bibot, BB, og si Bert.
1: BBB.
2: Letter B sila.
1: Letter B, dahil mo, I love you, goodbye. Kasayo ba ni mamag, I love you, goodbye, Josepina.
0: Di si Alvin Gook, si Josepina gidi ay. Si Alvin Gook, nagpariban na si Daria.
1: Aba.
2: Lain kay yan Daria, burag ka ng kauban.
1: Daria.
2: Kauban na lang siya ka ng kuhan.
0: Ang imuang Daria, murag Dario.
1: Si Dario.
2: Lain lagi kayo na si Alvin. Ay, wa magugo na pakuan, oy.
0: Nagpa-highlights.
2: Nagpa-highlights, raman ko. Kaya kung nagpariban ko, is straight man eh.
0: Hindi mo sundugod ang buhok ni Master lagi.
1: Ayaw.
2: Ay, kaya ang buhok ni Master, kaya pag-iuban naman puro ko. Dahil puti-puti na kayo yung buhok.
1: Kaysa ang kuan, ang bungod. Laila, ay, gitanggal lagi yung bungod lagi.
2: Wala na ko tanggal lagi, harvest na ako.
0: Gitanggal lagi, wala naman sa siligan nga puso.
2: Puson, magunta ni Marlo.
0: Puson.
1: Hoy.
0: Basi nabilin sa Dabaw ay mga bungot, ha?
2: Lain kayo po suon Marlo, bakit lagumpas ba yulit?
0: Lili ako na lang mga
1: kwan ni Marlo. Ikot po sa pusod ni Marlo, dahi. Ang pusod ba ni Marlo, gato dito pa may gay, natugkan na ba yan na, naninirin ni Turok, anang akamunggay.
0: Ang puso ni Marlo, kaya mura na nagkaraan nga na, mura na,
2: uli na i-strap. Sipiyato ko nakita, kaya kamutitaps mo nang sa ibabaw.
3: Oh, di ba?
0: Oy, mga maring, oy, ato ang programa, hato di ka na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ano ko, patong, patong eh. Tuloki ang imong patong-patong nga balatian. Inumay ka na adlaw-adlaw. Hoy, sa'yo na, mahol naging ginisang alamas ron, oy.

0: Oh, yeah, mga maring daw nagtanong. Oy, just sa may purok 10 kamansip para new bataan. Aba, shout out ko sa yung
1: sa inyo Corelia.
2: Wala na ko.
0: New bataan, oy.
2: Sa na,
0: sa na. Kung halang kayo ang gigisa ni Tuti. Ay, si Ibong Algabre. Ano siya? Justly na mga maring. Aba.
1: Ano, pagkali siya maring, imbis kay mahuman ako maglaba, wala na ko natiwas.
0: Olo. Aba.
1: Kaya nihawa ko, kaya naminaw ko ninyo.
2: Madisturbo ang young morning.
1: Madisturbo young morning. Salamat kasi mo, Adi, ha? So, si watching na siya siya?
2: Si nag-uban na ganyan si Josepina o si Alexander, gawatsing sila. Oh,
0: nag-uban siya. Nag-uban siguro ni sila balay.
2: Ayaw, anak, kanina ka ulit ilang.
0: Sabi, dalaga ba si Josepina tinambunan?
1: Dalaga, oh.
0: Dalaga ni, kaya man si katropang pong, kaya nang,
1: ulit ako po
0: din. Mga sukol man ni Permi.
2: Ah, gigabaan ka.
0: Dengay ang kwan lamas ait
2: ka. Lamas?
0: Oo.
2: Lao, tinuod dun. Ato sa tilaok ang lamas dai.
0: Yes.
1: May sample di abi?
0: Ah, wala mga sample diha.
1: Pati man ang humuta.
0: Si kwan chip logro, boy logro.
2: Wala na ganas sa mga kinupsan sa loyo lagi ay.
1: Silira na ay si logro po da master. Na tagalak mo po
0: na. Tagalak ni.
2: Mao ba?
0: Hoy si. Hoy, kabalo mo si Alvin Gugl. Tanaw sa itong
2: ang. Mga ba di? Ay, kanyang si Uyotar man eh.
1: Ay, Uyotar din?
0: Mayotsan.
2: Mayotsan din siya.
1: Ay, di ka Thailand.
2: Mao ba?
1: Okay, bago naman daw siya nagpakuan.
0: Wala ba?
1: Dahil nagpatsin studio.
2: Ilang gigisa kay katulog is tilaok. Ano man eh?
0: Ang patanin nila
1: ay. Ano po si Kono, si Tita Mananggula. Ano siya, hala, oy, wala lagi ni kanta ang akong request gahapon.
2: Ay, mapakaroon.
1: Noted. Ay, mga
0: Ah, Miss Yurong, ah, irigas ka namang mga katropang mong.
2: Ba na kaubunan ka? Ano mga maring, ito pa si unang kanta. Ito na yung idalit niya kaninyo sa... Dalit ka na ito ni sa Santon Vitamin C.
0: Yes.
2: Alam niya mas malami ang ngisi.
0: Max Santon Vitamin C.
2: Takay mo niya o kwan na imo pa karun. Kantahon ni Master.
0: Sama na siya ako. Ako ba gisipasubo? Isugba man tayo.
1: Panggil siya mo na nga request.
0: Sama ni kang kwan?
1: Amo na kang kuan kang tita Magalanggula?
0: Oy, lubat naman ni, isa.
2: Lubat di ay.
0: Eh, ito dali din isa.
2: Kini kay full charge siya.
0: Ama, kalabi.
2: Klaro na ko okay. Maring.
0: Murag, halos.
1: Murag, gamit kayo ni siya ninyo.
0: Wala na gagamit kahapon.
2: Si Milet Ador, Kapura, sige ko, Paminaw. Sige, Paminaw, akong ba na nga si Dodong Kapuras, sige o katawa. Hi, Don!
0: Ano ba si, ako kayo, kanang guilty kayo si katropang Alexander Algagri. Damay, ang banana ni Mads Josepina, si Paring Bit. Luming naman sa Chimani. Aba, okay, sige.
1: Napot si Samantha Galis Timbal. Good morning, watching from San Franz, Agusan.
0: Okay, sige, be. Ato na kita. Asa na to?
2: Napag-i-guan pa.
1: Napag-i- butangan pag-score.
2: O, sa to kanta ka ni? Imo pa karun.
0: Imo pa karun. I-try na to, ha? Kung makaya. Okay, hello.
2: Samantha Galis Timbal, good morning, watching from San Franz, Agusan. Hi, mga taga-Agusan, good morning!
3: Good morning!
0: Okay, Malungkay, Pandisal.
2: Pila na, Cole?
0: Ralph?
1: Init pa.
0: Ralph, wala Ralph, Pasko na Ralph.
1: Init pa, Malungkay, Pandisal, Papap Dol.
2: Alvin Go, kantahang Erika, asa na ang layo pa ang umaga by Rita.
0: Ah, malayo pa ang umaga, okay, sige.
2: Alam nga kay Kuan Pagudo, that's just
0: a good one.
1: Good morning, XFM Tagum, from Nita Valderosa.
3: Good morning!
0: I-try na to ha? Sige.
2: Kasi kanakit ang kanal.

0: Electra.
1: Ah, basic lobat tapos na batsya.
2: Dami na ni. Oh,
1: ganun din siya. Ang lobat sila ha.
2: Ay, ang lobat ya itay sigre nang inyo ha dia. Oy.
3: Adito di ay ang lobat.
2: Ah, lobat ta dia ra.
1: Wala na siga ang lobot ta na.
2: Ay. Dami sure charger na.
1: Ana pa si more si Nancy Tatad Bona. Good morning mga maring watching Pambilya Paraiso.
3: Oy, silingan.
1: Kumusta man ang diyan Paraiso? Nagnatakatuhod pa ba ang tubig?
3: Ako bas na tinapia dia.
2: Ay, pa si Elrin Diginion.
1: Taraw nga diya, kadi natapatakaan manok diya.
2: Dagangan pa na ako ng inyong mga manok diya o duha ka buhok. Dungagan pa daw niya, matag pa daw siya duha ka manok.
1: Ayaw na dungagi, gawa ko binli.
2: Loay ka, maloolaw
1: niya. Daritso na lang sa kuwain din, gawa ko nila binli niya, masing sabaw.
2: Ay, naninood ang bayot, naninood ang bayot.
3: Naugang sa pami, para sa duha ka manok.
1: Perti namang gukod niya. Wala ka kao na may gukod.
3: Abi.
2: Sige lang ay kabala ka magpalit ang manay manok dito sa divider at totoon.
1: Lahi man kuntong ka Elden. Sa tambo kayo.
3: Kang Elden?
2: Elden, Elden Richard,
1: Elren.
3: Master, malayo pa mahal na araw, peace aba.
1: Pwede na kantahin ka na doon.
2: Aba.
1: Daog na sa tawang microphone, okay rin.
3: Okay rin yun.
1: Birahe, birahe, birahe.
3: Hanggang sa dulo ng walang hanggan ni Eddie Peregrina.
2: Aban, bibi.
1: Kantahan ang ginag-request. Ikaw mag-ipakanta na maring.
2: Asaan na?
1: Ayun, nagkantahan imuhang imuha ka. Masuko ka na si Kuwan na eh. Huwag ka nang gang kuwan.
4: XFM 95.9 XFM
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily with Emblue Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emblue Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emblue Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emblue Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: walay gana maglihok-lihok? Tungod kay Luya ang lawas? Mag-Premium D3! Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kini taas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga adunay tulo ka klase nga fatty acids nga kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Gordo, tag piso niya.
1: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: It's starting!
4: XFM.
5: Buwan sa buhan?
6: Gikusahos! Tagkuan na kayo yung sinuot diri.
5: Ay, sa kaburing gisigot.
6: Dili ka rin, mamboto na yung mga computer diri.
5: Ala, oy, maraming tagiburo, ano oy.
6: Good morning! Good morning from Bisayan Village, si Rodel Opinaldo. Ay, paring!
5: Lamat, Del, sa pagtanaw, Del.
6: Kumusta ang imong lugar, Del? Ihubas na ang tubig?
5: Wala pa.
6: Or nagihan na mo niya rubber boat.
5: Mga maring request ko tatay ko, si Ron Siaib, salamat kay nimo. Ay, Ismaela, Sabeliana, Asuncion, good morning, watching from San Francisco, Aguso. Taga San Francisco, si Ismaela, sa taga Mawab, sa taga San Francisco, sa punsa.
6: Sige sa ka, si Ismaela.
5: Si Ismaela.
6: Basta naabot sa dito.
5: Taga Asag rin si Ma'am Ismaela, di ay
6: taga Asuncion ko na siya.
5: Okay, Asuncion may aplido niya. Pwede ay buring ka burlis.
6: Si Ron, si Ames, mga maring request ko, tatay ko.
7: Manalaman ko lang kanta. Kanta may pa-request nila.
5: Bito ay na walang ningning.
6: Kantahin naman rin.
5: Katong malayo pang umaga kayo, gina-request nila.
6: Sige ka na, Ames, malayo pang umaga daw.
5: Ang tiyak Daria, tubod sa naughang
6: sapat. Si Kwato ko nang ipakanta na, si Bubong.
5: Si Paribubong. Tawag ka daw si Paribubong.
6: Paribubong! Ay, ayaging pakauwag. Ay, pagkawas na ito ang tingog din, ha?
5: Ay, gwapo ang dahon. Diyo ka siya buka.
6: Si Bobo pa namang ipangita diya, lolo. Ano ikaw may nigawas diya?
8: Si Mitsuro ko, naghana ni nila, uy.
5: Ako, ay, kaya ko.
6: Ay, kasi niya kakain mo, napabot ang request, o.
8: Pedri, bong, ikaw, sir, pwede, kasi...
6: Abrihin na lang kayo, kaya pwede iganga.
8: Debre na, abri, kaya igang kayo.
6: Dari ka sa likod ka ni Marigirika.
5: Diyan ka, so,
6: diyan ka sa likod.
8: Ang
6: ito, pinaka... Pika sa side, siguro.
5: Pinakanginig na anchorman sa exciting pili.

0: Indonesia.
1: Oke, dale, interview sa kana mo, dire. Sa sama na sa gibati ni mo sa nakulbangka, kulbangka. Nakulban ka, no?
2: Ay, ako, kulban?
1: Oh. Dapat tayo, dapat di ka makulban, dapat mauaw ka.
0: Good morning, di ha, kay Aljo na mukat ka.
1: Aba, salamat kayo si Pina. Yes, Brad Bong, go. Aba, request ko kanta nga Love of My Life. Love of a Lifetime dahil. Salamat na si mukanta, BC Master Joe, dapat si... mukanta. Okay.
0: Si Nita Balderosa po. Larawan ko pas. O si... O sa mga Gogo, katropang Brad Boom.
1: O, mana siya kanina. Sige.
0: Sige, okay, Gogo.
3: Ngayon ang mga marim, kato rin kanta ni Paribubo.
0: Si Abubo?
3: Lisod kayong lamangan, hatuntok ka na ito sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes. Ang Santon Gold Coffee Mix, nindot kayo ni siya. Kaya nanis siya ay... nanis siya ay ganang... glutathione o collagen.
3: Yes.
1: Ang kape nga... pinakanindot yun dong. Gimingo na ito ng kapihan eh.
3: I miss that coffee.
1: Yes, indeed.
3: Yes. O, galing na katilaw ko. Gitagaan mo ko na isin. Nakaanap ko nga... this is coffee.
1: Itagaga ni SM. Anya kami wami tagae. O sabi ni SM. Kwan na ni siya. Pabor-pabor na ni SM.
0: Wala na ba ko perte na ba na kung dahil? Didayong baya ako niya. Wala mo tagae.
3: Wala mo tagae. Kaya tagdua ka sa siyong idong ang timpla.
0: Anam de ay.
1: Ay.
0: Hanap pa si Nancy Tatag Bona ba? Sili naman ako na si Tia Garias. Ayaw pagsaba nga. Dili ko Tia.
3: Si Alvin Go.
0: Kasi mabulabog tadi sa itong siling. Kaya lalaki baya ako dito.
3: Ayaw panabi ha kay basi
0: ayok sabat ansi
3: kati kagubtan ni mga balabal drivers niya
0: dakan kayo sa ilawom sa kanang nangka
3: labi to nam sa kay mito
0: napulit to di ay
3: puta ko ba kay sila mga abs oi
1: ay mga abs kay na gigikas na ang padostian
3: single abs
1: ah chick bone
3: pero bitaw kay mi dire kanta bi kay mukanta dan si master unsa imong master love of lifetime to girik
1: love of lifetime
3: ay sabi ka tong malayo na
1: malayo, umaga. Malayo pa ang umaga by Ray Ferrarin.
3: Ray Sorabasquez.
1: Ray Sorabasquez.
0: Dito si Ray Alinton.
1: Si Ian Ray. Asa man itong microphone nobi?
3: Ay, natin color. Ato sa ang tawa. Adabato ni kay... Hello, good morning. Kasi ni?
4: Good morning.
3: Ikaw ni Alvin?
4: Alvin
1: Quijada. Aba, si Alvin. Sa maya to, Alvin. Kay Tabang Mangka.
3: Lahit na po yung apelido ano yung Alvin, di na pag-gook, kihada na po.
1: Kihada na saan, o.
3: Ano yan, Bin, ako saan isok-sok sa bangag, Bin, ha? Paliyog kong sok-sok, ano, mag... Sorry, sir, Ralph.
1: Ano, Ralph, ano?
3: Diri, dito, pwede na diri?
1: Pwede na diyan.
3: Diri na siguro, eh, wala man diyan.
1: Kanadi, ay.
3: Ben?
1: Hello, Ben.
3: Asa man eh? Ada dito lagi.
1: May lang yun kayo. May lang yun. Sir Gab. Sorry, Sir Gab. Kuya niya mo nga Tiglisyan rin. Kaya Tiglisyan siya.
0: Nagmetik ka na lang imong baba, Sir Gab.
3: Sorry, suspect atong
0: gabi. Naya matik ka ko. Pati naman siguro may sabihin mo. Ayaw siya nila. Kaya pwede. Dagdawa mo mga nabong.
3: Wala na si Alvin Gook sa linya.
1: Abi, Alvin Gook.
3: Mukanta po ni siya. Malayo pa ang umaga.
0: Ah. Ah, kantahin niya para ang mo ang mga silingan mo kanta sa din ha.
3: Go.
1: Sige.
0: Okay, birahin na.
3: Sunod ato sa awhago ni ato mga viewers listeners sa Pagadian sa San Francisco. Mudawag pud sila kay.
1: Correct.
0: Aron pud sila nga... sa Mati City o sa General Santos City dapat manawag mo mo kanta mo
3: sa Pagadian na.
0: Oh, baka to baka
1: sa ato sila sa Lia.
0: Ato sila pakantahon
1: ah. Sige. Alvin go ako sa man, no kanta ka o mo kanta ka. Ha?
0: Ladies and gentlemen, sige. Alvin Guok from Apokun Road, going to Mati.
1: Okay, sige.
0: Ato nga sugaton sa masipang bunog.
3: Bilahe, Ben, kinakitang kanal.
4: Ito ay unay, Erika.

0: Inanaon ta mga maring.
1: At kaya grado maring. Ilang grado ni mo ato maring, Erika?
2: 7.
1: Ay, taas kayo.
0: Gawas, Ana, Alvin, na kayo sa kasakong bugas, luto na daan, kauno na lang ninyo, ha?
2: O da kayo libre nga pustiso, nga gikan sa patang sa kabaw.
0: Kana.
1: O, isa po ka sa akong putsukan?
0: Oga, kana.
1: Agikan pa sa Baryula, ha?
0: Hala, oy, grabe. Congratulations, Alvin Gook.
2: But anyway, mga maring, atong oras, alas 10:42 na sa buntag. Kini ang XFM.
0: Exciting!
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum.

0: Di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
1: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer. Kompleto sa tanang elemento. Nga mapabugat sa humay. Ug sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto. Dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer. Pwede usang gamiton sa ubang tanom. Sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises. Ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si John Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always agi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa efekto pang long-lasting kayo. Ug si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserved mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: SFM
1: 107.1.
0: Aba. Ralph. Oh, si. Balik tabi, balik ta kay Kwan Maramanig Panit ni. Balik.
2: Balik ta lang nga balik atong oras. Doon na tayo 49 minutos na nagkalabay sa alas 10 sa buntag. Namati gabon mo karon sa pinakangilingig nga si Bian sa Tiisla sa Mindanao. Kaya ang XFM.
0: Exciting.
2: Ah, but iwi ano, iwit ka ha, marawa kasi wakay may. Sato?
0: Exciting. Mada kong tao, da kong bayot, pero kamay tingog.
2: Okay, syempre mga maring sa gihapon, live na ka naman dumadungog sa ito ang mga nagkadayaing ng mga XFM station sisters. Sama diri as
0: na? XFM Bukidnon, XFM Tagum City, XFM San Frans.
2: XFM
0: General Sadu City.
2: Okay.
0: Ang XFM Malay Bukidnon.
2: Okay.
0: Ang XFM Pagadian na. Diyan si Stanley Duenas niya. Gusto niyo magkakitaan yung mataan eh. Kaya ako ganyan siyang ako ba picture niyo kuhaan ni Stanley ah.
2: Ganun sa
0: ayon. Muli ko dito sa mga Negros. Maagi ko diya. Maagi ko. Dipulog mo kung ayan ka naman.
2: Diyan may maagi sa?
0: Sa Pagadian na.
3: Ayon ma.
0: Maagi diyan may sa Dipulog. Tabok pala dumagiti no. Maagi mo na diya.
2: Basta di na kakabalik din kayo. Pakaslan kayo Stanley.
0: Ako lang yun si Stanley. Stanley! Ganato kay Kunimo ah!
4: Si makuskosan at dito maring.
2: May Stanley.
4: Stanley.
0: Stanley, ganang kay Kunimo report ah!
2: Sige. Mga pinotos na lang, mag-alas 11 na sa buntag. Sa gihapon, kini atong programa, atong di kanata sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Labi pa niya, mga maring, ang atong Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, doon ay sangkap nga, mangustin, manunggay, og.
0: Aga, siyempre, soya beans.
2: Hindi na lansones.
0: Hindi na lansones, ha?
2: Pero wakay, basigin ko sa basigikan sa kamigin.
0: Basigikan sa kamigin, kanay lansones, na ibuahan.
4: Ano buhan? Ang lansones ito nga variety master. Ilang variety nga lansones? Ano saman ito dito?
0: Kalang gigag China, kalang lungkong China.
4: Ah, lungkong. Ambil mo na kung lungkong ka ng bas
2: ito
4: na.
2: Ito pa, ang kalalaan na dito mga inchik di ay, gigag lungkong?
0: Lungkong China.
2: Ang kanang mga lungkong na lansones?
0: Malaysia.
4: Maudito yung idalan
0: ko. Ang kuyaw na.
4: Sa silingan ni Edgar.
2: Katong nagkuliso.
0: Ha?
2: Sa dakong liso ng lansones.
0: Dito liso.
2: Sa to?
0: It begins man to.
2: Dakong liso, mga kama to, mga Arabiano.
0: Mga Arabiano.
4: Pwede kaon naman ni Master ato ay gitunulan sa inchik o kanang o gitunulan sa inchik o dis gibulag sa prasada.
0: Ay, ganit ang inchik nga rin yung kasinabot. But anyway, no? So, sama ni, love of my life. Kasama ni.
2: Biranta na, biranta.
0: Always by Marco Polo. Marco Sison.
4: Kani. Larawang kupas, birahe daw, bi?
0: Beka mo na po, kanta po. Sige naman magkuhan niyo.
4: Larawang kupas.
0: Pwede mo request sa pagkanta na tatang station manager, pwede. Okay na, SM.
2: Masa iyo ang kanta.
4: Ihatag na ang larawang kupas.
0: Larawang kupas. SM. Di naman naman nagkato kasi may sukat lang nausap. Karo na yun din siya na outro.
2: Ano kay busy pa siyo?
0: Busy pa.
2: Sirahat na lang.
0: Sirahat na lang. Sige, kantayin ang larawang kupas, day.
2: Ako? Ay, kung yung kagita ba? Kami nga, palintibinan ko na si Jerome.
0: Jerome Salas?
2: Jerome Akabawos. Gusto may kanta niya, kanang larawang
0: kupas. Larawang kupas niya, kantahan niya, kuan. Ako'y kanta sa Always niya, ang kani si Daria mo kanta niya, Love of Lifetime. Anak.
4: Why do you naman ako, tagaan na po kung yung taas kayo.
0: Yeah, sige na, sayang kayo mong buhok.
2: Pabidlak na po ng hikot.
4: Gani.
0: Sige.
2: Hello.
4: Ako, lukagan saan ako gamay akong tali.

0: dewasa. Oh, dewasa. Eh, patiwas na rag kay. Kaya kang kay kiganan kay si Wilma.
1: XFM.
2: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na-diagnose ba? Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Send money abroad quickly and easily. With Edlul Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Sundown Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
6: Anong magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
7: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
8: Exciting!

0: FM.
1: Exciting!
2: Tao na, i-surrender ko na lang na.
3: Sige na.
4: Ingat, Mari, pahuntidaan.
2: Eh, marami na yung kakanta ni Mari.
4: Hindi mo na ako, eh. Ingat si Kwan, nag-request, imuha daw na.
3: Ah, nanawang request niya ako.
2: Ikaw ka na yung magkantaho na, si Kwan, si Paring daw, si Paring.
3: Si Paring?
2: Si Paring Laer.
4: Laer na ginan sila, ako lagi lang ang Kwan.
3: Ah, sa tira, oi, oi, ikaw, oi.
4: Si Daniya.
3: Si Mitch Young, sa mani, laba. Request ko love of a lifetime.
2: Ikaw mga DI, oh?
4: Ikaw DI. Okay,
2: pasapasa, maro-maro ka.
4: Maro-maro. Bayot na maro pa.
2: Taro, bantay kang din mo. Tarungo na ito kayo. Makachawan yung
3: ka. Uy, taas lang tayo ni. Uy, hello, check, check.
4: Ang higot tayo, check daan. Basi daluan.
3: Ang abak ka. B?
2: Na-request pa yun si Villaria, si Mark o Pusong Bato.
4: Ladies and gentlemen, Master and Retanini, love of lifetime. Asa ini di karne?
3: Sa table 69.
5: Hello, check.
4: Lucky ang din mo. Boy, lalaki din ang siya di ay?
3: Uh-huh. I guess the time is right for us to say.
2: Wala ko ang mabuntahan ni Marie. We got time and
4: live our life. Iay, maguna. By
3: day. Back. Kos kaya siguro ni Mike na mo, ay!
4: Sending on a prayer. Wala ito.
3: Wala ito. Check. Nakos kaya pag-iko para, di ba, pakyas.
6: Share

0: Ay, napo.
1: Grabe, ana pa si Mark Antonio. Muro mag naguba ang mic.
2: Ang mic?
1: Oo. Nalambod na po daw ang abaka.
2: At least na nakakuha dyan ko. Salamat kayo, Mitch Yurong. Salamat, Master. O, oh, diba? Mitch Yurong. Saan pa si Mitch Yurong? Kanina, dalaga pa rin kayo. Ihatag ko ni Nibong Algabri.
1: Ha? Imo ba siya ng...
2: Single ba ka, Mitch Yurong? Kay... Si Bong Algabri, ready to mingle, Benny. Eh?
1: Ano po si Ani Biawa? Good morning, mga tita. Pa-request, here I am. Kamu na bahala.
2: Here I am, haba? Pagkataon na ito na.
1: Minaw lang ko. Oy?
2: Ikaw, here I am?
3: Siya.
2: Ikaw, okay.
1: Ganahan na ito na.
2: Here I am by Air Supply.
1: Sila na ito, tiwaso nung taas
2: niya. Mitch Yurong, si Mitch Yurong, nagdaan si Bong Algabri dere. What about a half human, half squirrel?
3: Then nakauli sa ilang. Sa Bunawan.
2: Masaya pag ini siya, Mitch Yurong. Mag-enjoy yung kaan eh. Marang kagdagan sa karnabal.
1: Rad, birahid yung here I am, Rocky.
3: Noted.
1: Ato ano na ilaste, pasig mabunalan pa tadi rin.
3: Kining last ka kanta mga maring, pero di na yung pinakalasa. Napaugma.
1: Napaugma.
3: Ato ni kanato mga igala sa Santon Vitamin C. Aron siya mas makaligay sa mga sakit, mga maring di tabadapuan sa mga nagadayang mga balatian. Inam daad daw Santon Vitamin C. Ascorbic acid, sodium ascorbate, Santon Vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Yes. Ano ka na si Miss Yurong? Ikaw na ako ang master. Imuha ka sa master.
2: Sige, Miss Yurong. Bantay ka ha. Way pa way ay ha.
3: Magbasol ka rin si Miss Yurong. Apo.
2: Bantay ka, Miss Yurong na.
3: Balay ha. Kaan ba yung kargada ani ka ng sangan?
2: Miss Yurong ha. Walay atras ay Miss Yurong.
1: Masin si Kendi ano eh, ang albaya.
3: Kendi.
1: Nasa si Biloso.
2: Si Kendi Biloso?
3: Makainom-num lang po ito, anak.
1: Ang si type ni Master? Banana type.
2: Banana type.
3: Ang sa banana?
2: Kabindis.
3: Sabi na kong tindok.
1: Ang sa sabah?
3: Ay, magamay. Mura kinder to. Ano na kanta? Para kang... Nag-request ano si?
1: Kasi ani nag-request ani si
2: Ani patumbakal.

0: Hello, salamat.
1: Thank you.
0: Yes, ano lang good?
2: On my own.
0: Okay. Ana pa si Junel Borda. Good morning ninyong tulo. Lingaw ka ayo ko watching from Pagadian City.
1: Hoy, mga tapos.
0: Dahil lagi yan. Watching from Pagadian 7.
1: Nandito na pati bayas ako. Please ko sa cellphone. Kaya natin pati bayas diha adi ay sa taga Pagadian.
2: Asa naman na ni cellphone ni mo.
1: Nato'y nag-tech diha.
0: Ana pa si Mark Antonio. Grabing balod-balod. Uy.
2: Oh, grabe kayo.
0: Siya mo na nga, balon-baloron mag yun.
2: Alam pa si Linlin, no, pahit na dyan kayo, hinalagay yung pangwarta. Hinalagay yung pangwarta daw.
1: Hinalagay
2: yung mayong pagpapag... Nagiging kami rin siya, nagwawawiwi ba o niya nakakita?
0: Ba? Grabe, dagat pag-iapon kayo na na. Sige, oy. Pero uban din na, igor apon siya natan.
1: Oo. Sige, mga mali, standby mo diyan. Kali na natin tinulong ngayon eh, kay basig makuan ba taan eh? Ma-burnoutan pa ta? Kay dito, putlo na to ang momentum.
2: Okay, sige.
1: Ang atong istorya sa kinabuhi sa toang tulumanoon.
2: Kung ako ikaw.

Sugus mayong pamatasan. Duguti ako nga makahatag sa akong pagtahod, katahuran kaninyong tanan. Ingon man sa mga minilyon niyong tigpanibay sa Kabisayan o Mindanao. Ug sa inyo ang tulumanong kung ako ikaw. Mga maring, ako na si Banjo. Nagapagadian na. Napadangat ko sa inyo si Bianan kay gusto na ko nga kanabangan ako'y gusto patambagan. Akong gusto ko na ko tambagi ko ninyo kay ako kasabutan ning ako ang amigo. Tungod kay sa kababayan na in love ako. Apan na mga time nga di jud ko makaingon kay bara kong nakakaon og nangka. Para niya masamdan gyud ko sa unod niya akong suwat. Iyon ani mga panghitabo.

0: Pre.
1: Oi, pare.
0: Oi, naku istorya ba kay.
2: Oi, pare, so.
0: Namo kuy. Nate sili ato silingan ba.
2: Oh, kisa man silingan si kan si.
0: Si Queenie ba Queenie?
2: Si Queenie?
0: Oh. Ko pa ko ko ba.
2: Oh. Mau ba dai? Wa mai wa gapah ya na pare guapa magina kay pare.
0: Guapa gani kayo mo.
2: Lang ayo diskarte da yon.
0: Oh, mau ka na problema pare. Kay murug Naunahan ko sa kaulaw ba?
2: Ayun.
0: Hindi kayo ko ka...
2: Pare.
0: Pero mo kwan kaya ko ang pare umudula siya, pare.
2: Si pareng balong, pareng balong. Kani si pareng balong, tunluan ka ni kay... Muna'y pinaka... Nagagari dito sa ilahalo ka dito sa... La Pilipinas, Tagum.
0: Ama ba?
2: Oo. Magkakita ni o ganing matanong pakpaking doon ka na ni.
0: Tudlo eh, siguro ko pare yung mga stepping din na.
1: Pare, kung tudlo lang mo ha...
0: Oo. Sa may mayong atong buhaton dia?
1: Nakapog mga diskarte. Unsa man imo?
0: Pinadisinti pare kay si Queenie pare guapa, disinti yon katanaw.
1: Anya amang mga tanda ko
0: nimo. Apa sino kay pa bro ka kanang wa pa kalagi sa katuig bang aras balay.
1: Para katong maligya ay butsi.
0: Oh, tuka tong lingin kayo, lingin. Ipit mo tani
2: si. Oy, dukanon kay duga, dukanon kay dugdughan, ha? Dukanon kay dugdughan to. Kay ang buang kanya to, mga katong liki ni Axioga ML.
1: Oy, pero libog ko ganun wa siya ganina.
0: Awala siya, kay ay naguba man niya ang kuan.
1: Gusto. Sa may gusto nimo kanang tudluan ko ikaw mo diskarte o tudluan kay ako mo diskarte pero ako lagi suta isulti si mo
2: tubag. Ani sistema.
0: Tagae ko nimo og kanang maayo nga kanang
2: siya ako pa patudluan tang
1: tudluan tayo
2: tudluan eh oh
0: siya mo tudlo
2: tudluan eh sa pare
0: oh
2: niya kung dili niya kaya diya na ka mo matirada kay mo magin mo nga mama ni nakabutang sa script tre nga ikaw may mukuan
0: talagang sama-sama
1: ang style ang style tudluan ta ka pakatubang ni mo sa babae kasi man bayan na
0: si Queenie
1: atubang ni mo hawiran ni mo din kamot
0: gunitan ako dayon
1: hawiran ni mo kamot
0: di ka tamo sakpaan pre
1: adil lagi na managpa muluhod ka. Pagluhod nimo, buyaan nimo ning pulong nga pinamalumanay kayo nga gigasi mong kinilagman nga Queenie. Ikaw ang pinakaunang babae nga kong gigugma.
2: Kada! Tama.
0: So, anak kong linyada?
1: Ano, nimo?
0: Anak gira kong linyada?
1: Ayaw kalimti, kaya kung kalimta nimo, di ko mo, pinakumu ko na, basig mamali.
0: Maragadlog mapre, basig ma.
2: Swerte kaya, pare yung balong. Swerte kaya din si paring banjo kaya yung mga tumawag.
0: Dolo kaya mong kamot, may patusok ako, matusok ako mata.
2: Pare.
0: Ayaw kayo pala ito. Batos ko kanta, pre. Mabuta ta.
2: Ano naman na siya, pare. Mga importante niya, pare. Kaya ako, pare. Musupport naman yung kanyo, pare.
0: Kani.
2: Guapa ba yan kayo,
0: pare? Ikaw, pare. Ikaw, pare. Nakagay magkandakan mo ka lang yan, pare.
2: Ah, sa pare?
0: Pradagang ka lang.
2: Sapi mo kayo, pare. Balinda pa rin. Kami na, pare.
0: Di ko naman tuluan, pare.
2: Pare, tuluan.
1: Tuloy.
2: Astinan. Pare, balo ka, pare. Ako, pare. Undan ako na pare.
0: Naglisod ka.
2: Magaan yung undan ako na pare. Undan ako na ako.
0: Ano siya? Dere lang ko kang bibot.
2: Diyan lang kang bibot. Ito ka kang kakwala na kang balong. Namasa ba? Dito di mabasa ko akin.
0: Namasa kay Leader B. Okay na.
1: Banjo, my friend. Kato kung gitudulor siya mabuhata gito. Ay na paglangay. Basinog. Mahunahan pa ka.
0: Sato pagunit sa kamot. Lord.
1: Luna dayon nga ikaw ste pangantong kababa.
2: Sabay si
1: Queenie. Ikaw ang babay nga kong gigugma.
2: Sabay gunit gas pa pare pinalang gas di pa. Ay, ana lay.
1: Usa pa ni gingon.
0: Ang lain maka ni patudlo sa
1: kamot. Ang isa ka kamot.
0: Lain na tingala kung matudlo bakit gunit din sa paa niya gunit kamot.
1: Para iyo.
0: Inyo mahal.
1: Ako man ang gisuyan.
0: Basig mahulog ta
1: rin. Ako gisuyan na tested na siya.
2: Oh,
1: so tested.
0: Sure ka?
1: Tested.
2: Pagunit mo sa isang kamot. Di ba pare nga balong? Pagunit mo sa isang kamot. Sabay samlat na sa pa. Sabay ana lay.
1: Grabe kayo.
2: Grabe Queen. Puti pa ano mo Queen.
1: Kayo.
2: May ano. Ano? Ay na.
1: Buhata.
2: Wala.
0: Murugin niyo ako ipapatay, pre.
2: Dili, pre. Epektibo kayo na, pre.
1: Epektibo kayo kung manang isuwayan kanya to.
0: Tignan ka, siyot ka.
1: Sige.
0: Abantay, abantay.
1: Sige. Oh, babol, balik tayo, pre.
0: Oh, ato na to, pre. Mokuyo kay ka. Kasi makinanday ka mokuyo.
1: Amutan ako, Ramis, gawas.
0: Oh, sa gawas.
1: Amutan ako, Miss Palibot. Palibot, Ramis, di may musulod.
0: Ay, yo, kilayo, kayo di ko masi like kasi sinya matingala
2: sa. Pare.
0: Matingala sa usap ay napatay.
2: Pare banjo. Dayo ko sino dayo do. Palyo do. Ni na ko yung ni pare.
0: Unsa man?
2: Patuon na bagay. Task kay oras dali.
0: Tara na.

0: Pare, nanata silang House of the Rising Sun, pare.
1: Nabi, pero kung may tao, pring itiit makai, pring.
2: Muna yung balayan, eh.
1: Oo, muna, muna, muna.
2: Gabiin, nabi, ano, di ka tama, kung ano,
0: bro. Ay, Godlock!
1: Bro, what is passing?
0: Ako, Stilan, ako, makikunahadlo ka ng linlin. Ang kanipag papaane! Putliktil! Dog!
1: Mati, nako, si Jay, mati, huli mo.
0: Stilan.
2: Mangit na katahuran.
1: Kablo ka, may papaane?
0: Oo.
1: Members, minions.
0: Minions.
1: Mga mga yawan,
0: Binukulata.
3: Uy. Lugay na kuwa makain naman eh.
0: Ay, relax mo na. Ay, pulutan. Sagpak pa ng pangas bulinaw.
3: Nipilit ang tinapaan ng bulinaw sa kungapin. Ay, kalami. Humot kayo. Uy, siya may toyo niya akong anak.
0: Boss. Kay nanama kayo na nun, boss. Among story ang Queenie, boss. Kay may misita kong amigo.
3: Away problema, away problema.
0: Okay ka?
3: Ah,
0: na isang kalapan. Dungagan mo ng isang kalapan ka, Barnes. Pagmurot ng binukulata, kanyang isang kalapan ka, Barnes.
1: Okay na ka na, pre.
3: Tugay biya
0: ka
3: mabog.
0: Tugay na. Pasin na dito.
3: Tawgo siya na
0: ako. Kanila lang. Kulang ang pulutan. Naidingdong ang buhay bawang.
1: Wala mo nang ipon si tatay, pre.
0: Madugay ka na, kaya dalulan na sila.
3: Okay lang niya, kumugumon eh. Malata na ito yun.
0: Kumugumon.
3: Buwan ko ninyo eh.
1: Pre, nasa Queenie, pre.
4: Sa Queenie, oh.
5: Tipi-tipi-ti.
0: Oh, pre. Parang nag-virgin people, pre.
1: Grabe yung pati,
4: pre. Parang taga-perido,
1: pre. Maulang mo
5: tamsaka. Tipi-ting-pi-ting. Maulang
1: mo tamsaka, pre.
4: Ay,
0: matukulis ka rin din ako.
4: Mga isang katahuran, be. Queen.
1: Maulang ko, pre.
5: Ah, hello, hello.
4: Good evening, ladies and gentlemen. Queen, namidiri kay kining mga amigo ba si Banjo. Nagkuno siya importanteng toyo di ani mo. Importante pa sa specimen.
5: Nao ba? Sari problema ko, sari mong kaya kinala na Banjo.
4: Tirasi na, pre.
0: Queen, namin mo ko din siya. Kani si Banjo, dito man nilgikan sa may pagadian.
6: Ayaw naman.
1: May gabi, Queen, eh.
5: Ay, magabi, eh.
1: Maglisod ako.
0: Ako ingon, ako'y mulhod, ako'y muhapa.
1: Maglisod ko.
0: Ikaw,

maring, murang napakyas yun ang unang lakang na mo mga maring kay nakulbakan, magugugod niya, di ko kaingon ba? Muto nagpatabang ko ni Paring Balong. Kay kabalo man ko ni Paring Balong nga, di rin niya nakuha si Maring Marian. Muto mga maring, isuriyanay mo ni Paring Balong o ni Paring Ben, o inani mga pangitabo.

0: te buang apringa. Sorry kayak pre, dia mana
1: pre? Tarawak udah gue pre. Tarawak pula kayak pre.
0: Tuh udah beragi, kau beragi sagpa.
1: Iya enggak, gisendung aku imawang style lah em lagi.
0: Di 2026 sama gudron, dia mana dapat timbu dia?
1: Kamu siapa mana itu ni mawang di
0: 1970s.
2: Sige,
0: Dito maglangay karoon ka na.
1: Tara, ato na ito si Juan. Eh, bago mo po ito yung papa.

0: Oh. Pre, nalaman kita rin sa mani.
1: Anong balay, pre?
0: Oh. Oh. Pre. Pre Balong.
2: Unay, unay
0: siguro. Asa ako mo wala.
2: Ikaw, unay kay palang biyo to gabi nga.
0: Si, si. Ako ay bala.
3: Isa naman po na si Panugtok.
0: Bossing!
3: Ay, kisa ba din?
0: Longneck.
3: Ah, oh.
0: Tanda yan, 69. Oh.
3: Grabe, the best ka dung tayo kung kwadron kay... Ah, alam mo dung tayo na yung imakaidong ko. Sino ang bunga? Timgas ang dami. Ah.
0: Bossing, dyan ni Midri Bossing kay... Siyempre, nabagay dalaga niya. Ako mong pare na mo. Kuha naman niyo, pwede ka tilang tao ni. Mamisita, mga ganyan man. Dugay-dugay, pwede ka tilang tao. Busing.
3: Kasi but pasabot niyo. Ako manak, kayong tilawan.
0: Dili, mamisita siya, Busing.
3: Oh, pero walang yun kay Basing.
0: Busing. Ako nagun niya, Busing. Bin.
2: Pre, ipagawas ang armas, pre.
0: Busing. To tell you honestly, Busing.
3: Kaya kung Inglesi ha, kaya Basing.
0: Bakit ka mali ka sa akin, Busing? I will kick your ass and I will squeeze your balls.
3: Grabe na rin yung nanonde kayo mong gawas to. Kining anak, patubangan din mong mga ulitaway.
0: Sige, Busing.
4: Nasa pre. Pero mas nindot kini mga mata kung ako makita sa tubangan, Queen.
2: Ano yung iskarte, pre? Ina bang agigan sa kuha?
4: Kini mga pulong na kong ikanis kong amigo nga... Amigo nga ko si Banjo.
5: Ha?
4: But anyway, Queen,
5: Uy, kabalok ka. Kabalok ka. Wanbiya kay ka, ganang-ganang kasi mong

0: Mereka ketung kira kau siapa pula? Mereka si Bruce Lee.
1: Keraan mau berikut tu? Keraan eh?
0: Ah, galang kan kau? Mereka si perangkut itu lawas.
1: Ini mungkin dia mau mengasuh dari sepagadian kau. Masa mengatakan pagadian pagadian sakto mengabarok.
0: Oh, mak aku ini mengatakan pagadian na.
2: Pre, sama mana status dia?
3: Angker, unyar, apa sih mengaika? Apa tu mengaika?
2: Excited kau pre, excited kau pre.
1: Bila kau akuin, akuin. Kita na kalangayon pa. Kani ko pares mga lalaki nga maglangay pa niya isaray tumong di.
0: Sabi mong tuyo di ay. Uy, galangay ko si mong galangay ko si mong pamada pa. Saan ang pamala niyo? Beatles?
1: Kani ka ng lunch lube ni?
0: Asi lunch lube?
1: Lunch lube. Ah, Queen. Nalibog ko.
0: Asa man?
1: Kada ko dako ni pagkadian pero di ako paingon si mo.
0: Uy, pag-share diyo ito na balong.
1: Wala ko mag-tiaw, Queen. Nakabaw ba ka nga, kini kong kasing-kasing, piot ka ini, pero tumudog alang ka ni mo, wangwangan kung buha or nga masood ka.
0: Uy, ako, okay na kayo ko, agi mo kong wangwangan, balong.
1: Awa, nakatimog ka ito,
2: Pre. Pre, usan ba yung kundiya? Bro, may smile balik kayo.
1: Wangwangan na ako yung buho.
2: Musugot na siya, Pre, nga. Wangwangan ako yung buho, Pre. Ikaw,
1: pre,
2: ikaw,
1: pre.
2: Ayaw
1: naman.
2: Ikaw.
1: Si,
2: discount
0: di pa rin.
1: Wala
0: ko,
1: Queen.
0: Na may kistoryahan?
4: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
6: Ah, mahal lang. Gordo, tag piso niya.
5: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
7: Ay, atay.
8: Exciting!
9: X-FM.
10: O, ginaan yung mga panghitabo.
11: Pre, lain to.
12: Pre.
11: Hindi naman to ako nakita. Pre, lain kayo, pre. Ay. Sinamin na lips-to-lips dito niya.
12: Pre, kato nga diskarte, pre. Kato nga ako nisabay ninyo. Kaya kung sabayan si si Doy.
11: Siya sa pre. Ngayon, naglagot ko na yung tawanan niya.
12: Pre,
11: lain si pre palong, pre.
12: Hindi ba nagsapot niya tanga? Para man doon sa iba.
11: Para man doon sa imo. Tinod ka?
12: Hindi magkakistorya. Kaya si pre palong ni Jaming, anak.
11: Salti, andi ka, pre. Niya buraglain man kay pre, siya may nilokalo dito nag...
13: Lamig kay Glip si Conay pre, si Queen. Butilo ka pre, napadre siya kung white pre.
11: Nabangas ka.
12: Pare, ano yun siya? Na naman tayo ni pare. Hindi man yung kapo, hindi man ka maka-istorya siya. So, natabangan ka ni Paring Balong.
13: Natabang naman.
12: Katong magpanguyab ni Paring Balong, para ba ito sa imo ha? Katong halok nga, gihalok ka siya. Para mo doon sa imo ka, pare.
11: Sure ka, pre. Siya ako ato, pre.
13: Ay mo to. Kaya apil na yung labo doon. Apil mo kayo mo ng gugma.
11: Eh, mo ka, eh. Kaya, bro, lang. Bro, ikaw man yung pinong
13: pinong ka, pre. Ato ako mga pulong nga to kang Queenie, pre. Gikan. Imo ha, to.
11: So, ako ato, gikan.
13: Imo to.
11: Niya, gisugot ako.
13: Isugot ka.
12: Katong pasugot. Ikaw yung gisugot ato. Ikaw yung si Balong.
13: Ano apil ako ato.
11: Ano dito?
12: Pare.
11: Pero
12: ano na siya, pare?
11: Pero lain kung siya mong guni, napiyong-piyong mas lang doon.
12: Alangan nga, para mo doon sa imo, ha? Ni, ang imagine na to ni Kanipiyong to si...
11: Aso,
12: ini, pare, ikaw may imagine na to.
13: Pre.
11: Ano na yung sistema to?
13: Makikita si Guano niya, makikita si Queenie.
11: Oh.
13: Dito yeah. Sa Guan, sa...
11: Asa na, pre?
12: Kito nga, dito sa Guan, dito sa sirad?
13: Oh, makita.
12: Sa plaza?
13: Oh,
12: makita mo.
11: Pero, asa may...
12: Bili na, sa bili na lang, para magkayapan siya.
13: Para man si mo ha. Tagaan talaga mga links.
11: Sigurado ka?
13: Mga screenshot, mga voice record.
11: Taro ha?
13: Lagi imo, lagi ni ay, lagi.
11: Pre, salagi ko sa mga pre.
13: Ay, sige pre, welcome daan.
11: Para
13: pre.
11: Sa kuha na pre ha?
13: Imo lagi.
11: Pero ha, bantay ka. Lain ka to, kami imong style ba?
13: Tagaan ka mga picture.
11: Sige.
13: Balitaan talaga.
11: Tagaan ko kami din siya yun.
13: Walay problema pre.
11: Sige pre.

0: Pre, okay ba ka? Okay to yung style? Pero di makai ko convince yung diskarte pre.
1: Pare, ano ni siya pare? Ano man siya? Be, magsubay tabi.
0: Oh.
1: Atong subayon gig ka sa sirugdanan. Ah, diba nanguyab ka sa nanguyab ka ni Queenie?
0: Yes.
1: Pagpanguyab ni mo ni Queenie, usay reaction ni Queenie si mo?
0: Wala, iya akong isang pa.
1: Ah, isang pa dyan. Tungod kay nag-alanganin ka, dili mao ang imong pag-jamming.
0: Ah, so mali ang diskarte.
1: Ang imong diskarte o ang imong mga plataforma na lahi.
0: Mali akong diskarte kay mao man to ingon ni Bibo ay ni Balong gani ha.
1: Pare, ang ingon ni Balong pare, basta maayo lang to gitaro na dali mong execute pare. Okay kay to.
0: So mali akong
1: mali ang imong execution pare.
0: Mali akong
1: mo. Oh, ako pare sa Rutia Tagal, nagtanong ako, judge ato, contestor, wala, pinili ka pare.
0: So mali kayo kung
2: Queen.
1: Tama gino. Oh, nalas sila.
0: Uy, nasi kong pare.
1: Oh, salam ako.
2: I love you,
0: nasi balong.
1: Oh.
0: Uy, siya man nag-labing lagi pare.
1: Up.
0: Labing
1: mga guys lang doon.
0: Sweet.
3: Ay, ikaw ba? Imagine kung gi kamalo, gi patuan.
0: Pre, ang sabi pre.
3: Mo nito ba?
0: Labing mga guys doon pre.
2: Nasakitan na ka, sorry Queen.
1: Oh, pare, parang yan pato si Ma pare ha.
3: Naing kay ka ba? Baka lang kuwan ba? Naalik kay kuwan mo.
0: Pero lain naman nila is. Lain naman nila is.
3: Pero lain
0: naman nila is. Laro nila. Pero lain. Bulita sa manilang sigutan
1: nila. Kaya nagkamanggunag ayaw mo nagbike pare. Yung ang kuno sa bike sa luyo pare. Sa stockade pare ba?
0: So, knocking?
1: Knocking ba no?
0: Ano
1: na naman nila pare?
0: Oh, niya. Ang gawas kakos na is.
3: Hi.
4: Oy, pre. Nagay mo
1: pre. Oy, pare.
0: Gagbay mo lang. Sweet mo lagi ka mo pre.
1: Para na libo.
4: Para si Imuha.
1: Para na si Imuha.
0: Klaro ka ba?
4: Para mo na si Imuha.
0: Sure ba?
4: Oh, giagbayan ako.
0: Hello, Queen.
3: Hello. Che.
0: Pre, lain mo kay tinag talaga sa ko pre. Taro nga.
5: Relax lang ka diyan.
0: Unya, taraway mo kamot lagi. Nakapon mo siyang paa.
5: Pare, everything is under control. Tingin tanan, mahupay rin eh.
3: Huh? Alam, so, come on, boy, balong. Grabe kay Kai, majugong giikuan ha. Mura ka ga-brap-brap ba? Iki-brap-brap, jugo ni mong taman ba?
5: Muto ko nakuha na
0: ko sa akin. Pre,
5: ikaw ba, labi mo buhay ikaw?
0: Pre.
5: Queen, alam, iya, hindi mo, Queen.
1: Ayan na lang siya, pare. Pare, isang din na nagailahan mo na. Skarty.
0: Ah, so, hulato na lang.
3: Ngayon, Queen, ham niya. Basta kay, ang ako ang giingon ni mo.
5: Lagi.
3: Jir-jir sa ta, ha?
0: Pre, jir-jir, pre!
5: Pre, mula ka sa amin, pre!
3: Mula ka sa amin, ha?
4: Uma pa man, karoon lang si Gudon.
0: Balong! Asa mo?
4: Imo ka man, eh.
0: Sir, ha?
4: Nag-iiyok ko,
0: eh. Jir-jir naman daw.
4: Ay, sasuel. Ito, ano?
3: Dali ang ha, katong muusap si Gunda, pagkida ikang.
0: Ulo,
5: nakainan turbo.
3: Nakaturbo, gidi ay ning
0: batang ano. Pre, mato sa amin, pre, ha?
3: Ay, mga, masakit sa dito nga, kung ano yung bilahan na ni iba. Mga mare, wala ko problema karon. Tinood ba kini nga ang diskarte ni paring Balong nga sa ko ang gigagustuhan nga babae nga si Queenie para sa ko, ha? Daka na kayo kung nakita nga sila yung mag-uban, nanulod sila mga lodging house, nanulod sila sa Damorgi lodging house. Pero ako siya si Tahon, mingura man siya nga para ako to sa kuwa. Kaya, kaya nga gitabangan ako nung kuniya. Sa pala ka tinood, ano ba yung mga inani nga mga sitwasyon, mga maring? Gaduda na yung kunilang lang doon ba kay si Queenie, grabe kayo magkakakos niya. Tapaki ko ninyo, B? Kaya, karoon hindi ko katulog maghayang na akong problema ba? Magpaabot ko sa inyong tambag. Di nila lang kutob. Banjo.

0: sa mga to mga katropa, no? Ang problema gin sa tuwang center, grabe naman to, eh.
1: Grabe, uy, nalil, mga ingana nga mga itabo, no? Nga, walang, na ilad ang usa ka kuan ba? Tatanan mo kay nga papangilad to, uy, kay, kanang lalaki na goy mo discarte, ang yang amigo, yan. Jesus, uy, nang napatunto na po ito yung amigo. Kanito ang sender na ito nga. Kaya naman kaya.
0: Si Banjo, no?
1: Kuya, Banjo naman ni Kako.
2: Kuya, no? Kaya si Balong discarte.
1: Ah, si Balong. Di, ay.
0: Si Balong. Maton, si Balong. Kaya ngilingig yung kini sa mga Balong. Sa mga Balong, no?
1: Gani kayo si Maring Marian. Gani na, dali gani.
0: Magani. But anyway, no? Ato nang isikutan mga Maring. Kay, kanadagan magugayo ng mga inaana nga mga panghitabo ba nga usahay. Kanang kundin na ito damhan. Dito magdahom ba. So, ato na nga himay-himayon mga Maring. Ikaw, Maring Daria, mauyon pa kag mga inana?
2: Burag sa kuwa ito, di ko ko eh.
0: Abay.
2: Okay, burag lahat, may nakapahimus.
0: Mau gani, ala pa si Quadrio, si Inay Marie, di ay, uy, ala na yung pa. Grabe na yung kay Inay Marie, ba, makakon ka, problema na na ni mo. Abay, si Wilma Joaquin. Para sorte ang imong kaugalingon, ala pa sila. Grabe, uy, apektado ka siya sa itong kwan ba?
1: Si Joaquin, si
0: Joaquin. Naa sa imo ang problema, sulbara na ikaw ra isa. Aba, halos yata ng Quadrio.
2: Sorry, ma. Kung kaya na si Joaquin.
0: Aman, Wilma, sorry po. O dili ka makatulog nga maghayang pagkulob. Aba.
2: Lain na po nang yaha.
0: Ano ba si Villarreal Mark Mark Anthony, ma, ano ba siya? Wag gani overhaul na si Queenie. I-overhaul na si Queenie. Gigamitan daw ka. Grabe naman. Oy, mga heremintas.
2: Si Miralona din lasa. Alaka, luok ka na, Diretso Queen.
0: Alam ba?
2: Ay, magpaluok mo po di, ay.
0: Ay,
2: magpaluok, ha? Kung si Kwan ba, si Mark Anthony, alagani.
1: Alagani, nabasa na kayo na.
2: Alagani, alagani na ako tiwas, ha?
1: Ay, malayo ba sa pag-comment sa to ang comment section?
2: O, takayin niyo, o ka na ang Kwan, si... Kisa to, si Banjo.
1: Si Banjo, ang sayahang...
2: O, para...
1: Unsa yung assessment ani?
2: Para makahuwasan sa siyang ibati.
0: Mm.
2: Sige na, i-commentan niyo ang mga kwan diha kang Banjo.
1: Samtang kapaabot ang mga Maring sa adugang ang mga tambag kini ato ang programa hatod ni kanato sa mga produktong gigamak sa Yes to Health. Hay nako mga Maring, daghan kaayo ro nagkabata daw. Base sa pagduki-duki nagkabata ang mga naga high blood.
2: Tinuod ka na.
1: Diabetes.
0: Yes. Kana. Ano
1: nga, mapugnan kay na Maring ang pagdaghan sa iyap sa mga gipang high blood o diabetes. Mm-hmm. Mag-inom ta adlaw-adlaw Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Yes.
1: Santon Plus Gold Herbal Capsule o sa ka-herbal nga kapsula igama sa Yes to Health o mapalit na sa mga parmasya butika nga doon mismo sa inyong mga lugar.
2: Tama. Correct.
1: Siyempre,
2: ayaw lang sa layo, Maring, kay mapakan sila iro.
1: Dagan yung iro.
2: Munya ma og wash werte banakon.
0: Ay po grabe po na banakon. Oy.
2: Nagani
1: ni. Oy, nagi banakon dia o sa gawas.
0: Kato nang hindi ala in tolo ka buok mga banakon man to.
1: Katong nang
0: banang mga bakakon.
1: Ang kita saon kay kuandra ka nang tolo ka pulgada ra.
2: Ay, pa man to, baba may pagpulsa sa itlo.
0: Ay. Taas pag suko sa chinilas. Tanan sinila sa bata, but anyway, so ana, no? Hindi mo kinala nga mga sitwasyon na.
1: Nahay nga na ba?
0: Kaya nga mga kaamigo ka ni Kaganang Guadbo. Bagay, di ba ito sa lasa yung amigo? Kaya ganahan mabun ang babae sa iya. May lang ito mo na
2: mods ka si yung amigo. Ano si Reggie Vofilo? Ayay, kay si Balong.
0: Gani. So, nahi, makuya ka yung amigo mo, Chaming.
2: Discarte yun siya.
0: Discarte.
1: Ang isa sa, ako nakita ni isa sa mga hinag-iba ni Balong, ni Kuan, si babae, kaya nag-inom si Balong Turbo.
0: Oh, kana.
2: Yan.
1: Nag-inom ni si Turbo si Kuan, si Banjo.
2: O sa sound sa nai Turbo, Mare?
1: Ani o?
2: Oy! Ay, wala.
0: Usaw man mo na si Banjo pag inom ng Turbo. Ibutan na to, oh. Mugahi ang taba dito. Yan, wama siya, uyab. Sama na nimo.
1: Si Balong
0: na. Si Balong na lang.
2: So wala yung discarte.
1: Gani.
2: So discarte kita yung kailangan, no?
1: Discarte o pagpalaban sa kapsula nga puwa.
0: Kana.
1: Sama yun na kay uyab niya. Biyaan ka kay di man ka mo kuan. Niya mo kuan po ka. Igura po ka. Dalil po kay ka mahuman.
0: May paywa. Oy, kung mo na istoryahan na.
1: Madugay pa mahuman na mag-ampo.
2: Yan, ako lagi problem mo eh.
0: Dugay pa lagi na mga ating lagi. Gilalimang ka lang na dugay pala mga ching.
2: Grabe. Ano din na di ay?
1: Ay, pasugon gahi.
2: Bro na nag-tremors.
1: Ang kuan, ang yang gidadaang tabadidoy kayo sa kinuoko.
0: No, boy.
2: Grabe.
1: Ito naman lang, gikuha na itong center. Ito naman gi...
2: Oh, ana pa si Mark Antonio, gigamitan yun ng hukabi. Hukagi.
0: Hukabi.
2: Hukabi. Hukabi. Hukabi mo.
1: Teknik di ay.
2: Kung saan yung Hukabi Master?
0: Kalabong kaon ba? Kaya igutom na ba?
2: Adi, ay.
0: Ay, Hukadi. May Hukari ba ito na
2: yun? Hukari man to.
1: Si,
2: Grabe na si Mark.
1: Naliman ka, ani. Nga mo to, si, injunon po ni si Kuan, oy. Injunon po ni si, atong sender na to, kay, klaro naman yung kaayo nga ang tumong, ano yung
2: kapita. May po, mugalgal to yung amigo po, kay, mahal kina, i-discount nila na.
0: Alamay, nalamaji po kayo.
1: Si Boy Totsar.
2: Si Boy Totsar gani. Wala yung diskarte. Tuwa na lang siya, ha? Kaya mo na ang diskarte nga mas magaling.
0: Katoy ako pari isa. Marag dito, ang
2: si
0: role.
2: Si Mututsar ganun.
0: Mayon yung kay Mututsar. May musugnod. Pag mabula po kayo, may hinaw. Wala na walang kalagaran.
2: Nasi Mitsuro nga na siya. Pangitain na lang laing bae, oy. Kanang man. Ikaw mismo mo diskarte. Kanang wala kay Karibal.
0: Mitsuro, ikaw, ha?
2: Nag-iilad na imong amigo.
0: Ikaw, Mitsuro, ha? Na.
2: Tama mo po. Ayaw pa ilad sa imong amigo. Dapat ikaw ang diskarte.
1: Kaya masiguro kung diyan sa pagkadian, kung wala sa pagkaan, din sila sa Jensen, mas mami bilhin
0: na. Nandiyan ako, mas mami bilhin. Nandito ka kayo, kay kato kayo. Kung ito, kabats-bats to ni Lampil Kuangko o ni Juan, Pipsi Paloma.
2: Pwede siya, kayo 4 hours lang ang biyahe, okay, padong Jensen.
0: Oh, pwede ra.
1: Duol naman, di ayaw.
2: Wala, pwede lang ka-oras maring.
1: So, okay ra og biyahion kay at least magkapahuway man ni nag-abot.
0: Oo. Nakakaya ka pa balay pahuwayan sa Jensen, eh.
1: Oh, so mga maring, kung wala na man ambag di ato na siguro tambagan ni, kita na siguro man ambag.
2: Tambag na kay.
1: Abri ya pala.
2: Magana.
1: Ato ang linya, abri ya sa mga gusto mo tambag di alay, ha? Abri, ato abri na ko bi.
0: Abri na.
1: Abri na.
0: Well, super well. Si pangato atong sender?
2: Si Banjo.
0: Banjo. Banjo. Ikaw, Banjo. Di naman yung kakabalong diskarte yun kay bisa kong saon na giraparapa na kasi mong amigo. Kuala na, Jo. Kanang pag-practice lang sa ka. Ato ka sa Google app. Nya, type ka dito ka unsaon na how to diskarte. Ana.
1: EI niya.
0: EI. Ana.
1: EI niya.
2: Dili sa Google kan chat siya. ChatGPT.
0: ChatGPT. Di pwede tapo na dito.
2: Bugoon man ang Google.
0: Bugoon na di ay.
2: Oo, mukhang hindi. Parang siya na kan chat.
0: Mag-ChatGPT ka. Ana na dito.
2: Tuloy ko kung sa'yo diskarte.
0: Tuloy ko kung sa'yo diskarte. Manggawa sa talan di ajo.
1: Mato yung sundo niya.
0: Mato yung pattern mo. May tunduin ko kung sa akong diskarte, i-bulit lang. Bulit na talan!
2: Bulit?
0: Oo. Oh. Bulit!
1: Bulit o bulat?
2: Bulit!
0: Bulit trop! Kalang silingan mo lang mo. Yung sikiran, di na madunga, di na madutlan ba kayo? Bulit trop.
1: Pansa pa.
0: Ala! So, nasi Mitch Yorong o. Oh. Kanila lang may panguyab eh.
1: Asa man si Mitch Yorong di ay karun?
0: Nakaasa ni si Mitch Yorong.
2: Dali yan di ay Mitch Yorong para
0: babae,
2: tagapakadian. Bayan na yung mga ibunal.
0: Mitch Yorong, asa man. Sokol ka ni Juan Banjo. Kaya, atis man lang.
2: Asa man ni Yorong?
0: Haruhay ang ato ang pagpangiyan eh. Asa man. Basta kaya ala lang nga, Jo. Kala ka, mag-chat GPT ka. Basahon niya. Basahon balik-balik ko.
2: Lahiman po, tingin ko ni Mark lagi.
0: Asa man yun niya?
2: Magpako ang seminar. Pa-seminaron man.
0: Mark, ikaw Mark, kaya naman kay kwarta, pag-seminar yung imuha niya. Kaya man ni usapin eh.
2: Online seminar.
0: Online seminar? Ayun, online seminar. Di makita ganaan mag-online online meeting. Tuog ka nga. Tuog naman ganun na itong technician niya. Kaya kapuyang talos ko. Sa kamarali mo. Simple kayo.
1: Katura ba ito niya?
0: Ikaw ra lagi ako at anini. Dili man guro ka uyotar.
2: Kasi magmahay ka.
0: Mitch Yorong.
1: Gusto dyan ay ka makaugma sa buntag, makaato ka sa sastre, ha?
0: Mitch Yorong, huwag mong gisingin ang natutulog taon nga dragon.
2: Pinuhol ka?
1: Pamatod eh.
0: Dali lang mga screenshot. Ay, sige, di na ito mag-istorya na. Basta kayo mo na ito, Banjo. Undangon na ito ni Banjo, kaya alas 11:48 na.
2: Undangon na niya, abot na sa mua.
0: Abot na sa mua, di ba? Di bubirang. Nga ikaw, wala may problema, Adri. Kami na may problema. Da, may lame. Ah, sige.
2: Okay.
0: Kaya salamat, Banjo, no, sa pagpadangat ng suwat ni Rizong Tulumanong. Kung ako ikaw.
1: Ato naman po, salamat kayo all.

0: Downtown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Dexter by 33 anyos, taga Mako di ay. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pong kugtarong karun.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong iba na tanda yung ginom, 3 times a day gin na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Saan naging kamat yan si Mukuna ni Mubana?
6: Ay, nahilo sa balanghoy.
5: Ang ikaduhan ni Mubana, usig kamat yan.
6: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
5: Katong ikatulo ni Mubana, usig magig kamat yan ato.
6: Ay, mahumao pod. Nahilo pod siya sa balanghoy.
5: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga bana? Usig mga pagig kamat yan ato niya?
6: Ay, yung saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
5: Di ay?
6: Ay, ulo! Ano mo kawag balanghoy?

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
1: 95.9 XFM Shenzhen.
2: XFM. Exciting.
3: Exciting time, alas 12.
4: Ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaim papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center

0: Ang mga pauling headlines, sinatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. PBBM, itinalaga si Joey Salceda bilang bagong Presidential Legislative Liaison Office Secretary.
1: Browner out na Farete in bilang bagong AFP Chief of Staff.
0: United States nagpayag ng suporta sa Pilipinas matapos ang insidente sa Ayungin Shoal.
1: Foundation for Economic Freedom nanawagan na ipagpaliban ang 85 pesos na aumento sa minimum wage earner sa NCR.
0: NBI Director Matibag at Senator Alan Peter Cayetano inaasahang maghaharap sa ikawalong araw na impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: Ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., simple pero marangal ayon sa Malacanang. Iglesia ni Cristo, isa sa mga grupong magsasagawa ng kilos protesta sa araw ng sona.
0: DPWH Secretary Dizon, ibinunyag na mayroong papangalanang Big Fish kaugnay po sa flood control anomalies bago o sa araw ng sona ng Pangulo.
1: Balitang regional, mga kalihim ng gabinete, binisita ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental.
0: International, U.S. President Donald Trump nangakong hindi aarestuhin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling dumalo ito sa United Nations General Assembly sa New York.
1: Balitang showbiz, DJ Luño, kasal na sa kanyang longtime partner na si DJ Amari.
0: At sa sports, katropa Norman Miguel, muling tinalagang head coach ng NU Lady Bulldogs.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, panahalian na po ng Tuesday, July 21, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayin po napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DePaz.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si dating Albay Representative Joey Salceda bilang bagong sekretary ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Bago ang kanyang posisyon, huli siyang nagsilbi sa kabinete noong 2007 bilang Presidential Chief of Staff. Sa kanyang pahayag nitong Martes, July 21, sinabi ni Salceda na ang ipinagkatiwala sa kanya ay ang reforma at pagbabago ng PLLO para mag-isang tunay na policy office ng Pangulo. Ayon kay Salceda, bukas ang administrasyon sa pinakamahusay na idea mula sa mamamayan. At dahil po dito, hinikayat niya ang mga eksperto at lalo na ang mga kabataang ibahagi ang kanilang oras, talento at kakayahan para makatulong sa pagpapaunlad ng mga polisi at programa ng pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
1: Taga naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang ika-61 Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP ayon sa Department of National Defense. Papalitan ni Navarrete si General Romeo Browner Jr. na magre-retiro ngayong araw matapos ang kanyang panunungkulan bilang pinuno ng AFP. Kasabay nito, itinalaga naman si Lieutenant General Donald Gumiran, dating commander ng Western Mindanao Command o WestMINCOM, bilang bagong commanding general ng Philippine Army. Si Navarrete, miyembro ng Philippine Military Academy Bigkis Lahi Class of 1990, ay nagsilbi bilang commander ng WestMINCOM at humawak ng iba't ibang pangunahing posisyon sa Philippine Army at AFP bago ang kanyang pagkakahirang bilang bagong pinuno ng sandatahang lakas.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Robin Padilla, kinundi na po ang pananakit ng China Coast Guard sa sundalong Pilipino. Natropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
1: Mariing kinundi na ni Senador Robin Padilla ang umano'y marahas na pananakit ng China Coast Guard sa isang sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa Senador, hindi na ito simpleng insidente kundi isang seryosong paglapastangan sa mga sundalong nagtatanggol sa karapatan at soberanya ng Pilipinas. Nanawagan si Padilla sa pamahalaan na gumawa ng mas matatag at konkretong hakbang upang maprotektahan ang mga sundalo at papanagutin ang mga responsable. Anya, hindi na sapat ang paulit-ulit na diplomatic protest kung magpapatuloy ang mga insidente ng panggigipit at pananakit. Pinuri rin na senador ang ipinakitang disiplina at profesionalismo ng mga sundalong Pilipino sa kabila ng matinding provokasyon. Igreat niya na hindi dapat abusuhin ang hangarin ng Pilipinas para sa kapayapaan at hindi ito dapat ituring na kahinaan. Binigyan din ni Padilla na nararapat lamang na mabigyan ng sapat na proteksyon at suporta ang mga sundalong patuloy na nagbabantay sa West Philippine Sea upang mapangalagaan ang dignidad at karapatan ng bansa. Para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, nagpahayag ng suporta ang Estados Unidos sa Pilipinas kasunod ng insidente sa Ayung Inshol kung saan isang tauhan ng Philippine Navy ang sinaktan umano ng Chinese Coast Guard gamit ang kahoy na baton habang nasa rubber boat noong Lunes. Sa pahayag ni U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, muling i-greet ang Amerika na nananatili itong katuwang ng Pilipinas bilang pinakamatagal nitong treaty ally sa Southeast Asia sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran. Nanawagan din ang Estados Unidos sa China Coast Guard, Chinese Navy at Maritime Militia na itigil ang umano'y iligal, agresibo at mapanninlang na mga aksyon sa South China Sea. Nauna ng kinundinan ng Armed Forces of the Philippines ang insidente at iginiit na magpapatuloy ang mga lehitimong operasyon ng bansa sa Ayung Inshol alinsunod sa international law.
2: XFM News Nationwide.
3: Tiniyak po ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na hindi magdudulot ng kakulangan sa supply ng tubig ang planong Philippine-United States PAC Silica Project. Kasunod ng mga pangamba na ilang sektor, ayon kay Chodoro, wala pong malaki industrial project ang maaprubahan kung walang maayos at sustainable na water management system. Kinumpirma rin ang National Water Resources Board na sapat ang supply ng tubig para sa proyekto, kabilang po ang recycling at impounding system, nang hindi naapektuhan ang pangailangan ng mga kalapit na komunidad. Samantala, sinabi rin ng Malacanang na titiyakin ang pamahalaan na hindi makakasira sa kalikasan o magpapalikas ng mga residente ang nasabing proyekto. Ang Pax Silica Economic Security Zone ay isang planong Philippine-US initiative na magtatayo po ng 4,000-acre semiconductor hub dyan sa New Clark City, layuning lumikha ng trabaho. Palakasin din ang advanced manufacturing at suportahan ang pag-unlad ng strategic industries sa bansa.
2: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan ang Foundation for Economic Freedom o FEF sa pamahalaan na pansamantalang ipagpaliban ang pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage sa Metro Manila habang isinasailalim ito sa masusing pagsusuri. Ayon sa PEF, bagamat layunin ng wage hike na matulungan ang mga manggagawa, maaari itong magdulot ng hindi inaasahang epekto tulad ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, pagbaba ng hiring na trabaho at posibleng pagbabawas ng mga empleyado. Nagbabala rin ang grupo na higit na maapektuhan ang mga micro, small and medium enterprises o MSME na kasalukuyan ang nahaharap sa mataas na gastusin, mahinang demand at pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdig ang merkado. Igirit ng FEF na maaaring makaapekto rin ang wage increase sa paumuhunan at katatagan ng ekonomiya dahil posibleng magdulot ito ng panibagong pagtaas ng inflation at dagdag na pasanin sa mga negosyo at mamimili.
2: XFM News Nationwide.
3: Ito pong tinatawag na eGov PH app, mga katropa, ginawang daan sa mabilis sa pag-uulat ng reklamo laban sa mga gasolinahan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Live report.
4: Binuksan ng pamahalaan ang eGov PH app bilang mas mabilis at dokumentadong paraan para makapagsumbong ang publiko kaugnay sa mga posibleng paglabag sa mga gasolinahan, kabilang ang isyu sa tamang sukat at kalidad ng gasolina. Sa pamamagitan ng aplikasyon, maaaring isubiti ng mga mamimili ang kanilang reklamo sa pamamagitan ng pagpunta sa report icon at pagpili sa gas station concerns bago ilagay ang kumpletong detalye ng kanilang ulat. Ayon sa pamahalaan, bahagi ito ng paggamit ng digital platforms upang mapalakas ang proteksyon sa mga mamimili at matiyak ang maagap na aksyon laban sa mga serbisyong hindi sumusunod sa pamantayan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Inaasahang magiging mainit ang pagdinig sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa posibleng paghaharap ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag at Senator Judge Alan Peter Cayetano. Ayon kay dating FEU Law Dean Attorney Melencio Santa Maria, posibleng maharap si Matibag sa matinding pagtatanong matapos nitong ihayag na maaaring sa ilalim sa subpoena si Cayetano kaugnay ng imbestigasyon sa umano'y irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Nauna nang sinabi ni Cayetano na tila ini-intimidate siya ni Matibag sa pagbanggit sa naturang imbestigasyon habang igreet naman ang NBI na nagpapatuloy lamang ang fact-finding inquiry sa paggamit ng mahigit 2.2 billion pesos na pondo para sa SEA Games. Bukod sa inaasahang palitan ng pananaw na katakda ring tumistigo si Matibag kaugnay ng imbestigasyon ng NBI sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
2: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation katropa na naglabas nito ng subpoena sa ilang opisyal po ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o yung PISGOC kaugnay ng investigasyon sa mga irregularities sa 2019 Asian Games o Southeast Asian Games. Kabilang sa mga pinadalhan ng subpoena na Chief Operating Officer Ramon Tatsuzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio, Corporate Secretary Monica Ann Mitra at mga board member na sina Donaldo Caringal, Tomas Carrasco Jr. at John Lester Buenconsejo. O Buenconsejo. Iniimbestigahan din po ng NBI o man hindi naliliquidate na pondo ng PISGOC at ang paggastos sa New Clark City Sports Complex na sinasabing pinunduhan sa pamamagitan ng budget insertion. Patuloy ang investigasyon ng NBI para matukoy kung may pananagutang administratibo o kriminal ang mga sangkot sa kontrobersiya.
2: XFM News Nationwide.
1: Inihayag ng Malacanang na magiging simple ngunit marangal ang ikalimang State of the Nation address o sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong taon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, walang celebrity director o mga kilalang performer na kalahok sa programa dahil layunin ng administrasyon na panatilihing payak ngunit makabuluhan ang naturang pagtitipon. Sinabi rin ni Castro na napili na ang aawit ang pambansang awit sa SONA ngunit hindi pa muna niya maaaring isapubliko ang pangalan nito dahil naisumanong panatilihing sorpresa ang anunsyo. Matatanda ang si Sofronio Vasquez, kampiyon ng The Voice USA Season 26, ang umawit ng lupang hinirang sa ikaapat na SONA ni Pangulong Marcos noong nakaraang taon.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ng PNP na magkakaroon ng aktibidad na Iglesia ni Cristo sa July 27. Kasabay po ng State of the Nation Address ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Gayun po man, di pa madyak ng PNP ang eksaktong lugar kung saan ito isasagawa. Samantala, sinabi rin ng PNP na tanging ang mga grupong may permit to rally lamang ang papayaga magsagawa ng kilos protesta kaugnay ng SONA.
2: XFM News Nationwide.
1: Ipinahiwatig naman ni Public Works Secretary Vince Dizo na maaaring magkaroon ng mahalagang anunsyo kaugnay ng investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control project bago sa mismong State of the Nation address o SONA ni Pangulong Marcos sa July 27. Ayon kay Dizo, dapat hintayin ng publiko ang susunod na hakbang ng Office of the Ombudsman at ang magiging pahayag ng Pangulo lalo na matapos ihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may isa pang big fish na posibleng sampahan ng kaso. Binigyan din ng kalihim na marami ng malalaking personalidad ang naaresto kaugnay ng kontrobersya at naniniwala siyang may iba pang mahalagang update na ilalabas sa mga susunod na araw. Samantala, nagpahayag si Dizo ng suporta sa plano ng Ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung makatutulong ito sa pagtukoy at pagsasampa ng kaso laban sa mga umano'y pangunahing utak sa anomalya.
2: XFM News Nationwide.
0: si DPWH Secretary Dizon, mga katropa, satisfied sa paghawak po ng ombudsman sa flood control cases. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
5: Nagpahayag ng kasiyahan si Public Works Secretary Vince Dizon sa itinatakbo at paghawak ng Office of the Ombudsman sa mga kasong kaugnay ng umano'y flood control anomalies. Ayon kay Dizon, mas marami pang opisyal ng DPWH ang kinasuhan sa korte habang naghahanda ang Ombudsman ng reklamo laban sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na ihahain ang mga reklamong plunder at graft laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Handa na umano ang mga ito para sa preliminary investigation. Ani Dizon, nagtitiwala siyang sinusuri ng ombudsman ang mga ebidensya bago maghain ng kaso sa Sandigan Bayan. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na nakatanggap ito ng impormasyon tungkol sa umano'y mga planong lumabas ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez, ngunit hindi ito natuloy dahil sa umiiral na Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban sa kanya. Sa parehan ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni BI spokesperson Dana Sandoval na hindi nila maaaring ilahad ang eksaktong bilang ng mga pagtatangka, ngunit inabing may natanggap silang impormasyon ukol sa naturang plano.
6: Sa ating pong database, nakalagay po ang ating mga derogatory records. Ito po ay accessible sa lahat ng paligbaran, barko po, paaligong barko, for all immigration officers. So once ma-encounter po ang isang subject na merong derogatory record, we take the necessary action based on the derogatory record na inisyo po ng portelada sa isang individual. At so far po, wala pa naman pong record nung nasa po ay nakanubat ng bato.
1: Si BI spokesperson Dana Sandoval.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga

0: Hard sa iyong in-soul. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
1: Mariing kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang marahas na pagkilos ng mga tauhan ng China Coast Guard personnel sa sundalo ng Pilipinas sa Ayungin Shoal kahapon 9:15 ng umaga nang dumating ang CCG sakay ng rigid hull inflatable boat sa tabi at ilang metro lang sa BRP Sierra Madre, at dito na sila nilapitan ng mga sundalo ng AFP sakay ng rubber boat. Tumanggi ang sasakyang pandagat ng China na umalis kahit pa pinapaalis na ito ng sundalo ng Pilipinas, at sa halip ay lalo pang pinalala ang sitwasyon hanggang sa nagkapaluan na ang mga tauhan ng AFP at CCG. Ang resulta, tinamaan sa ulo ang isang sundalo ng Pilipinas gamit ang kahoy na pamalo. Ayon sa AFP, ang pinakabagong pagkilos na ito laban sa mga gumaganap sa kanilang tungkulin ay naglalayong palakihin ang tensyon sa West Philippine Sea. Nananatiling tapat ang Pilipinas sa mapayapang pagluta sa mga alitan at ipinagtatanggol ang karapatan ng soberenya ng bansa. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Mga kalihim ng gabinete, binisita ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
3: Personal na binisita ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWH Secretary Vince Dizon, DepEd Secretary Sunny Angara at Cabinet Secretary Benhur Abalos ang mga lugar sa Jose Abad Santos, Davao Occidental na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol at matinding pagbaha na pinalala ng Bagyong Inday. Ayon sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nagsagawa ng assessment ang mga kalihim sa lawak ng pinsalang idinulot ng kalamidad sa mga barangay ng Sugal, Nuwing at Butulan. Ipinresenta naman ni Jose Abad Santos Municipal Mayor Jason John Joyce kay DepEd Secretary Sunny Angara na nasa kabuuang 39 na paaralan at nasa 405 na classrooms ang nagtamo ng matinding pinsala dahil sa lindol. Bilang tugon, tiniyak ng kalihim ang agarang rehabilitasyon ng mga nasirang paaralan, pagtatayo ng learning continuity spaces at patuloy na suporta upang matiyak ang ligtas na pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral at guro. Samantala, tiniyak din ni DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagpapakilos ng mga kagamitan at tauhan ng ahensya, kabilang ang suporta mula sa mga pribadong kontraktor upang mapabilis ang pagkukumpuni ng mga national highways, tulay, silid-aralan at iba pang mahahalagang infrastruktura. Inatasan din niya ang DPWH Regional Office 11 na bumuo ng isang komprehensibong master plan para sa pamamahala ng mga ilog at maayos na disenyo ng mga flood control structure sa mga upland area ng Jose Abad Santos. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang agarang pamamahagi ng mga modular tents para sa mga pamilyang nawala ng tirahan matapos niyang makita ang kalagayan ng mga evacuees. Samantala, binigyang din naman ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang pangangailangang maipatupad ang pangmatagalang solusyon sa pabahay para sa mga apektadong komunidad. Dahil dito, nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang pamahalaang bayan ng Jose Abad Santos sa pangunguna ni Mayor Jason John Joyce sa agarang pagtugon at pagbisita ng mga cabinet secretary. Umaasa rin ang lokal na pamahalaan na makakabangon ang bayan mula sa pinsalang dulot ng magkakasunod na kalamidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Ito naman, katropa, meron pong dalawang bata ang sinaksak ng kanilang tiyuhin sa Negros Oriental. May isang patay at isa ring sugatan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
4: Isang 11-anyos na grade 6 student habang sugatan naman ang 16-anyos na lalaki matapos silang saksakin ng kanilang sariling tiyuhin sa Sitio Habay-Habay, Barangay Candabong, Bayan ng Manhuyod sa Negros Oriental noong hapon ng Hulyo 19. Kinilala ang suspect sa alias na JC, 28-anyos, na residente rin ng naturang lugar. Batay sa investigasyon ng Manhuyod Municipal Police Station, dumating ang suspect sa bahay ng mga biktima at humingi ng maiinom na tubig. Gayunman, bigla na lamang umanong sinaksak ng suspect Peck ang dalawang minor de edad habang nagkatayo mga ito sa harap ng kanilang bahay. Agad na isinugod sa ospital ang dalawang biktima dahil sa tinamong mga saksak. Gayunman, edineklara ang dead on arrival ang 11 anyos na bata habang patuloy naman

0: ang nilalapatan ng lunas ang 16 anyos na biktima. Matapos ang insidente, natagpuan ang sospek na nakabigti gamit ang lubid na itinali sa isang duyan. Pinaniniwalaan namang na nagpakamatay ito matapos isagawa ang krimen. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon upang matukoy ng pulisya ang motibo sa nasabing insidente. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Commander ng 3rd Platoon ng Capiz 1st Provincial Mobile Force Company patay matapos mabaril sa isang KTV bar sa Pontevedra, Capiz. Mga sospek posibleng miyembro umano ng Gun for Hire Group. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas.
2: Nasawi ang isang opisyal ng pulisya matapos barilin sa isang KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, bandang alas 11:30 ng gabi noong Hulyo 19 ng kasalukuyang taon. Kinilalang biktima na si Police Captain Rian Ampoyos, 48 anyos, commander ng 3rd Platoon ng 1st Capiz Provincial Mobile Force Company at residente ng Barangay Suwa, President Rojas, Capiz. Samantala, kinilala naman ang nadakip na isa sa tatlong mga suspect kay William Paulino Jocampo, 38 anyos at residente ng Barangay Hulungahog, Pontevedra, Capiz. Sa naging panayam ng XFM Rojas kay Police Captain Mark Anthony Garcia, hepe ng Pontevedra Municipal Police Station, iniimbestigahan na ngayon ng pulisya ang posibleng koneksyon ng mga sospek sa isang grupo ng Gun for Hire kaugnay sa pamamaril at pagkamatay ni Police Captain Ampoyos. Dagdag pa ni Garcia na nagsasagawa na sila ng karagdagang investigasyon at hot pursuit operation laban sa dalawa pang armadong suspect na kasama ni William Jocampo na mabilis na tumakas mula sa pinangyarihan ng krimen matapos isagawa ang naturang pamamaril. Natuklasan din ng pulisya na ang suspect ay sangkot din sa ilang insidente ng pagnanakaw sa lalawigan. Sa ngayon, kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest si Jocampo at nakatakdang sumailalim sa CT scan dahil sa mga sugat na natamo nito matapos pagtulungan at bubugin ng ilang customer sa bar kasunod ng pamamaril nito kay Ampoyos. Samantala, tinayak din ni Garcia sa pamilya at mga kamag-anak ni Police Captain Ampoyos na makakamit ang hustisya para sa pagkamatay ng isa nilang kasamahan sa serbisyo. Mula dito sa so 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
3: At katropa, terador ng convenience store, muli po nasa kote matapos mag-grocery nang hindi nagbayad. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
4: Napasakamay ng mga otoridad ang isang lalaking paulit-ulit umanong nasasangkot sa mga kaso ng pagnanakaw matapos itong maaristo sa ikalimang pagkakataon sa Cebu City. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Jeremy Pipito, 35 anyos, residente ng Barangay Tisa sa lungsod. Sa report ng Mabulo Police Station, alas 7:30 ng umaga kahapon nang pumasok umano si Pipito sa isang convenience store sa kabaan ng Gorordo Avenue sa Barangay Lahog at kumuha ng ilang mamahaling dilatang produkto. Kabilang sa mga umano'y kinuha ng suspect ang Spam Light Royal Smokehouse Chicken Luncheon Meat, Hereford Corned Beef at Pure Food Chili Garlic Corned Beef. Ayon sa imbestigasyon, lumabas umano ng tindahan ang suspect na hindi dumaan sa cashier at walang anumang binayaran. Napansin ito ng store manager na si Alan Cortez Jr. na agad humabol at sumita sa suspect bago ito na-aresto at isinuko sa mga responding police. Dinala si Pipito sa Mamulo Police Station kung saan napag-alaman ng mga imbestigador na dati na rin itong nakulong sa parehong impilan dahil sa mga kasong may kaugnayan sa pagnanakaw. Lumalabas sa record ng pulisya na ito ng ikalimang pagkakataon na nakulong ang suspek sa custodial facility ng istasyon. Patuloy na inihanda ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban kay Pipito habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
5: XFM News Nationwide Weather Update.
3: Katropang Brian, isang LPA sa labas ng bansa binabantayan ang cloud clusters ng pag-asa alas 8 ng gabi kagabi kapon.
1: Katropang body, huli itong namataan sa layong 1,630 kilometers ng southeastern Luzon at may katamtaman na tsansa na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras.
3: Inaasahan po ang posibilidad na makapasok yan sa loob ng par mamayang hapon o bukas. Kaya't pinag-ingat pong publikong pwedeng makaranas tayo ng pag-ulan silang bahagi ng bansa.
1: Samantala, patuloy pa rin nakaka-apekto ang habagat sa Mindanao at kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas.
3: Sumikat araw 5:37, lulubog 6:29 ang gabi.
5: Balitang International.
3: Atin po sa atin to katropa ng Santon Gold. Diginit ni US President Donald Trump na hindi aaristuhin sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling dumalo siya sa UN General Assembly sa New York sa September. Ang pahayag ni Trump ay kasunod ng sinabi ni New York Mayor Zoran Mandani na pinag-aaralan ng kanyang legal team kung may kapangyarihan na lungsod na ipadupad ang arrest warrant ng ICC laban kay Netanyahu. Matatandaan noong 2024, naglabas ang ICC ng warrant laban kay Netanyahu dahil sa money war crimes at crimes against humanity kaugnay ng opensiba ng Israel sa Gaza matapos ang pag-atake ng Hamas noong October 2023. Samantala, iginit ng kampo ni Netanyahu na walang bisang ICC warrant at tinawag pa itong isang kangaroo court.
5: Showbiz News!
2: Ang balitang showbiz, hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ikinasal na ang dancer-choreographer na si DJ Luño o Rimuel Luño at ang kapwa disc jockey na si DJ Amari o Faye Protaso. Ibinahagi ang ilang eksena mula sa kasal ng dalawa, kabilang ang kanilang unang halik bilang mag-asawa matapos ang seremonya. Nauna nang inanunsyo ni na DJ Luño at DJ Amari ang kanilang engagement noong August 2024 habang nasa bakasyon sa Sydney, Australia. Mayroon na rin silang anak na lalaki na pinangalan ng si Lega. Sumikat si DJ Luño noong 2020 matapos mag-viral ang kanyang dance cover ng kantang Mamma Mia at kalaunan ay natampok pa ang kanyang buhay sa drama anthology na magpakailanman. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang Sports!
3: Atin po sa atin to ng Premium D3 mga katropa, lakas sa bawat kapsula. Muling tinalaga ng NU Bulldogs si Norman Miguel bilang head coach ng Lady Bulldogs. Papalit si Miguel kay Regine Diego na manatili naman sa koponan bilang assistant coach. Tapos pamunuan po ang Lady Bulldogs sa Season 88. Ito na ang ikatlong pagkakataong hahawak si Miguel sa NU Women's Volleyball Team.
5: XFM News Nationwide.
3: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide ngayon po araw ng Tuesday, July 21, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyo mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: balita ug impormasyon. Di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: At tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.

0: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Pibo jud ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento ngagituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento ngagituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray gani ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
0: Saltone Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Daghana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Saltone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin mo ang kalami o ang aroma sa kape.

Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Good day mga katropa. Welcome na usab na ning atong programa The Secret of Health. Kamusta kamo din ha? No, kamusta kamo mga katropa nining adlaw? Bagong adlaw na usab alang kanato hilabi na kung kamo adunay problema sa panglawas. Syempre dinhi sa gapon sa atong programa The Secret of Health ato kanang hatagan og pagtagad. No, nga din sa unsa nato kini matuldukan ang mga balatian. Og malikayan ang mga katropa kay mo ay pinakaimportante, no? Atong malikayan kining mga balatian. Og ma-maintain ang pagkahimsog og pagkapiskay gayon, no, sa ato ang panglawas. Welcome asa magkakaroon ng lugar mga katropa tungod kay live, no, sa mga atong programa The Secret of Health. Dinhi sa gihapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. At syempre inyo sige po magkauban your health consultant CJ Nedruda mga katropa. Huwag mag-uban-uban kita hangtod alauna imidya gayon na nining ato ang programang The Secret of Health mga katropa. At kamusta kamo diha tanan? Kamusta kamo mga katropa? Kamusta yung adlaw? I hope and I pray hanga din na himo gayong maanindot ang ato ang adlaw mga katropa. Oga sa mga nagakaon karon, sa ilaha gayong paniod to mga katropa, happy eating and happy listening. Sabtang sila gayong nagapaminaw sa ilang managan na iyang radyo. Ayan, happy listening po mga katropa. Live ang atong programa karon, hilabi na din sa 89.1 ng XFM Davao. 107.1 XFM Tagum. 99.1 XFM Mati City. No, kamusta kamo din ha mga taga Davao Region? Kamusta ang inyuhang sitwasyon? No? Mga panglawas, pinaka-importante tungod kay muisgot taga sitwasyon. Alos mamaura ba taga mga panghitabo, no, sa palibot mga katropa din higit sa Davao Region. Kadin halos pila na kagabi nakasinati ta og makusog, no, nga pagbundak sa ulan mga katropa. No, dito ta sa Tagum, no, kumako na sayop ni abot nag mga tulog kagabi or pat. Kadin halos taga gabi jud, no, kada gabi jud bundak jud ang ulan. Nya karon gabi din ta sa Davao, maupod day sa gihapon, no. Bundak gapong ulan mga katropa kada gabi na lang. So mo nang nagtuo ko halos kitantanan diri siguro ang mga taga Davao Region. Mamaora taga kasinatian nining gayong minglabay ng mga adlaw mga katropa. But anyway, luyon na ang tanan. Ako nagapanghinaot ha nga din anaka mo karon sa kahimsog kapis kaysa paglawas nga moy usas pinakaimportante. Bisan pa man unsay mga panghitabos palibot, basta naaratas kahimsog sa panglawas, aw di ta makaingon diin na grabe naman ning mga panghitabo. No, dili ra kay ta gitawag dili ga mabugatan, no. Bisan unsa pa na nga mga panghitabo mga katropa, tungod kay lagi makalihok-lihok ra man tagpag-ayo. Problema na na kun duna kay balatian. Niya na pa dyan mga panghitabos palibot, apektuhan dyan kayo ka mga katropa, no? So I hope and I pray ha nga din anak ka mong garon mga katropa sa games of kapiskay sa panglawas. Ilabi na sa mga katropa nato din hatawon nga din adunay gitawag datog arthritis, blood circulation problem, heart disease, hypertension. Ay nako po, mga pa naman ni ang panahon nga diin nating atake or ting tawag niini grabe sa mga inaning nga mga kondisyon, pag tingtugnaw, tingulan. Ay nako po, kung doon na kay arthritis, doon na kay kidney problem, doon na kay high blood, diabetes, di ba kay kung sa may mga simptomas nga mong ipambati karon, himo nang musamot nining panahon sa tingulan. No, and that is very normal tungkol kay ato ang eliminative organs like kidneys and liver. Sumala sa pagtuon, mahimo gid nang luya ang ilhang kalihukan sa panahon sa tingtugnaw. Mo nang daghan ang reklamo, dok, ngano man sakit ako ang tuhod? Dok, ngano sakit man ako ang tiil? Ngano sakit man ako ang hawak? Tuan na, no? Kahit tungod lagi, dili kayo makapagawas og hugaw ang atuang kidneys atay sa panahon nga tingtugnaw. Tungod kay muluya gayon ang ilahang kalihukan mga katropa. And if you have a blood circulation problem, barado ang agyanan sa dugo, barado ang imuhang urinary system, baldado ang imuhang kidneys, mao nang bation jud nimo ang imuhang kondisyon sa panahon nga tingtugnaw mga katropa. No, mao nang gikinahanglan samtang wa pa kay gibati, Oh, kinahanglan ato agin ang ginapahinom doon pirmi, himo ang himsog ang imuha gayong panglawas. Himo ang pirmi aktibo ang imuha gayong sistema, ilabi na ang imuha gayong mga eliminative organs. Okay, para bisan pa man maabot kini mga tingtugnaw, tingulan nga panahon, dili pod kaayo maluya o dili nato kaayo bation ang problema nga din hinungdan sa pagkahugaw o pagkabarado gayod sa ato ang dugo mga katropa, no? But anyway, ha, sa mga katropa na to din, hang, adin anaaman karon, di na magigilato niya po ganit yung ulan, kaya ganit, no? Bulan pa lang karon sa Hulyo, mga katropa. No, musunod pa ang bulan sa August. And then magsugod na dayon ang bulan sa September, no? Samot nga ting-ulan na mga katropa, no? Pero nakasinati na takaron o tingtugnaw guys panahon, ting-ulan mga katropa. So ato paningkamutan, no? Gidiin mahimo kayong himsog ang ato ang lawas. Siyempre, nining atong programa The Secret of Health, kaoban nato din ha ang ato agayong mga produkto, no? Santo Plus Gold Herbal Capsule, Santo Vitamin C, and the Premium D3. Mga produkto nga diin subok na. Og mas lagi pa epektibo na to, mas lagi pa kusog para gayo da mas makatabang sa ato aga yung mga katropa nga din adunay balatian. So apa nakasuway hala sa panuway na mo din ha mga katropa. Suway ninyo ato ang mga produkto tungod kay grabe kini ka epektibo mahitungod gayod sa ato ang mga panglawas sa mga katropa pag maintain no? So pagkahimsog pagkapiskay sa ato aga yung lawas. Of course, no? Usa sa pinaka-importante nining ato mga produkto hilabi na ato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Matabang kini sa ato aga yung mga eliminative organs nga din mahinluan gayud ang ato ang lawas. Morang dakong gikinahanglan especially sa panahon nga ting bara, ting luya, kinigay mga ting ulan mga katropa, mas gikinahanglan nato ang pag-inom sa ato aga yung Santon Gold and Santon Vitamin C. Available ha kini ato ang mga produkto sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. Oga sa tanan gayud nga mga Yes to Health Clinic nationwide, available usab kini ato ang mga produkto mga katropa. Happy listening no sa mga nagapaminaw karon sa 95.9 XFM Jensen, 101.7 XFM Bukidnon. Ayan, kabusa kamo din ha mga katropa and live usab kita karon no sa 91.3 XFM San Francisco. 95.7 XFM by Yugan. Kumbari ako ninyo mga katropa nini atong programa. Pwede ka mo gayad mupahat o mupadala sa inyo ha mga pangutana. Any concern, just text your messages sa ato aga yung text line number na 0909-1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909-1762844. Huwag ato gayong hatagan o pagtagad hang yung mga gipadalang pangutana. Unya, human gayon sa ato ang health information mga katropa. Ang ato programa The Secret of Health sa Gapon Kinigi Paluyuhan na sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health and Naturopathic Wellness Center. Ang Yes to Health Clinic, ang klinika nga rin maghatod ka ninyo libreng check-up, libreng konsultasyon gamit atong high-tech machine. No, ato gayong mahikaplagan kini mga nagkulang na mga vitamin at minerales gayod sa ato ang lawas nga possible mo ay hinungdan. Nganong ikaw adunay gibati or balatian na karon na mga katropa. At the same time, your health consultant at CJ Nidruda Osaka Functional Iridologist nga ato sa makikaplagan kini mga present and genetic condition especially the constitution sa ato agayong panglawas ang mga katropa. No, and then, syempre, libre ka na. No, libre nyo nang ma-avail if you will visit our Yes to Health Clinic. Doon na pag ito ay mga libreng dietary guidelines, libreng nutritional therapy, terahertz therapy, and juicing therapy mga katropa. Aiglangan, labi na kung ikaw at doon ang problema sa panglawas, welcome ikaw. Bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic nga duol sa imuhang lugar mga katropa. Kung ikaw mga taga Davao, ang ato ang clinic address anaa sa Gapon sa Cellpole Building door number 3, GSIS Heights. Matina, Davao City mga katropa. At bang sa Durian World, dapat gayud kita sa tagom cooperative mga katropa. Abrido mataga Domingo hantod bernas alas 8 sa buntag hantod alas 5 gayud sa hapon. And our schedule for health checkup and consultation na dinigay sa Dabang is every Monday and Tuesday. Ay kalimot sa ito ang schedule. Lunes o Adlong Martes, all day ta mga katropahan, dinigayod sa atong Yester Health Clinic, duha ka Adlong. No, makipaghimamat gayod kaninyo personal ang inyong health consultant, si Jay ni Drew na. Alang gayod sa paghatod kaninyo o libreng check-up o libreng konsultasyon. Ganin, ining Adlong, mo ang atong schedule, dinigayod sa Dabao. No, mo nang, doon na pa'y panahon, no? Bisitahan ang Yester Health Clinic, Dabao Branch. Alang gayud sa ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Available sa mga ato mga produkto mga katropa. Ang tanang produkto sa Yes to Health. Available sa mismo sa Yes to Health Clinic Davao Branch. Especially kung gusto mo maka discount. No? Doon na kita yung mga big discount mga katropa. Kung ka-affordable kini ato mga produkto sa mismong Yes to Health Clinic. Ay lamang kalimot, no? Yung labi na kung ikaw sa senior citizen. Dalha ang imong senior ID, no? Para mas maka-avail ka gayon sa ato ang mga bigger discount ang mga katropa. Sa mga taga-Mati, ang ato ang clinic address A Square Building. Ana gayon ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund ang mga katropa. Gani, no? Bago ramang nahuman ang ato agayon nga gihimo nga health check-up at consultation. No, nga din gihimo na tong face-to-face ang ato agayong gitawag nga health check-up mga katropa tungod lagi kay dating no, online man lang phone consultation ang atong gihimo pero katong niaging webes no mga katropa ni biyahe juta din ha sa Mati Yes to Health branch sa mga katropa para gayon sa ato ang libreng check-up and consultation. And dagan salamat ha, sa mga ubay-ubay tawon kada ni ato gyud mga katropa gani do na pay mga taga Baray Banay ni ato ra jud sa Yes to Health Clinic Mati branch mga katropa tungod kay lagi na dog nila sa radyo no nga din aduna kita libreng check up ug consultation no and then ang uban na mga taga Mati na gayud mga katropa mga avid listeners usab no and avid client ng Yes to Health Clinic and sa mga taga Tagum clinic address na ata sa M Central Building, Ganti Road. Dapat dito din ha sa Mr. DIY mga katropa ha. Aras palingki no? Mr. DIY Public Market. Dapat din na mao gayud ang atuang Yes to Health Clinic. And speaking of Tagum Clinic ha. Pila na lamang kaadlaw mga katropa. Mao na gayud ang atuang Yes to Health Wellness Caravan mga katropa. Unsa na tang adlaw ron? Adlaw nga Martes na ta karon mga katropa. Unya ang ato agayong Yes to Health Wellness Caravan. O karong 26. No? So Domingo karong Domingo na mga katropa ha. Ay mong kalimot sa mga taga Mawab. Dinha gayo di pahigayo ng ato ang Yes to Health Wellness Caravan sa Barangay Nuevo Covered Court mga katropa. Sa kitakit sa din ha. Kauban nato din na syempre ang tibok at team ng XFM na Tagum. Alang kayo sa paghatod kaninyo mga makalingaw ng mga aktibidad. Mga pasurpresa, mga papremyo of course. At syempre dala usab ng Yes to Health Clinic whole team. Ang libreng check-up o konsultasyon. No, doon nasab kita health lecture din ha mga katropa. And health demo. Nang atong paghimon gayod during Yes to Health Wellness Caravan. Busa no sa mga duduo lamang sa ato agayong gitawag nga paghimoon nga Yes to Health Wellness Caravan. Ayaw si piyata kita-kits sa karong 26 ning bulan sa Hulyo mga katropa. Muspon ko dinha gayod ipahigayon ang ato ang Yes to Health Wellness Caravan sa Barangay Nuevo. Mawab, Dabao, Dioro, mga katropa. Magsugod tag alauna sa hapon. No, pero kung gusto mo nga din, una mo Matagan o pagtagad, pwede mo mo sayo-sayo mga katropa na. Kasi syempre, first come, first serve man ta mga katropa. Oras na to, alas 12:58 na mga katropa. Okay, syempre, alam sa pagpadayon ni itong programa The Secret of Health, bago ta mo ato sa unan, hilabi na sa ato agayong health information. Ato sa paminawan, no? Ang manindot gayod nga testimonya. Ang pahinumdom, hilabi na kung ikaw adunay balatian karon aniya ang manindot nga testimonya. Magahatag ka ni mog inspirasyon. Luyo sa balatian, adunay kaayuhan. Bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic. Ato nga paminawan.
1: Mayang adlaw, like kita karon mga katropa, kauban si Sir Richard Rivero. Taga-asa ka, Sir?
2: Talonan Tiquinio.
1: Bago ka ni ato din yung Sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gipambati sa lawas?
2: Ang number one yung atong gupon ako sa akong kwandre, ilok.
1: Ilok?
2: Kung ako kayo, ananaw. Nga, yung problema na ko kay... Sani ka niyang trangkasohon ako, niya human, nervyos, grabe yun.
1: Galipong-lipong po ka ito, Sir.
2: Galipong-lipong po.
1: Unya, kamusta man? Sadyang nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health, Sir. Kumusta imong paminaw?
2: Ninyo, okay na yun kayo, naayon ninyo ko.
1: Imong bukol, nawala na?
2: Oh, wala na yun. Dari, wala na.
1: Pila ka adlaw?
2: Wala nga mga 5 days pa lang gigan ko pag-inom. Nakita yun ako nga kuan, 4 days o 5 days, kita yun ako nga ni Hius na gitya.
1: Oh, ni Hius?
2: Oh, kita yun ako nga kuan, nagi-review yun.
1: Wow. Unya, human sa 15 kaadlaw, kumusta ka ron ang imong bukol?
2: Pag-abot, wapay mga, wapay 15 kaadlaw, wala na. Wala na, Hius na dyan kayo.
1: Wala so nawala na
2: yun. Anto pag-abot 15 days, wala na yun.
1: Wala, good. Okay, wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
2: Wala na.
1: Wala na po. Lipong-lipong. Wala na,
2: wala na. Wala.
1: Wow. Unsa'y maingon ni mo, Sir, sa Yes to Health o gilabi na sa mga nagapaminaw ka nun?
2: Oo. Wala lang. Biruan niyo. Pasalamat sa Ginoo nga.
1: Amen.
2: Kagi ko lang tagpaman niya. Kay Doktor po. Kay mga Dok. Salamat po kayo.
1: Ayan.
2: Naulit. Naayo dyan po.
1: Ayan.
2: Wan, sakit.
1: Yes. Dagang salamat, Sir Richard Rivero. Taga-asa gani ka, Sir? Taga?
2: Catalona, Pequeño.
1: Davao.
2: Davao City, oh.
1: Yeah. Dagang salamat and dalay ko na.
2: Salamat, Sir.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw. Pibo jud ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

Balik kita mga katropan, ini atong programa The Secret of Health. Sa gihapon inyong mga kauban na CJ Nedruda. And inyong nadungog no, pagkanindot na lamang Sir Richard Rivero. Ang iahagay yung mga balatian sa diyang opasyon ni Swine sa ato agay yung mga pagpanambal. Mapanakabisita sa atong Yes to Health Clinic at Davao Branch. No, adun na siya bukol sa iyahang ilokan. Adun na nervyos. No, unya unsa pa to, maglipong-lipong ba to, no? Or magsakit ang ulo mga katropa? But by God's grace and help, no, inyo na dukog lima pa lang kaadlaw, gibati na niya ang alibyo. Kanindot sa panglawas, kani wa pa daw nahuman ng 15 days, no? Tungkol kay 15 days, ang ato agay yung gihatag ng medication kay Sir Richard. And we thank God mga katropa inyong nadungog ang iyahaga yung manindot nga testimonya. Gani siya gini mismo ni offer nga pwede ba daw siya mahatag og testimonya tungod kay avid listener po nato ni si Richard Sir Richard Rivero no. Saya pirmi ni siya nagapaminawan sa ato aga yung matag programa din ni sa XFM o sa tanang XFM program. Nakadog siya nga din. Ano na yung mga testimonya? Maunan siya mismo ni Overdog. Pwede ko makahatag o ano? Pasalamat, no? Hindi, ato ang gigrab tungod kay syempre mahimo kining inspirasyon. Hilabi na kung kamo, ano na yung mga balatian? Sama kaya Sir Richard. Maunan kamo, iyong giauhag, bisitaha ang Yes to Health Clinic. Tungod kay ano na kita yung mga specific program and specific medication. Depende kayo kung unsa ang inyong mga problema sa panglawas sa mga katropa. Huwag ang pinakanindot, tungod kay kini ato ang mga pamaagi, ato aning pagahimuon in a very natural way mga katropa. Huwag usa sa pinakanindot sa pamaagi sa Yes to Health Clinic, tungod kay doon na kita yung mga dietary guidelines. No, hatagan o pagtagad, kini kayong gitawag na ito pinakaugat sa balatian. And then, syempre, aduna po tayo mga nutritional na therapy. Usagay sa pinakanindot sa pamaagi sa pagpasiguli sa pagkahimsog sa lawas mga katropa. Health counseling, of course, and juicing therapy mga katropa. No? Gani isip nga naturopath mga katropa. Mao magidi ang ato ang tumong sa paghatod og impormasyon. Dili lamang dinis kahanginan hilabi na sa matag client nato nga dinagato sa atong Yes to Health Clinic. Kinapasabot nga ang lawas adunay igong kakayahan mahitungod gyud sa pagresolba kun sa may problema niini. Apan usahay aduna gayoy failure niini kung aduna usab kakulangan nga sustansya sulod sa lawas. Mao na atong ginapaningkamutan ato agayong i-educate katropa nga din nagabisita sa Yes to Health Clinic. Mao nang kaluyan po tawon, salamat sa ginut tungod kay nasabtan. Mao nang nagbunga ang medikasyon adunay kaayuhan gayod nga madawat mga katropa. Bisitaha ang Yes to Health Clinic hilabi na sa mga naminaw karon. If you have health problems and health concerns, just visit our Yes to Health Clinic. No, welcome kamo mga katropa. Happy viewing sa mga nagatanaw karon sa ato ang Facebook Live. Live ang ato programa karon mga katropa. Happy nag-usap sa ato ang XFM Facebook page. Pwede ninyo na i-follow sa inyo agayong matag Facebook apps. I-search lamang ang XFM Davao Katropa Digital. Makita ninyo karon live ang ato agayong programa The Secret of Health. O gani, pwede usap kamo din na mismo mo comment. If you have a concern, no, or kung aduna kamo'y gusto ipangutan ang mahitungod gayon sa panglawas, pwede kamo mga katropa mo comment din ha sa ato agayong mismo nga comment section. And happy viewing Sir Raksaman de la Peña. Ato agayong avid viewers mga katropa, no. Kamusta din ha Sir? God is good all the time. And don't forget to take Yes to Health Prada ka mga katropa. See you, no, Sir Raksaman de la Peña. Karuga yung pizza 20 size. No, tungod kaya ito ang Yes to Health Wellness Caravan. In a partnership of XFM Tagum, karuga yung 20 size mga katropa. Adlong Domingo, dinha gayud ipahigayon sa Barangay Nuevo, Mawab, Davao, Di Oroha. Kita kits, no? Kanimo, Sir Raksaman de la Peña. Uban ang imuha gayong mga kaubanan. Adto ta sa ito ang health information. O, ang ato agayong pagkatunan nga karon mga katropa. O, tungod kay ni Aging Adlaw, aduna kita yung client na no, from Yes to Health Clinic. Aduna siya yung gibit-bit nga lab, no? Tungod kay nagpa-laboratory siya. And then nakita sa iyahang result, taas ang iyahang cholesterol. O,
Ayde, syempre, syempre, naalarma siya mga katropa o sa dihang samtang nag-istoryahan na may nakapangutan na gid siya taon nga ano dahil dok nga gataas man ning cholesterol slawas. So maka, ano ka ba, tawag din eh, makapangutan na po kag-apil. Anong mutaas ang cholesterol daw sa lawas mga katropa, makapangutan na tungod kinanas pangidaron. Pero, unya, napagid siya high blood, dugay na. Pero nga nung nakapangutan na siya, nga nung mutaas daw ang cholesterol no, sa iyang lawas. Gani, makaisip po taba, no, nga, dugay na nga may high blood. Pero wa siya nasayod nga diin ganong gataas ang iyang cholesterol. No, so, buot kong hatagan o pagtagad karon mga katropa. Gani, ato siyang kisaysayan. No, kung siya'y mga hinungdan, o kung sa manjipin pinaka-purpose nining cholesterol. No? So, nini ato ang health information. Buot kong hatagan o pagtagad sa mga katropa, hindi gayong kitawag na ito nga cholesterol. No? Tungon kay kumisgot ganitang cholesterol, hanggang giisip no, sa kadaghanan o sa kinikakaaway sa lawas. No? Mag-isip na ito gadaota. No? Pag kumisgot ang cholesterol, syempre in a negative way, o ganda na itong isipo, no? Kining gitawag na ito gamakadaot or dili gayod maayo sa ato ang lawas mga katropa. So nining atong health information atong tunan. Tinuod jud ba nga kaaway jud ba nato ning cholesterol? No, tinuod jud ba nga kini makadaot lamang no sa ato gayong panglawas mga katropa. So ato ang hisgutan karon unsa ang function, unsay purpose na nining cholesterol o sa unsang panahon o sa unsang paagi nga din kini na himong makadaot gayod sa ato ang lawas mga katropa. Kasumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto. Kini di ang cholesterol is not an inherent enemy. Abot pa sa abot, dili siya tinuod nga naing nga diin, mahimo gayod natong kaaway mga katropa. Gani, it is vital. Abot pa sa abot, importante kaayo kini nga diin nga substance, no? Nga butang at mahitungod gayod. Ilabi na kini gikan, gimugna sa atuang atay mga katropa o gikinhanglan sa atuang lawas to produce and build cells, hormones, and even vitamin D mga katropa. Ang problema nining gitawag nato nga cholesterol, dili siya kaya mo travel sa iyang kaugalingon lamang bisan pa man diha pinagis dugo. Kinahanglan na mudikit ni siya sa gitawag nato nga protina. O kini mahimo gayong lipoprotein. Diha nakuha kining pangalan nga lipoprotein mga katropa tungod kay kining cholesterol day no, unlike sa mga ubang mga substances nga nasa lawas kapag patong sa dugo pwede na sila makabiyahe o ma-distribute sa tibok lawas but this cholesterol without a protein dili pud siya makabiyahe mga katropa. So kining ang paghitabo gayud no ang scenario sulod sa ato ang lawas with the help of protein diha mo patong ang cholesterol and it will convert into lipoprotein nga diin na ma-distribute gayud no sa ato agayong kinatibok ang lawas mga katropa og ang kamatuoran nga diin na mahitungod nining cholesterol kinahanglan atong masabtan mga katropa arong tungod ni ana ato apong ma-manage og mabago ang ato agayong panglantaw mahitungod gayud nining gitawag na to nga cholesterol. Kung ato ang masabtan pag-ayo kung unsa magiday kalihukan di ini, no? Subala sa pagtuon sa atong mga eksperto, dunay duha ka klase sa cholesterol. No, nga naagayo da sa ato ang lawas. Number one, gitawag kani og LDL o low density lipoprotein and HDL or high density lipoprotein na mga katropa. Pag misigot ang LDL, kadalasan, gitawag kini sa ato agayong mga eksperto o bad cholesterol. Anong nahi mo kining bad cholesterol? Tungod kung ikaw aduna gayoy hataas nga level ni ini, sa kini sa mga purma o plaque din ha gayod sa imong mga arterya. Unsa maning plaque? O kauban na din ha ang mga waste products, toxins, and even cholesterol, of course, no? And then, syempre, calcium, o di ha na magbara gayod mga katropa mo na plaque, no? Magbara gayod din ha sa imuhang gitawag ng mga arterya, mga katropa. So, maunang pag ikaw adunay hataas nga level of this cholesterol, low density lipoprotein, mo na gitawag o gagitawag na itong
pagresulta, no? Hilabi na guwan hatagan o pagtagad dayon. Mao kini ang hinungdan nga anong adunay gitawag nga kondisyon nga stroke and heart diseases, no? Mga katrapa. Ug dungag pa, maliban nining gitawag na tog LDL nga gibansagan siya ga bad cholesterol. Paduagan pa dyan ito ga triglycerides. O sa manin triglycerides, usag ka matang sa taba. Nga nausab din na sa ato ang dugo mga katropa. Nga makadungag usab sa kondisyon nga gitawag na ito ga sakit sa kasing-kasing. Matuputa si ikaduha, kining gitawag na ito HDL, no? Ikaduha nga klase sa cholesterol, high density lipoprotein. Kung ang LDL, gitawag siya bad cholesterol, ang HDL, mausap kini ang good cholesterol. Anong gitawag po siya good cholesterol? Tungod kay ang trabaho nining, gitawag na itong HDL, mga katropa. Mutabang kini para tanggalon ang mga excess or mga sobrang cholesterol at diha gayod slawas. O gani, gibansagan ni siya og scavenger. Tagatanggal og hugaw. Mao ni trabaho gayod sa HDL mga katropa. Mao nang gitawag siya og good cholesterol, no? Pero lagi kadalasan or halos tanang tao karon pag muisgo ta og cholesterol, giisip na dayon ato kini nga dili maayo or makadaot gayod sa ato ang lawas. However, kabalo-babo nga kini di ang cholesterol mga katropa, no? Aduna day siya dakong responsibilidad na mahitungod gayod, no, sa kalihukan sa tuang panglawas. No, aduna siya ay importante nga kalihang responsibilidad mahitungod gayod sa mahimsog nga paglihok sa kinatibok ang lawas mga katropag. Sumala pa sa Mayo Clinic, no, ang cholesterol ilang gitunan and they found out nga ang mataga cellula diha gayod sa tuang lawas mga katropa aduna di ay kinigitawag nga cholesterol. O kung wala ay cholesterol sa matag selula sa ato ang lawas, ang ato aday nga kinatibok ang lawas mga katropa, mahimo kining dili maayo ang iyahang paglihok. Muna'y nakita nga pagtuon sa Mayo Clinic ang mga katropa. Muna ang atong ilhon, ato ang sabton karon, unsa man dyo'y purpose ni ining matag cholesterol sa ato ang lawas, arontod niya na ato ang masabtan. Kadin aduna po day tawag nini ikaayo kining cholesterol, no? Dili lang pirmi makadaot mga katropa. Kinahanglan masabtan nato unsa klase, no, ang cholesterol ang nitaas. And then syempre unsay paagi usab na nga din atong pwedeng mahimo mahitungod gayod ni ana mga katropa. So atong tun-an karon. Unsa man jud ning cholesterol, unsay purpose sa atong lawas? Ani ang mga pipila, no, ka mga gimbuhaton sa cholesterol sa ato ang lawas mga katropa, although daghan kaayog mga duties kining cholesterol, pero adunay pipila nga din hatagan kong pagtagad mga katropa nining atong health information. Number one, sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, kini di ang cholesterol usa ka crucial building material diha gayod sa ato ang lawas. Mamutabang kini sa struktura sa mataga cellula, mataga V cells, nga din mahimo gayong maanindot ang tanang kalihukan gayod, no, sa ato ang panglawas mga katropa. Gani, musgot pa nata din ha gayod sa struktura to every cells, structures of every cells in our body. Grabe na kayo na og kahimuan sa kinatibok ang lawas. Of course, because our body, you know, is composed of trillions of cells. Ina na kadaghan ang mataga cellula sa lawas. And take note, mataga cellula, aduna din na ikaw galingon or aduna din na cholesterol tungkol kay kana ang gikinahanglan nila alang gayod sa ilahang pagkahimsog na kalihukan sa ato ang kinatibok ang lawas. Gani, mismo sa sulod sa mga cells, mga katropa, kung atong palaluman ang ato ang pagtuon, sulod sa mga cells, anadin ha ang gitawag na ito ga cholesterol, mao kini ang pinakasinugdanan nga materialis nga diin para gayod, mahimo gayod ang mga nagkaranglaing mga proseso, mga proseso nga chemical aron gayod makahimo og mga bag-o, no, or mga importante nga produkto sama na lamang sa hormones, vitamin D o bile acid, no,
So ang pinaka number one nga materials mao gayud kining gitawag nato nga hormones. Oh, di ba? Grabe madainig ikatabang day or importansya kining cholesterol sa ato ang lawas. Dili lang sa matag cellula, para po di ay sa hormones, para po di ay sa gitawag na to ga bile acids and even vitamin D gikinahanglan kini gayong gitawag nga cholesterol ang mga katropa. Ikaduha, cholesterol plays an important role in our body's digestion. Ay, naku po, sa sistema sa ato ang pantunaw, ang cholesterol gikinahanglan mga katropa. Dinha sa ato ang atay, syempre, ang atong atay mo ni ang nagahimo sa cholesterol. And some of this cholesterol converted into bile, no? O kana ginabutang gayud sa atong gallbladder. Syempre, kini nga bile, aduna na siya gitawag na to nga bile salts nga mustabilize sa mga fats dinha gayud sa atong digestive tract. Para tunawon kining mga taba mga katropa, no? Nang inahanglan og igo gayud nga gitawag nato ga cholesterol that is converted into bile salts para gayud matunaw kining mga taba mga katropa. Isipon nimo no, pantunaw man pud ay nig taba ning mga cholesterol day doc no. Yes po mga katropa, pero kinahanglan nato atong hibaluan kung unsang klase nga cholesterol no. So mo na yung mga panghitabo gihatagan ra ta mo og mga scenario, mga panghitabo sulod sa atong lawas para gayud atong mas masabtan kung unsay purpose nining cholesterol mga katropa no. Ikatulo no, use as an insulator around nerves. Pag mo isgot ganitag insulator ay nako po dako kayo nag ikatabang. Murabag tubo no, nga din diha gaagi ang tubig. For example mga faucet no, aduna man gid nay gaagi nga tubig para malikayan kining gitawag dato ga leak no, para di mo tagas ang tubig unsa ba na dinha nga gaagas. Aduna gid nay pangtabon na mga katropa ang cholesterol para usab sa atwa gayong ang gitawag nga mga nerves mga katropa. Mura rin siya myelin sheath nga di nagsilbing nga pangtabon mga katropa, naglibot sa ato ang mga nerves no, para gayod mahimong nindot ang paghatod og signal to every cells, to every neurons and even nerves mga katropa no, buot pasabot ang electricity sa ato ang lawas dili magpatakag

usa sa pinaka-importante tungod kay gitawag ini siya og insulator sa ato agayong nerves ang mga katropa. Gani, mismo din ang sulod sa ato ang astral membrane. No, nagsilbi ka ni o signaling nerve conduction na kini kayong cholesterol mga katropa. Even na paghatod og mga signal no from nerve impulse no dinagayad sa atong neurons gikan sa mensahe sa ato ang brain no of course ambawa gusto sa ato ang brain no palihukon ang imong tiil lakaw dito no pag kamang na din ha or pag tikang na din ha bago na mo ato ang bago na mulihok ang tiil of course adunay signal a message from our brain. Usa gayud sa nagatabang para kini nga mensahe dili masaag. Okay, basig ang sugo sa imuhang brain ang imo ang tiil mulihok. Ang nilihok ang kamot man noon. Okay, nasaag man ang mensahe, no? So para dili masaag ang mensahe mga katropa mo na gitawag na tug nerve impulse. Para di gayud masaag ang mensahe gikan sa imuhang brain, kinahanglan walay tagas, no? Kinahanglan na impact na agayod din ha sa imuhang vessels. No, sa imuhang nerves ang mensahe so nanginahanglan og enough good cholesterol nga din nagsilbing pangtabon mga katropa and signal impulse gikan sa imuhang brain dili gayud masaag. O ato ang isipon pagkaya ato ang imagine ang panghitabo sa lodlawas ma-amaze ta no dako dai kikinog ikatabang kining gitawag nato nga cholesterol mga katropa. Gani, usa ka gitawag natog internal medicine si Dr. Michael. Unsa usab ang ikatabang anining gitawag natog cholesterol dinha sa atuang aterya? Dinha sa atuang mga kaugatan na mga katropa. Sumala sa pagtuon ni Dr. Michael, usa kini ka medical doctor mga katropa. Dako day kay ikatabang kining cholesterol diha gayud sa atuang mga kaugatan mga katropa. Tungkod kay diha mismo sa ato ang kaugatan, adunay panahon nga diin kini gayod madaot no hinungdan hilabi na kung aduna kay high blood or kung ikaw hilig man ni garilyo or kung ikaw aduna gayoy diabetes, adunay pagkaguba o pagkadaot din ha gayod sa dingding sa imuhang aterya mga katropa or blood vessels. O kung madaot ka na, ang imuha niya ang gitawag nga lawas, mo padala dahil na og LDL, low density lipoprotein, nga din magsilbing pangtabon o mahimong matabangan o maayo katong nahimong daot or nahimong sama din ha sa imuhang lawas. Gani, no? Kung imuha na itong mas practical, kung adunay mga tao nga din nasamdan, usa sa ginapadala dahil sa ato ang lawas, no? Mura ni siya ng himong emergency kit no? Sa ato ang lawas mga katropa. Kiniga yung cholesterol tungod kay Moni ang pangtabon no? Sa mga nadaot nga mga tissues sa dinha gayod sa ato ang kalawasan mga katropa. Ang sibi ni siya pangtabon. No? Moni nakita nga panghitabo sa ato ang lawas ni Dr. Michael Osaka Medical Doctor. Siyempre, naamay siya. Grabe day kanindot, no? Huwag ikatabang gayod kining gitawag nato nga cholesterol sa ato ang lawas. Huwag wagan pa dyan nato ni Dr. Georgia, isang gihapon ka medical doctor. Daghan tao ang naghuna-huna kung unsa jud or wa sila nasayod kung unsa jud kining cholesterol o gani ang mga pipila ka mga ginabuhat sa cholesterol mga katropa. O kini gikinahanglan alang gayod sa pagkahimsog sa kinatibuk ang kalihukan na sa ato ang lawas. Number one, estrogen. Ang estrogen usa kini ka hormone. Usa kini ka importante nga hormone ilabi na para gayod sa ato ang mga kababaihan. Ang paghimog estrogen ang inahanglan og enough a cholesterol ang ato ang lawas. Ikaduha, testosterone. Male hormone, hormone alang gayod sa atong mga kalalakihan. Progesterone, cortisol, vitamin D and bile. Kini nga mga enzymes, kini nga mga hormones para kini mahimo sa ato ang lawas nanginahanglan og igo gayud nga cholesterol. Di ba? Aduna di ay dako jung kahimuan kini gayong nga cholesterol sa ato ang lawas ang mga katropa. Pero nganong ang cholesterol nahimo mang bad sa ato ang panghunahuna? Nganong aduna maday pagtaas sa cholesterol, Doc? Unsa maday mga hinungdan ni ana nga din atong naisayran karon aduna maday siya dakong kahimuan
og ikatabang og ikaayo mahitungod gayon.

0: Good. No, from the structure of every cells in our body, the tissues, no, and then syempre nagsilbing pangtabon sa mga nagaguba ng mga blood, the vessels, even to produce hormones and vitamin D, gikinahanglan ang cholesterol. Pero nga nung nahimo mang bad na kini mga katropa, unsa ang mga nakatago ng mga hinungdan nini, nga nung adunay pagtaas sa cholesterol, ugma atong ipadayon ng atong pagtuon. No, atong tunan ugma mga katropa, unsa man day mga hinungdan, nga nung aduna may pagkadaot, no, nining gitawag na to cholesterol, mahitungod sa atong panglawas, nga nung adunay pagtaas sa level nini, nga kung kini mapasagdan, mahimo usab dakong problema sa atong lawas. Atong isigutan, hinay-hinay na to pagtunog ma mga katropa. Apan wa naman tay igong oras, nagtanaw ko sa atong oras, grabe ka paspas mga katropa. Ugma na usab atong ipadayon sa atong programa The Secret of Health sa gihapon. Sa atong programa mga katropa dinhi sa gihapon sa ato agayong radio station. But bago ta maguman ato sang hatagan og pagtagan kini mga pipila ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe. From 4-2-3, maayong hapon, Doc. Sige, sakit ang tunga-tunga sa duha na ko kamata sa agtang. Unya mo paingon ang kasakit kadugayan sa akong ulo. Unsay maayo himuon ani Doc. Salamat. Uy, no? Hilabi na. No, sa atuang texter, kadalasan kininga mga symptoms bitaw. Mas musamot rabanig adunay hayag, no? Adunay kainit, gawas niya silang balay, di ba? Kay mas musamot niya ang iyahang pagbati, mga katropa. But anyway, ha, sa atuang texter, number one, I advise magpa-checkan sa imuhang mata, no? Kay usa-usab sa sintomas, kininga gitawag na to sensitivity to light. Naman sa mag-cause o pain, dinagayad sa center sa imuhang mata. So, basic, aduna na ipagka-problema sa imuhang mata, no? And then, ikaduha, basic, aduna kay gitawag na tog stress. Tungod kay ang stress, mga katropa, usa-usab kini sa symptoms kining gibati karon sa atuang texter, no? Kining tumang pagsakit sa tungas mata, magmapasagdan, musamot, muadto sa ulo, mga katropa. Hangtod ang ulo na mismo nagsakit. Ganin sa bang bahin, gitawag kini sa og tension headache. Kung imuha lang bitang gunit-gunitan, imong hilot-hiloton, usahay, mawala rapod, no? Ay labi nagkabalo ang muhilot, mga katropa. Mawala rapod ang sakit diya sa tunga sa mata, hilabi nagmalikayan ang pagsakit gayod sa ulo. So, basig, aduna rin mga gagmay ng mga nerves, no? Ng mga ugat nga din ng hubag, cause of stress. So, possible, kana usal gayod sa hinungdan ng mga katropa, hilabi na gayod sa atuang texter, no? And then, ikatulo, basing kulang ka og B vitamins. Better to check, ha? Your B vitamin level, mga katropa, hilabi na kung kulang ka og thiamine, vitamin B1 and 12. Better to check tungod kay usa ka na ka mga vitamins ang gikinahanglan gayod to every nerves in our body. Ikaapat, basig aduna kay high blood ug aduna kay gitawag na tong diabetes. Kadalasan usa pud ni sa ilahang bation nga mga symptoms, mga katropa. But anyway, kay advice atoa gayon texter, pag-inom og Santon Plus Gold herbal capsule. Unsa ikatabang sa Santon Plus Gold, dakog ikatabang. Hilabi na kung adunay problema sa mata. Eh, syempre, ang pagka-problema sa mata, naapod na sa gitawag na tog hinungdan, pagkahugaw, pagkabarados dugo, no? Ang Santon Plus Gold, adunay cleansing properties, mutabang hinluan ang dugo, pakusgon ang pagdagan sa dugo, para nindot ang pag-supply sa dugo o mga sustansya paingon sa mata. Kung adunay high blood, nga mo'y hinungdan, nga nung adunay pagsakit sa ulo, pagsakit sa tungas mata, mas makatabang gayod ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Even na diabetes ang mga katropa. How about deficiency of B vitamins? Ang Santon Plus Gold sagana sa sustansya, no? E mo kalimot mga katropa, ha? Mga ganing food supplement ang ato ang tawag sa Santon Plus Gold. Tungod kay sagana kini sa sustansya, hilabi na sa B vitamins, tungod kay aduna kini mangosteen. At taas og B vitamins, manandako kag ikatabang kung ikaw adunay kakulangan og B vitamins sa lawas, no? Ilabi na kung adunay pagsakit din ha mismo sa tunga sa imuhang mata, og mosaka paingon gayod sa imuhang ulo. O ba ni pag-inom og premium D3 mo ni the best combination, labi na kung inani gayod ang gibati sa tuang texter, ha? Sansur Plus Gold, premium D3, suway ka na pag-inom, available ka na sa tanang butikang adult sa imong lugar. Kung wala, kung dili available sa butika, bisita ang Yes to Health Clinic, okay? And then every morning, pag inom o pandan, no? Kailan mo ng pandan, kundi ba pampahumot kanon? O duha ka dahon, ana, inyuhan ng pabukalan sa duha ka basong tubig. Hantod ang duha ka baso, mahimong usa ka baso. Muna'y magsilbing pinakakapini mo pag matanin mo sa bunta. Grabe ka nerve tonic kining pandan, mga katropa, dakog ikatabang kayo ka na, ha? And then syempre, avoid caffeinated drinks. Kining mga kape or ilimnon nga din adunay caffeine, mas mayo imuhan ng likayan o sobra sa parat nga mga pagkaon. Kaya tungod, usapon na sa hinungdan nga nung adunay pagtaas sa pressure sa at dugo, mga katropa. And syempre, pagkadaot usab sa ato ang nerves. So, ano man tayo igong oras? Hadagan salamat, mga katropa, labi na sa mga naminaw o nagtanaw sa atuang live. Huwag at sa mga nagpadala sa ilahang mga mensahe. Huwag naman tayo igong oras. Ugma na usab sa gihapon sa atong programan The Secret of Health. Inyo gihapon magkauban your health consultant na CJ Nedruda. Huwag at sa pangalan po ng Yes to Heart Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Amping ang imong lawas. Huwag ang imong lawas sa mag-aamping ang kanimo. Maying adlos tanan. And God bless us all.
1: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
2: Exciting!
4: Bago pa man magsildo, wala namang kwekwarta niyo'y.
5: Kaklarik sana.
2: Exciting!

0: San Pedro.
1: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sa Ginoon ang mga himantayon.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
5: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: nila, true love can wait. Maumpaabot ako.
1: Baklarek, sana!
2: Exciting!
3: Sister Pain! Ako din si Randy, taga Cebu, sa Castle Sclerca. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumarna ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain!
5: Symptoms persist.
4: Sister Pain!
5: Sa mga butika.
4: Southern Gold!

0: is loyal to his duty regardless of the principal he is serving.
1: Wind up with your preliminaries, counsel. Witness may answer. Objection overruled.
2: Thank you, Your Honor. Ako po'y nanungkulan bilang presidente at CEO ng National Transmission Corporation mula po noong January 2017 hanggang Marso 2022 at pagkatapos doon ako po'y tinalaga bilang cabinet secretary po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
0: Kaugnay pa rin ang iyong pagiging NBI director. Kailan ka itinalaga sa nasabing posisyon?
2: Ako po ay nai-appoint noong pong February 20 ng kasalukuyang taon po.
0: Mr. Witness, bilang NBI director, ano ang iyong mga responsibilidad at kapangyarihan kung iyong nalalaman?
3: Objection, Your Honor. We already stipulated on this matter. No need for the director.
0: Your Honor?
1: Yeah. Did you stipulate, counsel, as well as with the powers, responsibilities of...
3: We're willing to stipulate, Your Honor, as what the law provides.
0: Your Honor, regardless of the position of the defense to stipulate on the fact pertaining to the powers and responsibilities of the NBI director, it is the position of the prosecution that since this is a constitutional process, mahalaga po na marinig ng ating mga iginagalang na senator judges, ganun din ng mga kababayang nanonood, kung ano talaga ang responsibilidad at kapangyarihan ng isang NBI director.
1: Understood, counsel, but although it has been stipulated already by counsel for the respondent, so kindly go straight to the matter at the soonest possible time. You're in a short leash with respect to the preliminaries on the qualifications of the witness. Kindly proceed, ma'am.
0: Mr. Witness, ano ang iyong mga kapangyarihan at responsibilidad kung iyong nalalaman?
2: Ang kasama po rito sa aking mga responsibilidad, ang una-una na po, we are the primary investigating authority ng ating pong bansa. Kung kaya po, ito po ay aming mandato na mag-imbestiga sa anumang usapin o mga maaring krimen na pumapasok sa amin. At kasama rin po rito ang pagbabalangkas ng mga polisiya at pagbubuo po ng mga units or division kung kinakailangan at ang pagmamanagement po administratively po ng aming opisina.
0: Sa mga kapangyarihan at responsibilidad na iyong binanggit, ano ang araw-araw mong ginagampanan, kung mayroon man, at kung iyong nalalaman?
2: Ang araw-araw pong pagbabantay at pakikipag-ugnayan sa aming mga ahente dahil po sa araw-araw namin pag-iimbestiga ng iba't iba pong usapin na pumapasok po sa aming ahensya.
0: Kaugnay pa rin ng mga binanggit mong kapangyarihan at responsibilidad, ano ang pinakamabigat mo na responsibilidad bilang NBI director kung iyong nalalaman?
3: Objection, Your Honor. Calls for an opinion.
1: Witness may answer. I think witness is competent enough to answer that question.
2: Thank you, Mr. Presiding Officer. Ang akin pong, hindi lamang po bilang primary investigating agency, kundi ang aming pong primerong ginagawa ay ang pagbabantay para po sa ating mga taong bayan at bantayan din po ng ating konstitusyon ay may patupad at siguraduhin na hindi po nagkakaroon ng kaguluhan at ligalig para ito po ay puksain, habulin at amin pong kung kinakailangan ay kasuhan ang mga taong lumalabag po sa amin pong mandatong binabantayan.
1: Chair would like to remind the lead prosecutor to go into the meat of our direct examination already. I think we've heard enough of the preliminaries insofar as Director Matibag is concerned. Kindly proceed, ma'am.
0: Your Honor. Mr. Witness, naririto ka upang tumistigo sa impeachment trial na ito. Ano ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito kung iyong nalalaman?
2: Malino naman po na ang nasasakdal po sa impeachment trial na ito ay ang ating pong Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte.
0: Bukod sa ang respondent ay ang Vice Presidente, ano pa kung mayroon man ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito?
2: Base po sa aking mandato bilang direktor nang ako po ay pumasok sa aming opisina, lahat po ng mga kasong nakabinbin at mga amin na na

0: ipasok sa Department of Justice ay aking pong niribisa at tiningnan upang akin po itong masubaybayan. At isa po sa mga kasong aking nakita rito, ang respondent po rito ay ang ating pong Vice Presidente kung saan po siya ikinasuhan ng aming Cybercrime Division ng grave threat at inciting to sedition na kasalukuyan po ngayong nakabindin sa Department of Justice.
1: Nabanggit mo na ang respondent ay may kasong grave threat at inciting to sedition sa DOJ. Mr. Witness, ano pa kung mayroon man ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito?
0: Ang ating pong Vice Presidente, kasalukuyang ating pong subject sa ating continuing investigation dun po sa pagbabanta at plano na pagpatay po sa ating Pangulo, sa First Lady at sa dati pong Speaker of the House.
1: Mr. Witness, may binanggit ka na continuing investigation ng NBI. Ano ang iyong ginawa kung mayroon man kaugnay ng ongoing investigation ng NBI na iyong binanggit?
0: Tayo po ay nagtatag ng tinatawag ko na Special Task Force po sa pamamagitan ng pag-create po ng isang administrative order kung saan bumalangkas po tayo ng mga miyembro ng aming pong opisina para sila po ang magtuloy ng investigasyon na ito at mag-monitor po na mga kailangang gawin.
1: Kaugnay pa rin ng binanggit mong Special Task Force. Ano ang kahalagahan nito sa investigasyon na ginagawa ng National Bureau of Investigation?
0: Napakahalaga po para sa amin sapagkat from our law enforcement perspective, ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na namin hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President which we consider also na threat po sa ating national security.
1: Mr. Witness, anong katunayan mayroon ka kaugnay ng iyong binanggit na binuong Special Task Force upang mag-imbestiga sa lahat ng banta sa buhay ng Presidente kasama na ang pagbabanta ng Vice Presidente?
0: Meron po akong inisyu na Administrative Order No. 11 noong April 16 ng kasalukuyang taon po.
1: At kung ipapakita sa iyo ang kopya ng Administrative Order No. 11, ito ba ay makikilala mo?
0: Opo.
1: Your Honor, may we request that AO No. 11, previously marked as Exhibit P-429, be flushed. We likewise request, Your Honor, that Attorney Kyle Kapunan, Assisting Counsel, be allowed to approach the witness for confirmation of the document.
2: Assisting Counsel for the prosecution may approach, and likewise, Assisting Counsel for the respondent may approach to confirm and validate the document being shown to the witness. Likewise, the tech through the clerk of court is instructed to kindly flash in the screens the document being referred to by the lead prosecutor, the Honorable Luis Tro. Kindly zoom it in, please.
1: Mr. Witness,
3: Your Honor, we manifest your, for the record, Your Honor, that the document is a photocopy.
2: So noted. Thus, the lead prosecutor confirmed the observation of the counsel for respondents while we are awaiting,
1: Your Honor,
2: while we are awaiting for their review of the document.
1: Your Honor, after the confirmation of the document, the prosecution will be requesting for the transfer of marking to a certified true copy, Your Honor.
2: At a later time.
1: Yes, Your Honor.
2: Noted. Counsel may proceed when she's ready.
1: Mr. Witness, ipinapakita sa iyo ngayon, may we request the assisting counsel to please show the document to the witness?
2: Attorney Kapunan, kindly
1: Mr. Witness, ipinapakita sa iyo ngayon ang isang dokumento na may pamagat na Administrative Order Number 11. Ano ang kaugnayan nito sa binanggit mo kanina na Administrative Order Number 11 na kung saan nabuo ang Special Task Force?
0: Ito po yung aking dokumentong binabanggit.
1: Sa pangalawang pahina ng Administrative Order Number 11, makikita ang isang lagda sa taas ng pangalang Attorney Melvin Matibag. Kaninong lagda ito, Mr. Witness?
0: Sa akin po.
1: Your Honor, may we manifest that AO Number 11 has been previously marked as Exhibit P-429, and we just want to place on record the request for the transfer of marking at a later time to the certified true copy, Your Honor.
2: Noted.
1: Kaugnay pa rin ng Administrative Order Number 11, Mr. Witness. Ano ang komposisyon ng Special Task Force kung iyong nalalaman?
0: Ito po ay binubuo ng iba't ibang division na pinamumunuan po ng aming pong team leader na Deputy Director for Operations at dalawa po na assistant team leader sa pangunguna po ng assistant director namin for investigation at assistant director for intelligence po.
1: Nabanggit mo ang team leader at assistant team leader ng Special Task Force. Sino naman ang mga miyembro ng Special Task Force kung iyong nalalaman?
0: Your Honor, hindi po sino kundi ito po ay mga grupo, specific units po. Isa na po rito ang National Capital Region Division namin, ang Cybercrime Division po namin, ang aming pong OCTD, Organized Crime Transnational Crime Division, ang TID po at ang CFD.
1: Mr. Witness, nabanggit mo ang National Capital Region Division. Ano ang dahilan at isinama ang National Capital Region Division sa miyembro ng Special Task Force kung iyong nalalaman?
0: Sapagkat ang pag-iimbestiga po at ang continuing na surveillance ay tungkol sa banta sa kaligtasan po ng ating Pangulo at ang primerong opisina at tirahan po ng ating Pangulo ay nasa National Capital Region, kung kaya naman po ating pong isinama rito ang National Capital Region bilang miyembro po ng Special Task Force na ito.
1: Mr. Witness, binanggit mo din kanina ang Cybercrime Division. Ano naman ang dahilan kung iyong nalalaman, bakit ginawang miyembro ng Special Task Force ang Cybercrime Division?
0: Ang Cybercrime Division po ay kasama dito sa task force na ito sapagkat marami po ngayon na nabanta na pumapasok po sa ating Pangulo sa pamamagitan po paggamit ng social media platform at ang CCD po, sila po yung may karanasan at kaalaman po na yan na sapat para bantayan po ang mga bantang papasok dito sa pang-araw-araw po.
1: Mr. Witness, binanggit mo din ang Organized Transnational Crime Division. Ano naman ang dahilan at isinama ito sa Special Task Force kung mayroon man?
0: Hindi naman po lingid sa atin na ang ating Pangulo ay may mga pagkakataon na lumalabas ng ating bansa at nagbabiyahe na kung saan ay atin pa rin pong tungkulin na bantayan ang kanyang seguridad kahit siya ay nasa labas sa ating bansa. At ang ating pong Organized Transnational Crime Division, sila po yung merong ugnayan sa ating pong mga counterparts sa iba't ibang bansa upang ating pong maisiguro ang kaligtasan po ng ating pong Pangulo habang siya ay nasa labas ng ating bansa.
1: Mr. Witness, kasama sa iyong binanggit ang Technical Intelligence Division. Ano naman ang dahilan at kasama ito sa miyembro ng STF kung mayroon man?
0: Napaka-importante po ng role ng TID, ng Technical Intelligence Division, sapagkat ang mga banta po na katulad ng pumapasok po sa ating Pangulo ay nangangailangan po ng masusi at malawak na intelligence network. At ang TID po natin, sila po ang may karapatan dito at nagpuproseso ng mga ganito pong gawain.
1: Bilang huli, Mr. Witness, binanggit mo din ang Digital Forensic Laboratory Division. Ano naman ang dahilan at isinama ito sa miyembro ng Special Task Force?
0: Importante po ang kanilang role dito sa task force na ito sapagkat lahat po ng mga ebidensya na ating makakalap, lalong-lalo na nakailangan pong idaan sa forensics o pagsusuri na technical, sila po ang division na maaari pong gumawa ng pagsusuri na ito.
1: Maraming salamat sa iyong paglilinaw kaugnay ng komposisyon ng Special Task Force. Mr. Witness, anong mga pagkakataon kailangan ng NBI bumuo ng task force? Kung iyong nalalaman.
0: Ang pagbo po ng task force ay yung mga immediate po na pangangailangan na ating tugunan. Isa po yan. Pangalawa po rito ay kung isa ng malawakan ang isang bagay na kailangan nating tugunan at imbestigaan. At ang task force din po, kaya po ganyan kalawak kung makikita ninyo, ay kung ang nasasakupan po nito ay hindi lamang iisang lugar. At yung pong mga seryosong banta, na katulad ng banta sa ating Pangulo, eh ganitong task force po ang pakiramdam namin na kinakailangan.
1: Mr. Witness, balikan ko ang special task force na iyong binuo. Kanina, ibinahagi mo ang komposisyon nito. Ano ang iyong partisipasyon bilang NBI Director kung meron man sa investigasyon ng special task force?
0: Nakasad po dyan sa administrative order na yan na ang patuloy na pakikipag-ugnayan po sa office ng director at patuloy na pag-uulat kung ano man po ang kanilang nakikita o namomonitor at lalong-lalo na po kung may specific po na kailangan kaagad matugunan ay dapat pong ipaalam sa opisina po ng office ng director.
1: Balikan natin ang special task force na binuo sa ilalim ng AO number 11, Mr. Witness. Ano ang nagtulak sa'yo kung mayroon man upang buuin ang special task force na ito?
0: Ang akin na po nabanggit, ang malinaw na banta at planong pagpatay po sa ating Pangulo na para sa amin po sa law enforcement, ito ay nag-transcend na sa banta po sa ating national security sapagkat anumang pong banta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa sapagkat ito'y magdudulot ng kaguluhan, ng ligalig at destabilisasyon po sa ating pong gobyerno at sa ating pong bansa.
1: Nabanggit mo na ang banta sa buhay ng Pangulo ay banta na rin sa national security. Ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man ang nagtulak sa'yo upang buuin ang special task force na ito?
0: May mga pangyayari po na atin pong nasaksihan na nagpatunay na ang banta ay seryoso. Katunayan po, ang aming investigasyon ngayon ay tumawid na sa hindi banta, kundi isang plano talaga na patayin po ang ating Pangulo ng Pilipinas. Sapagkat doon po sa ating mga inobserbahan na tinatawag nating open source intel, Manila po roon ng ating Vice Presidente sinabi mismo na siya ay kumausap na ng papatay at pumayag yung papatay na yan sa ating Pangulo ng Pilipinas.
1: Mr. Witness, bukod sa iyong nabanggit kung saan may kinausap ang Vice Presidente na papatay sa Pangulo, ano pa kung mayroon man ang dahilan o nagtulak sa'yo upang buuin ang special task force?
0: Kung makikita po ninyo doon sa whereas clauses ng Administrative Order 11, ang nag-isa pong nagpatibay rito ay yung aming napanood na live broadcast po ng isang rally na tinatawag na Rage Coalition. If I remember it correctly, it's April 12 na nagsasalita ang mayor ng Davao City na si Mayor Sebastian Baste Duterte na sinabi niya na isang ulo lang naman ang kailangan namin at yan ay ang ulo ni Bongbong Marcos. Yan po ay aming isinama sa aming factor upang buuin po itong ating Administrative Order number 11.
1: May nabanggit ka na Rage Coalition Rally noong April 12, 2026. Ano itong insidente ito, Mr. Witness?
3: Objection, Your Honor, relevance. We ask for the relevance, Your Honor.
2: Part of the witness's narration, counsel, you're on a short leash again, kindly connected to this case.
1: Your Honor, this
2: witness
1: question...
2: may answer.
0: Dito po sa rally na ito, ay nakita natin doon pa lang pa sa pangalan na sinasabing rage, ito po ay may interpretasyon base sa aming law enforcement experience na pag sinabing rage, galit, poot. At ang mga personalidad po na dumalo rito ay makikita nating mga personalidad na kilalang tumutuligsa at naglalabas ng destabilisasyon po sa atin pong gobyerno ngayon. Makita po natin ang presses ng iba't ibang personalities dyan na consistent na nagdudulot ng ligalig po sa atin pong bansa.
1: Mr. Witness, kung ipapakita sa iyo itong videong ito, ito ba'y makikilala mo?
0: Opo.
1: Anong partikular na bahagi ng videong ito ang tumutukoy sa iyong sinabi kung saan may binanggit si Mayor Sebastian Duterte?
0: Mr. President, will be allowed to check on the timestamp?
2: Let's listen to the counsel's objection first. Attorney Vinloan, what is your objection?
3: Again, irrelevant, Your Honor.
2: Same ruling. Counsel, go to it directly and I hope you will connect and make the connection between this video and the matter at hand. Yes, Director Matibag, you may proceed to open the U.S. Are you referring to your notes, rather?
0: Opo, yung po aking investigation.
2: You may refer to your notes,
0: Director Matibag. Kung saan po nakasulat ang timestamp nung video na aking po binabanggit.
3: Your Honor, may we be allowed also to...
2: Counsel for... Assisting counsel for the respondent may look at the document being reviewed by the witness. Likewise, should the prosecutor wish to do so, assisting counsel for the prosecutor may also... stand up and accompany assisting counsel for the defense. You may proceed, Director Matibag, to answer.
0: Yan po ay nasa timestamp 234.35 to 234.43.
1: Your Honor, we are requesting that the video of Mayor Sebastian Duterte during the Rage Coalition on April 12, 2026, which has been previously marked as P430, particularly timestamp 234.35 to 234.43, be flashed, Your Honor.
2: The tech is directed to kindly play the timestamps mentioned. May I request assisting counsel from the defense to kindly witness the breaking? Is the USB sealed, counsel? Has the seal been broken? Witness is instructed to break the seal while being witnessed by assisting counsel for both parties before it is presented to the tech for it to be played.
0: Ayaw.
2: While the witness is breaking the seal and giving it to the counsel for the prosecutor and assisting counsel for the respondent, Chair would like to make a manifestation with respect to the proceedings. Earlier, the Chair intimated to some senator judges, as far as practicable, to make their interjections and interventions after the party shall have examined the witness, both direct, cross, redirect, and recross, if any, unless the matter is of urgent administrative or procedural concern, in which case it may be brought up even before the examination of the witness by the parties. But as far as practicable, let us allow the parties to finish the examination of the witnesses by themselves, because this is a... more of a trial, really, than merely seeking clarificatory questions when the counsels can elicit that from the witness anyway. Yes, are we ready to play the video?

0: FM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
1: Ang galing yung ulo niya ba?
2: Mr. Witness, napanood mo ang video?
3: The video is still playing, I believe, lead prosecutor. Unless you want it cut already.
2: It may be cut, Your Honor.
3: I'm sorry? Do you
2: it
3: want...
2: may be cut, Your Honor.
3: Okay.
2: The timestamp is only 1:35:57 to 1:36:10. Mr. Witness, napanood mo ang video? Ano ang kaugnayan nito sa insidenteng tinukoy mo kanina kung saan sinabi ng Vice Presidente, gusto kong tanggalin ang ulo niya ba?
4: That is the same video that I was referring to.
2: Kanina, Mr. Witness, binanggit mo din na may sinabi ang Vice Presidente, I imagine myself cutting his head. Anong particular na bahagi naman ng video na iyong tinukoy ang tumutukoy sa sinabing ito ng Vice Presidente kung iyong nalalaman?
4: Mr. Presiding Officer, may be allowed to look for the...
3: Witness may do so.
4: Thank you po. Timestamp 1:36:52 po to timestamp 1:36:58.
2: Your Honor, may we request that the same video be played, particularly timestamp 1:36:52 to 1:36:58.
3: Pertaining to the same exhibit, counsel?
2: Yes, Your Honor. Same exhibit, P411.
3: Tech is instructed through the clerk of court to kindly play the video.
1: Imagine myself cutting his head.
2: Mr. Witness, napanood mo ang video. Ano ang kaugnayan nito sa insidenteng tinukoy mo kanina kung saan sinabi ng Vice Presidente, I imagine myself cutting his head.
4: Yan din po yung video ang aking tinutukoy.
2: Mr. Witness, kanina ay binanggit mo ang insidente ng Mayor Sebastian Duterte. Kaninong ulo ang kailangan nila kung iyong nalalaman?
5: Objection, asked and answered, Your Honor.
3: Asked and answered. Move on, counsel.
2: Bilanggit mo din ang video ni Vice President Sara Duterte. Mr. Witness, kaninong ulo ang gustong tanggalin?
5: Objection, asked and answered, Your Honor.
3: Move on, counsel. Asked and answered, the court understands and knows who said the Vice President was referring to in that video.
2: Thank you, Your Honor. We will proceed. Ano ang obserbasyon mo dito sa video ni Mayor Sebastian Duterte at sa video ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng investigasyon ng Special Task Force kung mayroon man?
5: Objection vague, Your Honor. Ano ang obserbasyon mo?
3: Kindly be more specific, counsel. Although the witness is competent, kindly be more specific so that the witness can more intelligently answer the question.
2: Mr. Witness, anong connection, kung mayroon man, ang video ni Mayor Sebastian Duterte at ang video ni Vice President Sara Duterte sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force?
5: Objection,
2: kung mayroon man,
5: objection,
2: at kung iyong nalalaman.
5: Objection, Your Honor, still vague and as unanswered.
3: Witness may answer if he knows so that we can move on. Director Matibag, kindly respond.
4: Salamat po. Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito? Sapagkat gaya po ng aking binanggit na noong November 23, binanggit po ng ating Vice Presidente na mayroon na siyang kinausap para pumatay sa ating Pangulo at pumayag siya. Kaya ito po ang amin pong tinututukan sa task force na amin pong itinatag.
5: Objection, Your Honor. We would have to object as to the answer being non-responsive, and we would like to move, Your Honor, that it be expunged from the record.
2: Your Honor, the witness has answered already, and that should form part of the transcript of our trial today.
5: Then we move to strike it off, Your Honor.
3: The objection is overruled, and the motion to strike is denied. Let it remain in the records for the appreciation of the senator judges as to the weight they will give that particular part of the witness's testimony.
5: We will submit, Your Honor.
2: Mr. Witness, binanggit mo kanina na may kinausap ng tao ang Vice Presidente. Ano ang kahalagahan nito sa inyong investigasyon sa Special Task Force, kung mayroon man?
4: Sapagkat ito po yung aming mismong tinitingnan, sapagkat ang tingin nga po namin dito that the threat is serious, active, and continuing doon po sa banta sa ating presidente. At dahil ito ay seryoso, aktibo, at patuloy na umiiral, ay nagiging banta na rin po sa ating pambansang seguridad. Sapagkat anuman pong banta sa seguridad ng ating Pangulo ay banta po sa ating national security.
2: Mr. Witness, ano ang inyong obserbasyon, kung mayroon man, doon sa sinabi ng Vice Presidente na mayroon na siyang kinausap na tao?
5: Objection, vague, Your Honor.
2: Your Honor, the witness is very much competent. Please allow him to answer the question.
3: Witness, objection overruled. Witness may answer. Kindly move on, counsel. I think I know where you're getting at. But kindly move on toward your point. Witness may answer.
4: Ang observation po namin dito ay hindi na ito isang banta, kundi isang plano. Sapagkat ang tingin po namin dito ay inianunsyo ng ating Vice Presidente ang kanyang planong pagpatay sa Pangulo ng Pilipinas at mga nabanggit pa ang kanyang gustong ipapatay doon po sa kanyang pagbabanggit sa kanyang press conference.
2: Kanina, Mr. Witness, binanggit mo ang investigasyon ng NBI noong November 2024. Ano ang pagkakaiba, kung mayroon man, ng investigasyon ng NBI noong November 2024 sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force na nagumpisa noong April 2026?
4: Malaki po ang pagkakaiba. Yung investigasyon po na natapos, na ginawa noong November 24, na nag-iimbestiga tuon po sa grave threat at sa inciting to sedition, ito po ay ordinaryong krimen na iniimbestigahan. Na sa ngayon po ay nakabinbin na sa Department of Justice para sa kanilang resolusyon. Pero ang aming pong iniimbestigahan ay sinuulit ko nga po, the serious, active, and continuing threat to the life of the President which already transcend to a national security issue. Sapagkat malinaw po na hindi na ito banta, kundi isang plano na patayin ang Pangulo ng Pilipinas.
3: With the permission of the Council of the Parties, Chair would like to clarify for the record and for the Senator Judges that the investigation conducted by the NBI in November of 2025, the witness was not yet the director at that time, but he can testify as to the fact that the agency he now heads conducted the investigation, but not as to the truth of the investigations conducted at that time, but as to the fact that investigations were conducted only. You may proceed, counsel.
2: Mr. Witness, ano ang dahilan? Bakit kasama ang video ni Mayor Sebastian Duterte sa inyong sinasabi ngayon na ang bantang ito ay bantana sa national security, kung mayroon man?
5: Objection, asked and answered, Your Honor.
3: Asked and answered, counsel. Move on.
2: Your Honor, as a matter of fact, we haven't asked that question, and the witness is supposed to explain the reasons why the video was actually considered in their observation that this is a threat to national security.
3: I believe the witness already answered that any threat to the president is a threat to national security, to the national security of the country. And earlier, the counsel already asked the relationship of the video to that statement of the witness, which the chair allowed. We're already there, counsel. Please move on.
2: Bilang karagdagan, Mr. Witness, sa iyong binanggit na issue ng national security, kaugnay ng video ni Mayor Sebastian Duterte, ano pa ang dahilan, kung mayroon man, kung bakit isinama siya sa pagsusuri ng Special Task Force?
4: Sapagkat dito lang nga po na makikita ng naging pagbabanta ng ating Vice President ay nagkaroon po ng tinatawag natin na epekto. It is a kinetic force na kung saan yung mga nakarinig ng kanyang pagbabanta ay gumagaya na rin at nagbabanta. Lalong-lalo na sila ay nabibilang sa isang pamilya. That is the very purpose of the task force, to monitor all the threats na lumalabas po ngayon. At sa araw-araw nga, eh, meron po tayong manakikitang threat sa social media, sa mga pahayag po during the mga rallies, ay tuloy-tuloy po nabanta sa ating pong Pangulo na umaabot na po nabanta sa ating national security.
2: Binanggit mo ang kinetic force. Anong ibig sabihin nito, Mr. Witness?
4: Na yung kanila pong aksyon ay nagkakaroon po ng epekto para kumilos sa mga nakakarinig at kanilang mga supporter upang maghasik po ng ligalig at kaguluhan po sa ating pong bansa at hindi na nirirespeto ang ating pong konstitusyon at wala na rin pong pagtingin sa ating democratic process.
2: Ano pa ang dahilan, kung meron man, bakit isinama sa pagsusuri ang video ni Mayor Sebastian Duterte kaugnay ng Rage Coalition Rally?
5: Yung presensya... Nasaan ang answer, Your Honor?
3: Witness may answer.
4: Yung proseso po namin na yan, dun po namin nakita na sinasabi ko nga yung mga participants dito, yung po mga kilala na mga tao na nagdudulot ng ligalig at pagtutol sa demokrasya po natin. At nandiroon din po yung broadcast na yan. Napakarami pong naabot na tao. Nasa 600,000 plus po yung live broadcast niyan. Doon na po papasok yung tinatawag ko nga kanina na sinabi kong kinetic force na maaaring magkaroon po ng reaksyon ng mga taong nanonood na ito na hindi po maganda at makagugulo po sa pag-promote po natin ng law and order na primero po nagawain po dapat ng National Bureau of Investigation.
2: Binanggit mo na may mga kilalang personalidad na nakibahagi sa Rage Coalition Rally. Sino-sino itong mga ito?
5: Objection, Your Honor, irrelevant.
3: Witness may answer.
4: Makita po natin doon, may mga senador din po na nandoon. Nandoon din po si Mike Defensor at nandoon po ang mga haligi po ng PDP Laban na akin po mga kakilala. Andun din po ang mga iba't ibang leader sa iba't ibang rehiyon na akin na pong nakasama noon nung ako ay miyembro pa ng PDP Laban.
2: Mr. Witness, ano ang ibig sabihin ng rage kung iyong nalalaman?
5: Objection, Your Honor, irrelevant.
3: I think counsel has already made the connection between the rage, the statements of Mayor Baste, and the statements of the respondent. Witness, may answer?
4: Sa Tagalog po niyan ay galit o puot. Yun po.
3: Wala pong acronym yun, Director Matipa?
4: Hindi po kasi tumutugma doon sa acronym nila dahil yung acronym nila, Reform Alliance for Good Governance. So hindi po rage eh. So medyo malayo po.
2: May proceed, Your
3: Counsel
2: Honor.
3: May proceed.
2: Nabanggit mo din, Mr. Witness, na maraming nanood ng videong ito. Ilan ang nanood ng videong ito kung iyong nalalaman?
4: Sa live broadcast po, lumabas po na nasa 600,000.
2: At ano ang kahalagahan na 691,000 ang nanood sa live broadcast ng videong ito kung mayroon man?
4: Again, ganoon na po kalawak yung nakikita natin na resulta ng pag-asik po, ng ligalig po at pagbabanta po sa kayusan, pati na rin po sa seguridad ng ating Pangulo.
2: Mr. Witness, kanina binanggit mo ang pagkakaiba ng naunang investigasyon ng NBI sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Ngayon, ano naman ang ginawa ng NBI sa pagitan ng unang investigasyon kung saan na-file ang kasong grave threat at inciting to sedition sa DOJ, February 2025, sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force na inumpisahan nung buuin ang STF April 2026, kung mayroon man?
4: Ang sa pagkaalam ko po...
3: Counsel, you mean April 16, 2026. That's April the You're referring to AO 11?
2: Yes, Your Honor.
3: Witness may answer.
4: Doon po, base po sa tanong ng mula February 25, 2025, ako po ay hindi pa NBI noon, subalit nung ako po ay nag-assume ng February 20, kasama po sa ating pinag-aralan niyan at alam naman po natin na ang mandato ng NBI ay ang patuloy na bantayan ng seguridad ng ating mga opisyalis at siguraduhin na may law and order. So ako po ay na-appraise naman na tuloy-tuloy ang mga monitoring at consultation po at surveillance na ginagawa ng iba't ibang unit noon. Ngayon, nung ako naman po ay pumasok bilang NBI Director at atin pong pinag-aralan yung mga kaso, nung April 16 nga po, itinatag na po natin ang task force na ito upang po matutukan ang mga issue na akin na nga pong nabanggit.
2: Mr. Witness, maraming salamat sa iyong paglilinaw, kaugnay ng nauna at ng kasalukuyang investigasyon ng NBI. Kaugnay pa rin ng Special Task Force, ano ang iyong naging direktiba kung mayroon man? Kaugnay ng video ni Mayor Sebastian Duterte noong April 12, 2026.
4: Akin pong ipinagutos to the task force na may authenticate at may preserve itong video nito sapagkat aming pong iniisip na ito'y magiging material sa aming pong pag-iimbestiga at sa darating po na panahon na aming po itong gagamitin.
2: Mr. Witness, sino ang iyong inutusan upang ma-preserve at ma-authenticate ang video ni Mayor Sebastian Duterte na tinukoy mo?
4: Ito po ay aming naitoka kay Agent Edgar Apolonio po ng Cybercrime Division po.
2: Ano naman ang iyong patunay na ang videong ito ay na-preserve at na-authenticate ni Agent Edgar Apolonio kung mayroon man?
4: Ako po ay nakakuha ng kopya ng affidavit of authentication na ipinasa po sa aking tanggapan at akin po itong nahawakan po.
2: Your Honor, we are requesting that affidavit of authentication of Edgar Apolonio, previously marked as Exhibit P431, be flashed. Likewise, Your Honor, we're requesting that we allow assisting counsel to present the document to the witness for confirmation.
6: Sa photocopy.

0: XFM.
1: XFM.
0: Impeachment coverage.
1: Impeachment coverage.
2: Mr. Witness, we are presenting to you a document entitled Affidavit of Authentication. Ano ang kaugnayan nito sa Affidavit of Authentication ni Agent Edgar Apolonio na tinukoy mo kanina?
3: Ito po ang Affidavit of Authentication na akin pong binabanggit.
2: We manifest, Your Honor, that the same has been previously marked as Exhibit P431. Sa pahina 2, makikita isang lagda sa ibabaw ng pangalang Agent Edgar Apolonio. Mr. Witness, kaninong lagda iyan kung iyong nalalaman?
3: Kay Agent Edgar Apolonio po.
2: Mr. Witness, paano mo nalaman na ang lagdang iyan ay lagda ni Agent Edgar Apolonio?
3: Noong po ay ito'y sinumite sa aking opisina, siya po ay aking ipinatawag at tinanong ko kung siya ang gumawa at kung lagda niya po ito. Bukod po doon ay marami na po akong naiutos na ipa-authenticate sa kanya at iba pang dokumento na siya po ang lumalagda, kung saan nagkaroon na po ako ng familiarity doon sa kanya pong mga lagda.
2: Maraming salamat sa iyong paglilinaw. Ngayon ay puntahan natin ang investigasyon ng Special Task Force sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente. Ano ang mga ginamit niyong batayan, kung mayroon man, sa inyong pag-iimbestiga sa Special Task Force sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente?
3: Consistent po sa ginagamit po ng Protective Intelligence Methodology ng Secret Service ng Amerika. Dyan po sa tinatawag natin na if there is a threat to a known personality, meron po silang mga pamantayan at doon din po namin ibinasa itong pamantayan na ito. Lima po ito na pamantayan namin pong ginamit.
2: Mr. Witness, binanggit mo na meron kayong ginamit na limang pamantayan. Ano-ano itong mga limang pamantayan na binanggit mo?
3: Una na po rito yung pattern of violence po.
2: Bukod sa pattern of violence, ano pa kung mayroon pa?
3: Yung pong gravity at seriousness or seriousness po ng isa pong pangyayari.
2: Anong sunod dito kung meron pa?
3: Yung pong identity and identifying characteristic po ng involved po doon sa pangyayari.
2: Bukod sa identity, ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man?
3: Ang isa po rito ay yung kakayanan po at kapasidad po ng nabanggit po na subject po.
2: At bukod sa apat na iyong nabanggit, ano pa ang inyong ginamit na batayan kaugnay ng investigasyon na ito?
3: Yung pong tinatawag na motive o motibo at intent po ng personality po.
2: Mr. Witness, balikan natin ang pattern of violence na una mong binanggit kanina. Ano ang inyong sinuri, kung mayroon man, kaugnay ng pattern of violence ng Vice Presidente?
3: Sa tulong po ng amin pong special task force ay amin pong binalikan ang mga pangyayari na yan naman po ay lumabas na tinatawag namin sa media ng mga open source intel namin. At doon po nakita namin yung isang event nung mayor pa po ang ating Vice President Sara Duterte na meron pong isang sheriff na gustong gawin ang kanyang tungkulin na atas po ng legal na atas ng korte na magpatupad po ng demolition order. Subalit hindi po ito nagustuhan ng noon ay mayor at kay Vice Presidente, kung saan ay tinawag po niya yung sheriff at pinagsusuntok po sa mukha itong sheriff na ito.
2: Mr. Witness, binanggit mo ang isang insidente ng sheriff na pinagsusuntok sa mukha. May ipapakita ako sa iyong video.
4: Noong July 2011, habang nakaupong mayor ng Davao City, sinapa ni Vice President Sara Duterte ang isang court sheriff.
2: Ito ba ang insidente yung tinutukoy mo?
3: Tama po, yan po.
2: Bukod sa insidente ng sheriff na sinuntok ng vice presidente, ano pa kung mayroon man ang inyong sinuri kaugnay ng pattern of violence ng vice presidente?
3: As part of our investigation, kami po ay nakakakuha ng mga dokumento related po dito sa aming inibistigan kung saan we got hold of a affidavit of a ito pong dating police ni Sir Arturo Lascanas na self-confessed member ng DDS na kung saan doon po sa kanyang affidavit na yan ay atin pong nakita at inilalarawan po at sinasabi nitong ni Arturo Lascanas na ang vice presidente mismo ay kasama doon sa Opland Tokhang, isa sa mga arkitekto ng Opland Tokhang. At dito rin po niya sinabi na instead na barilin at patayin para hindi nalalaman ng media, ay kidnapin na lamang yung mga subject po, mga Cebu users o kaya yung pong ibang gumagawa ng krimen o nagtitinda ng droga at ibaw na lang po sa isang quarry na kung saan natagpuan po literal nitong Laud Quarry na meron pong mga biktima ng extrajudicial killings.
2: Mr. Witness, nabanggit mo ang affidavit ni Arturo Lascanas. Nasaan ang affidavit na tinutukoy mo?
5: Objection, Your Honor. May we know the relevance of all these questions?
2: Your Honor, we are establishing the pattern of violence. And this is very much relevant.
6: Witness, may answer?
3: Sa pagkakalam ko po, ang affidavit na ito ay nakasubmito po sa International Criminal Court na sasalukuyan po dumidinig ng kaso ng extrajudicial killings po.
2: Kaugnay pa rin ng affidavit of Arturo Lascanas? Nasaan ang kopya nito kung mayroon ka man?
3: Meron po.
5: Objection, Your Honor. The witness is not competent to provide an answer on an affidavit that he did not execute.
2: Your Honor, may I respond?
6: Lead counsel may respond.
2: Your Honor, this affidavit of Arturo Lascanas can be considered as a declaration against interest. He's saying in the affidavit na siya ay hitman, na siya ay bahagi ng Davao Death Squad. And under the rules, Your Honor, this may be considered also even with respect to third party. And in this particular case, Your Honor, the Vice President, the respondent, is the third party.
5: Just a rejoinder, Your Honor.
6: Counsel for the respondent.
5: Then we would have to object to that, Your Honor, because it will be Mr. Lascanas, if at all, who has the personal knowledge. We're already going into the contents of such affidavit, and the witness is incompetent to testify on that.
6: Shall we make a ruling? It is of no moment that it is a declaration against interest. Again, it is not an exception to the hearsay rule. It's certainly not a declaration against the interest of the witness. However, the court will allow it as part of the testimony and narration only of the witness, not as to the truth of the allegations of fact contained in the affidavit of Lascanas, just as to the fact that the affidavit went through the office of the NBI director, that he knows of the affidavit, but certainly for the information likewise of the senator judges, not as to the truth of the allegations stated in the Lascanas affidavit. Witness may answer.
5: Your Honor, we will submit, but we register continuing objection.
6: The continuing objection of the counsel for respondent is duly noted and entered into the records.
2: Mr. Witness, kaugnay pa rin ng affidavit ni Arturo Lascanas. Nasaan ang kopya ng affidavit na ito?
3: Meron po akong CP.
6: Counsel, witness already answered. He said it is in the ICC, I believe.
2: Your Honor, I am pertaining to his actual copy.
6: You may proceed, counsel. Witness may answer.
3: Nandito po sa akin, daladala ko po yung kopya ng affidavit.
2: Your Honor, may we allow the witness to take from, to present his own copy?
6: Witness is allowed to produce a copy he is mentioning, is referring to rather in his testimony.

0: Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
0: Send money abroad quickly and easily with MLuLier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at MLuLier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLuLier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLuLier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Kung wala mo kasabot sa akong trabaho, tamo di ay mupahawa sa inyong pista.
3: Paklarek sana!
4: Exciting!
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Kaklare sana.
1: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likot. Makadungog mo ako kay si Rin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Kasi isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ako. Kanyang produkto sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abo, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Sa usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigira man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan, wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batian yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at

0: Jason Plus Herbal Soap.
1: Yan na si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.

0: sweldo na lang eh. Pero short man ta pirmi.
1: Clarex, sana?
2: Exciting! New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga

Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

Mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o kundiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: θα πλάρε ξανά.
1: Exciting!
2: Dabhana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene, Ochia, 55. Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya. Gamit to do Santon Plus. Kaya ako kayo sa atong lawa.

tamis na pagkaon. Nadiskubrihan ako naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar nagnormal na. So dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kog kape, tambal pa. Busa kamo pag premium D3 coffee mix na.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mga butika. Claire Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Opo, si Isel Komplikado.
2: Si Balog Antike.
1: Masakit ang aking katawan.
2: Malagi
1: narinig ko
2: sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Gumamit ako,
2: nawala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
3: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil. Sunthorn Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Sunthorn Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni ini.
0: Sunthorn Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthorn Vitamin C.
5: Pliti-pliti po, Choy!
6: Paklarek sana!
7: Exciting!

ninyong tanan mga katropa. May gabi ug may gabi na usab kaninyong tanan. Welcome na usab nining ato ang tulumanon inyong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Inyo igsoon sa kahanginan, Brother Junard Iconar, makiguban kaninyo. Ang to niya punta niya ng alas 7 ning na dapit sa gabion mga kaigsoonan. Og asama sa gihapon ato nga isgutan ang mga butang nga dunay dako kaayo nga kalambigitan sa ikalambo or ikadibilop sa tuang lawas nun, sa tuang utok nun, o labi na gyud sa tuang espirituhanon nga pag-uswag. Live ta karon mga katropa, dinis sa 89.1 XFM Davao. Mayingon usab sa tuang mga sister station nga mga nakatunin sa XFM General Santos City. Good evening and happy listening kaninyong tanan din ha. Mayingon usab sa tuwa ang mga kasikbit nga mga istasyon din ha sa may XFM Malaybalay Bukidnon. Happy happy listening and good evening kaninyong tanan din ha. Mayingon usab sa nakatunin sa XFM Tagum City. Maying gabi og maying pagpaminaw kaninyong tanan din ha, og labi na gyud sa to ang mga kahigalaan din ha, no. Mayong gabi kaninyong tanan, lahos na dito sa XFM Mati mga katropa. Og maying nosab sa XFM Pagadian Sambuanga. Mayong gabi og mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Og kita nagapanghinaot mga katropa ha. Luyo sa mga kalamidad nga ato ang ginaatubang karon nga usahay makahatag ka na to og kakulba, makahatag ka na to og dugang kabalaka. Makap-question ta kung unsaon na to ma-acquired ang siguridad nga ato nga gikinahanglan mga kaigsuonan. Usahay mabalaka to no sa ato ang mga paglakaw, sa ato ang mga pagbiyahe tungod kay mukalitlag ulan, no? Mayo ang panahon iniga buntag pa hangtod hapon. Gani karo mga orasa medyo nitingog na sab ang langit, no? Nagdagom na sab. Nya na sige na pud og dalugdog. Nauman gyud nato ning medyo mobundak na pud ang ulan unya. Pero despite alang tanan, mga kaigsoonan, we all together pray to the Lord, no? Magawati lang kadangpan, magamputa sa ito ang labaw makagagahom, labi na gyud sa proteksyon sa matag-usaka nato, nito mga nagbiyahi, kay dili pa lang kayo dugay, no? Atong nakuha sa ito ang mga staff din sa ito ang stasyon. Kita nato, no? Doon ay mga nadisgrasya. Pipila ka mga kinabuhi ang nag-ungaw ngadto sa kamatayon tungod sa mga disgrasya. Okay, so ni mga orasa mga kaigsoonan, pahulay sa taas pagpaminaw sa mga latest update sa mga balita karon. Og kuhaon sa nato ang inyohang atensyon og ato sa ning i-focus sa ato ang pinaka-importante nga buluhaton labi na gyud nining mga orasa, no. Ato ning igahin mga kaigsuonan sa subli o pagsubli sa pagtuon sa mga nasulat sa balaang kasulatan nga mikonekta sa mga panghitabo sa ato ang palibot karon, which is usa na siya sa concern dapat natong tanan individual or gitawag to og by family kay sa ato ang relihiyosong lakaw ni ibabaw nini nga kalibutan mga kaigsuonan. Usa sa ato ang nakatunan og usa sa naghatag ka nato og kaikag kainit sa pagpangalagad ngadto sa labaw sa ato ang Ginoong sa ato ang Ginoo. Kining unsa ka realidad or ang realidad ba unsa ka tinuod di ay, no? Unsa ka tinuod ang mga panghitabo nga nagapanghitabo sa ato ang palibot karon tungod kay thousands years ago, it was already written kung unsa ang mga panghitabo in these last days, which is naghisguta sa ato ang panahon karon mga kaigsuonan. Muna nga,
Sakto na siguro to mga panahon nga wala ta kayo nagtagad sa to ang espirituhanon nga pagpangalagad mga kaigsoonan. No? Sakto na siguro ang mga panahon nga atong gigugol para lang sa ato ang kaugalingon o magahin po ta o mga panahon, minuto, gutlo. Oras, adlaw, bulan, tuig nga mag-insakto ta o pagpangalagad nga tos Ginoo. Pagpangalagad, but pasabot is servisyo. No? Huwag ka na nga servisyo mga kaigsoonan, imunang makita or imunang mapadayag pinagi sa pag salmot sa mga spiritual gatherings, family prayer, na yung mga rally, no? Mga meetings nga pwede na itong salmutan. O unsa pa mga welfare nga pwede na itong ubanan alang sa pagpanghatag sa mga nangainhanglan. Well, intak na, Brother Junard, gihapon makig-uban kaninyo, no? Ubaniko ninyo mga kaigsuunan o nini mga orasa mamalandong napod kita o mga pulong sa Ginoong motodlo o mugiya ka na to ngadto sa atong pagpangalagad nito sa ato ang labaw makagagaho mga kaigsuunan. But before that, ato sa ning idangop ang ato ang mga matag-usa ka mga kaugalingon ato sa nga muduolta sa ato ang labaw makagagahom pinagay sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsuunan.

Glory to God, hallelujah mga kaigsoonan. Nindot kayo minsay sa awit inintak na as kagabion. Nagtudlo ka na to nga sa ato ang kinabuhi mga kaigsoonan, dapat doon na gitay angay nga himuon, doon na tayo angay nga desisyonan, doon na tayo angay nga mabatnan, labi na gyud sa ato ang espirituhanon nga pagpangalagad aron sa ingon ni ana inigabot sa panahon. Wala tay basulan, no? Wala tay angay nga wala tay mahayan, wala pagmahay nga maabot sa ato ang kinabuhi mga kaigsoonan.

No, let us remember nga before na no before kana nga mahitabo nga event. Dunay mga hint, mga specific nga mga timailhan ng mismo ang ato ang Ginoong Hesukristo nag-asoy o gani ato nang gisgutan kagabi eh. O so far mga kaigsunan kung inyo ha kini nga ma-recall ato nga gisgutan nga usa sa mga gusto nga ipaabot ni Ginoong Hesukristo kanato base sa ato ang nga gibasa sa balaang nga kasulatan. Usa ana is ayog tuguti nga duna gyoy mulimbong sa imuha. No. Kitang tanan doon na tayo freedom. Doon na tayo kagawasan nga magtuki, magbasa sa balaang kasulatan. O ayog tuguti nga ma-confined lang ang ato ang pagtuog nagadipindi kini sa ato ang mga pastor, sa ato ang mga ministers, lay workers, no? O mga kadagkuan, o mga kaparian. Pwede nga mo rely ta sa ilahang mga nakatunan, but in the first place mga kaigsunan, let us remember no nga sa ato ang pagtuo dapat napundar kini una sa kung unsa gyud ang unsa giingon sa balaang kasulatan og kita na mismo ang motimbang-timbang mo balanse kung how true no unsa ka tinuod ang mga pulong nga ato nga ginabasa og ato nga ginatun-an kay importante manguna siya mga kaigsunan no muna nga let us remember mga kaigsunan nga kini nga butanga duhay dala ani either life and death ni nga panahon kung masipyat taw desisyon na nagid sa tuwa mo na nga before na mahitabo gitagaan taw ga kahigayon ang Ginoo nga mutoki pa gitagaan taw ga taas nga panahon gipailoban ta sa Ginoo gani atong gisgutan kagabi nga dili siya maglangan-langan no may tungod sa iyang pagbalik sumala sa gisgutan sa uban. Gani, dili siya gusto nga dunay mawala, kung dili makakabaton sa pag-ila sa kamatuoran. Now, ang Matthew Kapitulo 24, dugang natuni nga mga point of views nga ato dapat nga i-consider para ato yun nga ma-verify pag-ayo kung unsa diay ang mga angin ato nga himoon, aksyon, lakang para nga sa dili pa mo balik si Ginoong Hesukristo is no kitang tanan prepare andam ta no prepare ka prepare sila prepare tang tanan dayon unsa diay ang sitwasyon o kahimtang sa ato ang panahon karon nga burag paralel ni siya sa panghitabo kani adto. Pag mag-iskot tago ga paralel, burag sulusama. Burag parihas lang. Og tinuod na siya, mga kaigalaan ha. Sumalapas sa Mateo, it is recorded. It was recorded according to the book of Mateo, chapter 24, verses 36 to 44 na siya, mga kaigsuunan, kung doon na mo'y Biblia din ha. Now, let us read in a verse 36, nagingon din he, in a Cebuana version. Apan na nahatungod niya itong adlawa o takna, walay usang nahibalo kung anus a, bisan pa ang manulunda sa langit, bisan pa ang anak, kundili ang amahan lamang. 37, kayingon sa mga adlaw ni Nui, mausab ang mga ang pagpadayag sa anak sa tao. Now, mupostag kadali din he, and then mo try ta og create og usa ka pangutana kung unsa diay ang mga unsa diay ang practice lifestyle nga ginahimo sa panahon sa antediluvians which is gisgutan gani diri na sa panahon ni Noe. So naghisgota before flood ni siya sa wala pa ang lunop. No. Karon, gisayit din ni no, ang mga point of views ba na dapat ito i-consider para ato gid nga masabtan kini ato ang gisgutan karon. Ang mga point of views din ni nga gisgutan is ang adlaw daw ni Noe mausab daw ang pagpadayag sa anak sa tao. Unsa man diay ang mga panahon sa o unsa diay ang mga panghitabo sa panahon o sa kadlawan ni Noe. Now, sa succeeding na verse, mga kaigsunan, sa verse 38, nag-ingon, kay ingon sa mga adlaw, sa wala pa ang lunop,

No? Take note, before flood ni ang atong gisgutan, inyan ingon din sa wala pa daw ang lunop, ingon din sa 38, kay ingon sa mga adlaw sa wala pa ang lunop, nangaon sila, okay? Og nanginom, okay? And then, nanagpangasawa sila, third portion ni siya, og nanagpamana hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Din mo proceed ta sa verse 39, og wala nila hibaloi hangtod nga miabot ang lunop o gianod silang tanan, ingon usab ni ini ang pag-anhi sa anak sa tao. Terribly ang mga panghitabo, mga kaigsunan, nga girelate sa tuwa kining atong gibasa karon ba kay kuan ba yan, New Testament ba yan, in the book of Matthew, first book sa New Testament sa Bible. And then iyang girelate sa tuwa karon kung unsa ka tinuod ang mga panghitabo kani adto. O gani, it was recorded, mga kaigsunan, nga ang ato din kasaysayan karon is konektado di ay gihapon sa mga panghitabo kani adto, which is past naman ta to siya. Karon gitandi ang ato ang panahon karon or ang pagbalik ni Ginoong Hesukristo sa mga panghitabo nga nahitabo sa panahon ni Noe before ang lunop. Unsa daw kuno to ang mga gipanghimo daw nila? Nangaon sila, nanginom, nanagpangasawa sila, nanagpamana hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Unya, ang nakanapan din niya is wala daw nila hibaloy hangtod nga miabot ang lunop. Karon, usahay mapuzzle ta sa ito ang mga una-una ba? Nga nung nga man sila nakahibalo nga muabot ang lunop. Remember, mga kaigsunan, is nilint or ang duration sa pagwali or pagminsay ni Noe, paghatag og warning is 120 years. Grabe no, kataas. Hamot lang gaha sa ito ang panahon karon kung naabay niya, abot og 120 nga nagwali pa. Ang ato ang point din yung mga kaigsunan is nganong nakaingon man ni din hey, na-declare man nga wala daw nila hibaloi, no? O wala nila hibaloi hangtod nga miabot ang lunop. O gyanod silang tanan, ingon usab nini ang pag-ani sa anak sa tao. Sa tuwa karon, mga kaigsuunan, pasalamatan no, sa tuwa mga kapwa ministers or missionaries in different religious groups tungod kay ilagyod nga ginapromote ang ato ang Ginoong Hesukristo, labi na gyud ang iyang pagbalik, no? Labi na gyud sa iyang pagpadayag, mga kaigsuunan. Muna nga, dako kita og salut, no, labi na gyud sa ato ang mga kapwa missionaries nga naghatag og tin-aw nga pasidaan nga dunay Kristo nga mabalik. No doubt nga dapat wala naon tay tawo nga ignorante sa ato nga panahon karon. Wala naon tay question nga wala man mi kabalo ana, wala man mi nasayod ana nga duna day moabutay. Tungod kay in social media, sa kadalanan, sa bus, sa prisuhan, doon ay mga missionaries, missionaries na naghalakaw, naghatag o pagpasidaan. Now we must be prepared. So wala na siguro tayo ikapangulipas nga makaingutag watakay balong nga naali mo balik. Pero ang gibutyag lang din yung mga kaigsuan kumubakta sa verse 36. Ang pag-anay yun ni Ginoong Hesukristo is no one can predict. Wala giyoy bisag usa sa tua. Sa tua ang tawhanon nga panghunahuna. We cannot predict the time, the hour, the days nga mubalik ang anak sa Dios. Gani, gideclare din nga bisan na kuno ang mga manulunda, even Jesus Christ himself nga siya muntamuan ni Dini. Even Jesus Christ, dili siya pwede. O, wala siya tagay o kahigayunan nga
mo declare nga anang adlaw mo balik ko kundili ang amahan lang man lang no mo na nga mo reflect sa to ang John 3:16 nga ang pinakauna day nga nagpakita kung gugma ang hisgutan nga ni sa mga makasasala nga kalibutan no other than which the Father kung maghisgot ka og love mo na nga mo recall sa to mga una ang John 3:16 for God so loved the world that he gave his only begotten son si Ginoong Hesukristo kapulisay na kong gugma sa to gipili niya ang pag-antos dito sa Kalbaryo sa cross. Now, mubalik ta sa pinaka-importante yung mga kaigsunan ka nag-iskot na ba ni o pagpangaon, pagpanginom, pagmangasawa, na nagpamana hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Sala ba di ay ang pagbaton o bana? Kay kung sala, murag mo contradicted ni siya sa design sa Ginoo nga ang lalaki mo biya sa iyang ginikanan o mo ipon siyang asawa o sila may mong isa. Or kinibang pagpangaon sa labani nga gitagaan man ta sa Ginoo og supply labi na gyud kanang mga natural product mga organic nga diha ta magkuha og source of nutrients and minerals or kinibang pag-inom sa laba. Now karon atong ito atong i-try og locate mga kaigsoonan unsa ni atong ginakaon unsa pa ni atong ginainom. Bantayan ito mga kaigsunan, tungod kay doon narabat ay system nga dapat atong sundon or program. Labi na yun kung mamilo ka sa Secret of Health, no? Dito do, ginidin he. Unsa ang mga guidelines nga ato nga dapat nga sundon para ato nga maangkon ang good health. Now, bantayan na ito kay daghan na kayo nga nag-open karon nga mga 24/7 nga mga kananan tiyangi. Nga bisan wala na sa panahon sa tingkaon, hala, habhab lang ihapon. Wala na ay concern kung dunabay dili mayong epekto sa ito ang lawas or mayo ba ito makuha, badawat or dili. Kini pag-inom po mga kaigsunan, wala man nag-specific din he, pero doon na tayo giinom karon nga bisag dili na to ang konon, doon ay dako kaayong nga epekto sa ato ang may panglawas. No? Bisag dili ta, bisag nasayod ta, nga doon ay dili may epekto or bad effect. Pero ato iya pong ginainom. Ato iya pong ginapalit. Ato iya pong ginagastuhan. Which is, usa na siya ka mindset mga kaigsunan or makaingam man siya taog cultural culture by culture siguro or option lang yun sa tao nga gusto siya og lingaw-lingaw niya gamiton ang mga nabilin ang mga minuto gabi ihala makadlaw na lang ininumay no nilimayo ang epekto ang atong gisgutan karon mga kaigsunan nag basic ini sa kung saan ito ang gibasa sa balang kasulatan og mismo ang Ginoo concern alang sa matag-usa ka nato kay mabot ang adlaw dili man na maglangan bisag malangan pa na siya pero muabot yun na ato inang lauman no? Nga kini mga panghitabo muabot yun ni muna nga angay na itong bantayan kay dili nga bersikulo lang gihisgotan nga ang ato ang pagpangaon oy concern po ni in full po day ni ato nga bantayan nangaon silag na nagpangasawa kini lang ang pangasawa amot lang gahan no kung kamo moy pasultihon mga kaigsunan mga bulan labi na gyud nga na kay asawa niya nita na po kaglaing asawa bad bayan na siya no ato nga bantayan. Kumusta ang atuang dagan sa itong mga pangunauna na nagpamana? Ala, bura na tag-artista ni, no? Pulipuli ga bana o pulipuli o asawa. No? Kamya, gitaw nga ito o bura gamit lang siya ba? Nga bura di nakaganahan. Mag-change na podcast status ni mo. Now, kini nga mga panghitabo karon mga kaigsuunan. Dako kainis siya o kalabtanan sa
pagbalik ni Ginoong Jesucristo. No? Kay ingon ra ba din hinga. Sama daw kuno. No, sama daw kuno sa kawatan ng iha nga pagbalik. Karon ingnana man di ang sistema like a thief man di ay. Then doon ay warning or doon ay si may tawag na to ani hint or dapat aware or awareness ni siya or clue nga angay na to nga bantayan mga kaigsunan sumala pa sa verse 42 sumala pa din he busa man nagtukaw kamo kay wala ninyo hibaloe kung unsang takna amo anhi ang inyong Ginoo. 43 apan kini may baluan ninyo nga kung ang amahan sa panimalay nang hibalo pa sa unsang bahina sa kagabion ang pag-abot sa kawatan, magatukaw unta siya o dili siya mutugot nga longkabon ang ihang balay. Tungod ni ini, panag-andam usab kamo kay sa usa ka takna nga wala ninyo pagdahuma, muanhi ang anak sa Dios. Nindot kayo ang maong verses mga kaigsuna nag-aware sa matag-usa ka nato. Kanimo, higala igsuon nga nagapaminaw karon gi-aware ta nga let us watch and pray. Kapalo ba ta mo ampo? Ikaw rin pa yung makatubag na nag-ampo ba ta? Or nag-a-vigil ba ta? Or nag-a-tukaw or basig mo vigil lang tag na ipatay? Nag-a-tukaw ba ta? Nga, ang pagtukaw mga kaigsunan dili ni sama sa kanang pagtukaw nga tong gisgutan nga kanabi tong di ka matulog kay magtukaw lagi ka mag-vigil. But pasabot ani mga kaigsunan ba nga? Nagtukaw ka, but pasabot nagbantay or nag-amping ka sa imuha nga kaugalingon o nga sa matag-adlaw, matagtak na imo nga gina scrutinize ang imuha matag-usa ka mga binuhatan. Kung nitukma ba ni siya sa kabubuton sa Ginoo o rawala. Para masigurado na to o dilit na to, di ta magduha-duha sa to ang eternidad or sa to ang walay padulngan. Dapat isiguro tani mga kaigsunan tungod kay ang balang kasulatan is specific siya sa mga panghitabo nga moabotay o sa mga panghitabo nga nahitabo na. O gani, Apostle Pablo nag-asoy sa to nga ang mga panghitabo kaniya ito, gisulat to siya alang sa to ang pagtuon karon which is gihimo tanay nga tamdanan. Gihimo na to kininga kanang sulundan nga katong mga siptet kaniya ito dapat dili na masubli sa tuwang nga panahon. Unsa day ilang mga sipyat, no? Sila ginahimo. Ganong na failure man sila o ganong nga during sa lonop, walo raman ang ka-survive. Pamilya raman ni Noe. Mo na nga, dapat ito nga i-check. Mag-background check ta mga kaigsunan. Aron nga, ikaug ako, makadangat ang lugar nga di ang gi-prepare na ganung Jesucristo. Kana nasulat bito sa John 14:1-3. Wala nga ninintak na as kagabion o sanay siya ka cooling alang kanimo higala o igsuon. O ga, kini nga cooling dili na nato lang ngayon. Dili na to ni siya usikan ong di na to usik-usikan na nga to ang panahon. Mag-invest sa ito ang espiritual nga kondisyon. Ato kining i-boost. Ato ni nga i-develop. Unahon na ito ang ato ang kaugalingon nga we are personally connected to Jesus Christ. And then, if we are secure, tinood na ta nga nakonekta, then ang ato ang next is ato ang family circle. Imuhang anak, imuhang asawa, siguro doon na to. Before ta mo agto sa uban, tungkol kay concern ta, and then, before ta mo ship nga to sa uban, let us put in our mind na unahon na to ang ato ang family. Ato nga i-orient daan, seminaron daan, nga ingon din ni, usa sa itong nabalaan is magtukaw kay
wala ninyo hibaloe kung unsang takna moabot ang inyong Ginoo. Pag andam usab kamo kay sa usa ka takna, wala ninyo pagdahoma ug moanhi ang anak sa tao. So speaking of preparation, atong andamon ang ato ang kaugalingon, no? Sige lang tag-ingon nga andamon, no? Pero usa sa mga angay natong andamon mga kaigsuonan, kiningiingon sa balaang kasulatan na na-record niya sa Romans chapter 13 verses 11 to 14. Dun ay gustong ipabuhat ang Ginoo, alang kanimo, higsuon. No, nga para prepare ka. Dun ay background check na dapat natong reformahon. Angay ng usbon ba? Doon na tayo amindahan sa ito ang lifestyle, habits, sa ito ang theories, and also sa ito ang practices. Dili pwede nga kutob lang ta sa pag-storya. Dili na ta pwede nga kutob lang ta sa pag-profess. Ora sa pag-angkon nga unsa ka. Kung dili, by example, by daily practice, makita sa mga kinabuhi, kung unsa ang ato ang ginasulti. Now, speaking of time, according to the book of Romans chapter 13, verses 11 to 14, and verse 11 it says, in Subana version, nagingon din ni, o kini, sa hingsayran ng panahon nga takna, unsa daw, ingon din eh? Kini sa hingsayran ang panahon nga takna nagayod nga igmamata ninyo gikan sa pagkatulog. Kay karon na nga ito ang kaluwasan haduol na kaysa sinugdan sa atong pagtuo. 12. Ang kagabihion miagi na og nagsingabot na ang adlaw. Busa, isalikway ta ang mga buhat sa kangit-ngit. Okay? Posta kadali ha? Kay para ato yun nga makonfirm kung unsa giangin itong buhaton. O sa ito nga. Unsay angay na tong i-prepare. No, ingon din he. Ato lang sarang nga ato lang sarang nga doon na daw ang panahon. Unya, ingon din he. Ang kagabion miagi, unya doon na daw ipasalikway sa ato ah. Sa likway nato ang mga buhat sa kangit-ngit o gisulob ta ang mga hinagiban sa kahayag. Magkinabuhi kita sa kaugdang ingon nga sa adlaw. Dili sa kaulit o bisan sa pagubog-hubog. Dili sa kaulag o sa kalaw-ayan. Dili sa pagkabahin-bahin, bisan sa pangabugho. Kung dili, isulob ninyo ang Ginoong Hesukristo. Kung dili ka mo managtagana alang sa unod sa pagtagbaw sa mga kailibgon ni ini. Okay. Ang tuta sa point. Karong panahon na, mauna ang panahon, ingon si Apostol Pablo nga dapat alert. Ig mamata. Gikan sa pagkatulog. Kabante ba mo sa nang tao nga natulog or nagpatulog-tulog? Kanabitang wala kay pake. Wala kay il sa kung sa'y mahitabo sa imuha nga kinabuhi. Grabe itong wala ni santop sa muna na nga, uy, kinahanglan na day kong mga lagad, no? Kinahanglan kong magsimba day, no? Uy, kinahanglan na day kong mudangop nga to sa Ginoo, labi na yun kay kanunay raba ko niya nga pahinumduman. So, kung doon mga inana nga mga instances, mga kaigsunan nga niyabot sa to nga kinabuhi, then, itry na to o analyze nga kana nga mga panahon na mo din ang mga panahon na nga tagaan na ito o pagtagad na binagyod ang atong pagservisyo nga ito sa Ginoo. Okay? Maulagi na ang mga warning shot or warning clue nga gihatag sa Ginoo para ma-aware ta. Na? Muna nga ato daw i-check ingon din hi magkinabuhi daw ta sa kaugdang first. No? Dili daw sa kaulit o bisan sa paghubog-hubog. No, wala man tayo problema sa mga plahubog.
Nga itong problema na is, di man po na ito ang kwarta. Pero biblically speaking, mga kaigsunan, mo niya ang give you din he. Nga, ang ato lang kinabuhi, ato lang usbon. Ang ato lang pagkinabuhi, dili daw magkinabuhi, ta sa pag, magkinabuhi daw kuno kita, dili sa kaugdang. No? Magkinabuhi kita sa kaugdang, ingon sa adlaw, dili daw kuno sa kaulit, o bisan sa pagubog-ubog. Dili sa kaulag. Matay na to kay, narami kanta, no? Nga, oh, be careful, little eyes, what you see. So remember, kining atong kitan usahay mo trigger na binagyan sa mga lalaki, ha? Bantay ta mga kaigsuunan kay basig motokar, no? Ang ato ang human nature. Sunod, ingon din ni dili daw kuno sa kalaw-ayan. It try na to og check mga kaigsuunan kung unsa ang mga words nga magawas ato mga baba, no? Basig law-ay na pod kaayo. Ato lang nga i-try og toke mga kaigsuunan. And then, ingon din he, dili daw sa pagkabayan-bahin, no? Bisan sa pagpangabugho. Kung dili, isulob ninyo ang Ginoong Hesus Kristo, og dili ka mo managtagana lang sa unod sa pagtagbaw sa mga kailibgon ni ini. So we must be happy mga kaigsuunan nga dunay mga words of wisdom nga ato mabasa every now and then, no? Labi na gyud ni ato mga hilig mabasa sa balaang kasulatan, magmeditate gamit ang pulong sa Ginoo. Nga naman, first of all, ikaw ang makabenepisyo. Secondly, dako ni ikatabang sa imong spiritual condition. Third, kung doon na kay connection, hugot na connection sa Ginoo as a husband or as a wife, malid nimo ang imuhang mga imuhang family ngadto sa pagserbisyo, pagpangalagad sa Ginoo. And the fourth, ma-develop nimo ang ilahang willingness, obedient nga musunod jud sa Ginoo tungod kay na-nurture sila. Dako kay advantage mga kaigsunan kanimo higalaw igsuon, labi na gyud ko ang imuhang habit is maminaw ka og mga religious songs, maminaw ka og mga religious music, mga religious ministry, worship hours. Kay mabos din ha ang imuhang spiritual mindset. Tagaanin mo na og panahon. Labi na gyud kung kanunay kang maminaw na ito ang programa nga tingog sa reformasyon. Gituyo gini pagmugna mga kaigsoonan sa pagaghat kanimo higala igsoon. No nga i-usab, no? Usbon. Or i-check na to ang atong kaugalingon, ang atong lifestyle, dawita sa atong pagkaon, sa atong pag-inom, sa atong binistihan. Sa dawita mo model sa atong isikatao. No? Para pag ato ning na-check, and then wala lang siya na-align, kay sa panahon manggod nga atong i-check ang ato ang pagkinabuhi, ato ang pagkatao, diha ni mo masota nga na baybikil or wala. Murabitaog ka ng pan sa balay, mga gamit sa balay. I-check ni mo, uy, wala naman ay bugas. No? I-check ni mo, uy, wala naman ay gulay, wala ay sudaan. So, diha na din, mohimo kag action para nga katong kulang imong mahulipan. Muna yung mga panahon, mga kaigsunan, nga dapat ato i-consider, no? Well, ninitak na, salamat kayo sa inyo hanga panahon. Kaya itong gisgutan, mga kaigsunan, is mga hiskot-hiskot lang ni para ma-aware tang tanan. Mga butang lang ni nga mapahinomdom ka ni mo higala o igsoon nga kanining panahon na we are living in a borrowed time. Muna nga, dapat atong dublihon ang atong effort pag-check sa ato ang spiritual condition. Well, before tamuin sa ato ang programa, ato sa ngay paabot ang ato ang mga pagpasalamat, no? Labi na yun sa mga nagapaloyo. Nining ato ang programa ng tingog sa reformasyon, kando Kremlito, oy. O sa mga staff, nining mga istasyon. Ato nga ipangamuyo sa Ginoo nga more blessings to come. O nga magamit kini nga maong programa sa paghatod sa mga mensahe, pagpadasig sa mga kaigsoonan nga nagapaminaw
sa mga dunay balatian atong maampo nga mabaton, makabaton sila og nga panglawas kusog nga ilang nga gikanhanglan. Now, ato ning tapuson ang ato ang programa, mga kaigsunan. Pinagay sa ato ang closing prayer. Ato ning iampo ang ato ang programa nga mahimo kini magmalambuon, magkahisgot po kita og mga butang nga dunay dako kay nga kalambigitan sa ato ang pagtuog ato sa ato ang labaw makagahom. Lapiton ko kamuhon ini mga orasa magampo ta. Dalay gon og silimbaho namong Dios, amahan namo na ikaw sa kita sa mga langit. Subli kami nga lagadool nga kanimo, mapasalamaton sa imong paghatag ka namo kahigayunan nga makahisgot makadool nga kanimo. Ikaw ta mga panalangin sa mga pulo nga among gitun-an. Maghatag ka namo og alarma nga kami makahimo sa pag-usab sa matag-usa namo kakaugalingon. Doon namin kami mga failure, kapakyasan, nga mong napakita si mga tubangan. Salamat, Ino, nga mong kami nitagaan o igo nga panahon nga mausab ang mong kaugalingon. Among giampo ang matagusan namo ka mga pamilya nga girepresentahan. Ikaw ang tamang bless nga to kanila, kanamong tanan. Ikaw ang tamang bless usab nini nga mga istasyon. Sa mga staff, managers, and CEO, maghatag ka nilang mayayang panglawas kusog nilang magamit sa pagservisyo ng atos katawahan. Huwag sa mong pagpamauli nini mga oras ay ikaw na magagiya ka na mo nga makadangat kami sa mong matagos sa kapinoyanan na maluwas malikay sa mga diskas sa katalagman. Masilo alamang kami din kami nakasala kanimo kining tanan ang mong ginapangayag ito yung gisalig. Pinagi sa ngalan gahom ni Ginisos nga mong bugtong maluluwas. Amin. Temporary na po kita nga malamilit mga kaigsunan apan kanunay kita nga nagadapit sa pagsubaybay nining ato ang tulumanon, inyong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Hangto na lamang sa sulod nga higyon sa mga taknag samang istasyon. Brother Junard Ikunar magabilin sa Osaka Panultihon. Samtang buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: Sabtu ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Anna? 90! 90!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Ka Clarex sana.
2: Exciting.
3: Kung ang siliha lang, I miss you lang.
2: Ka Clarex sana.
4: Exciting.
5: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
6: Oh, sige ma.
5: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayotan na. Naapa ko'y sakit, na anak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
7: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthol Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
8: Xanthol Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: maaaring ang solve sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Ay, kinusinig ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dakong tabas sa kuha ang premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine, sir.
2: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos og daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus user atong paminawon.
5: Ako dai si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay magluha-luha og hapdos pagyud, daghan akong tambal na testingan pero wala epekto. Sukad lang i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Tagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Santo Bus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bus Coffee Mix.
1: Usap. Nakoy pangutan na ba? Unsa ni mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Ani mo buhaton, ipasimot nimo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
3: Exciting!
0: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.
3: Exciting!

0: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Texted by 33 anyos, taga Mako di. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganito tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pong tarong karun.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Sundown Plus Gold! Mag-Sundown Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o

0: alkaline nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: XFM Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
6: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Tilapia! Tilapia mo diha!
9: Uy, miss!
8: Kuya, tilapia?
9: Tilapia?
8: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
9: Tilapya! Mo nang nitilap ko!

0: vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Excel by 33 years taga Mako diay. Kini akong tutunlan ning namo koy kuton sel wala nagihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kog tumarog tambal. Oto ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na po kong tarong karon.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuening Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni kuening Vision X Plus capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Ako dai si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay magluha-luha og haplos pagyud, daghan na akong tambal na testingan pero wala epekto. Sukad lang girekomend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balan. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Wake up! Luya, lagi ka kapon sa'y problema.
11: Mingaw, lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw, kiko niya.
10: Uyab, Ramana. Ay, kinahanglan ni mo, kap. Pyramid 500.
11: Ha? Ano siya Pyramid 500?
10: Tirahi imong maid. Bayrig 500.

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Andrew. Ang akong punggusan na uwang dahang kaayo. O sa akong likod. Daghan kay kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog, Santo Blas Gold. Akong isulay nun yung og 3 times a day. After 3 weeks, ako pag-inom sa Santo Blas Gold, wala na akong punggod. Salamat. Kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
6: Exciting!
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Saan? Under the saya man daw kayo sa itong mga silingon.
10: Di ko under the saya eh. Huwag balo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban.
9: Ay,
10: isaw ko magkunya nga mamalansya.
9: Ah.
10: Muto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko.

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi-i na.

0: daw gihapon. Diri ra ka masking gikapoy na kayko. Diri ra ka masking ka na. Charot, kamartir ba ni Mudzay? Alo, uy, unsaon ito maging nabitaw binuo, maski unsaon pa natugan ng tambag-tambag sa itong mga amiga at amigo gani. Sa ngalan gani, igid sa gugma, lisod kay na sila, lisod kay na sila patulugon ay. Lisod kay na sila istoryahan kay. Maski pagbingo na, ikapoy naman ko, Zay, uy, unyong magtambag-tambag tayin ka kay. Ang ending ana, ihagya pong desisyon niya ang sundon. Sige! Baby, may gabi po sa to ang tanan. Welcome po sa to ang programa karong gabi una. Ang putahe sa gabi. O ba? Kumakarat na naman yung boses natin, ha? Sa mukha sa kumakarat. Bito, may gabi po sa to ang tanan. And welcome po sa to ang programa. Putahe sa gabi. Inyuhang madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo. And of course, makita usab ninyo sa to ang official Facebook pages. Live ang ato ang kaadyag. Sarlang. Gapahagid sa live ni Cinderella. Oy. Live kita makita sa itong official Facebook pages. Paliwag ko pa follow, pa like, ug pa share. XFM Bukid Non. Oh, live kita din ha. And of course, live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab sa XFM Davao Katropad Digital. And ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Grabe katugno sa gawas, Beam. O lang akong tingo gakarat. Kaya, Grabe jud, uy. Tugnaw kayong panahon, ilabi na diri ka karon sa may malay-balay Bukidnon. Sa katugnaw sa panahon, makahuna-huna agid ka nga dapat na akay ka kanang ka-holding hands. Dapat nga na akay ka-uban karong gabi una. Nga mag-inom-inom sa to ang lamian kay nga kape. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Lami kaya siya nga kape, baby. Tungod kay aside sa nagkape na ka, matambalan pagid ka sa imuhang balatian. Ang kaninot po daan ito ang kape, kay aside sa kape na, huwag makatambal pa sa imuhang ipamati diha, naapod ni siya ay glutathione and collagen, o makatabang kini siya ng muhayag pod ang imuhang pamanit. Available na po kini siya sa mga Suking Mercury Drug Stores nationwide. South Star Drug. Available sa the Generics Pharmacy and Generica nationwide. Kung gusto po nimo nga i-deliver directly sa imuhang doorsteps, available usab sa mga online platforms like Shopee, Lazada, and TikTok. Ang atang programa usab gipaluyohan sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina nga pang international ang brand o di kalitad ang imuhang gipangita, ayaw kalimot sa pagpagasolina o pagpa-change oil sa El Ilion Shell Mobility Station. Naku, binin ako maglangay pa tungod kaya aduna kita pag-aisgutan karong gabi una para po sa to ang Sir BB question for tonight. Aba. Ang atang Sir BB question karong gabi una, gipaluyuhan usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po o ikaw mga nakay or magpagusto ka nga magpa-prenatal check-up, unya wala kay budget, gusto ni mga libre gidang imuhang pagpanganak, libre po lang imuhang pagpa-check-up, bisitaha po ang pinakadool na Mommy's Child Maternity Clinic. Pwede po nimo silang bisitahan silang official Facebook pages or official Facebook page sa Mommy's Child Maternity Clinic. Mga signs, gamata pobre siya. Kuan, kanang permiti na siya mangutana sa imuha kung okay ra ba ang imuhang, okay ra ba ka sa imuhang sudan, unsa imong sudan, unsa imuhang gipamahaw, unsa imuhang gikaon sa imuhang snacks. Matapobre na. Labi na kanang sumpayan na niya nga, mingon kina siya nga, ay, kanang na namang gikaon? Matapobre nang ingon ana. No? Pero maskin asa sa tinuod lang, maskin asa bitaw tanong nga magsuroy-suroy, dili gid maiwasan nga na mga mata pobre ay ambot og nganong ingani man sila oy. Ang sa inyong mga komento karong gabi una ha, pwede ninyo nga i-text sa 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. O available, no? Sali ka. Pwede usap ninyong i-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Oy, may gabi po sa mga nanandaan sa Facebook Live, ha? Si James Dexter Reyes, amatong... Aha! Thank you! Diba, yung anak man ka sa una. Katong kanta nga dito ka lang, ni Moira. Oh, makarelate, pod ko ato. Yung anak man ko sa una po. Yung anak ko ka... Kung sa una ka ka na, kung si tawag anak, Martyr. Pero sa una man to. Tagay ko tubig, baby jaw. Ingana ko sa una pero nag-usab na ko. Dili na ko stress. Dili na po ko nag-overthink. What's the point? Dili na po ko, wala na. Dili na ko ingon ana. Dili na po ko martyr. Para sa palugar. Malipayon man akong life. Ay, may gabi niya sa mga katropang James Dexter Reyes amatong. Hi, Kang Alju na Mukatkat. Hello daw po sa mga naakaroon sa XFM Pagadian City 89.5. Kay Hannah Jean Rosal. Thank you! Mayang gabi po kay Mommy Jacqueline Labis. Ato ang mga OFW nga naminaw karon diha sa Hong Kong. Uy, via Facebook Live, mayang gabi, Mommy. Thank you! Thank you so much, Mommy Jude. O ganahan kayo na siya sa ato ang station ID. Salamat kami, ha. Mayang gabi din na sa imuha. Mayang gabi po. Sa ito ang mga... sa to ang mga, sa tawag ani, mga OFW po nga naminaw karon all the way from Singapore. May gabi kang Ma'am Ann Abapo. Thank you! May gabi sa tanan. Hala, babasin na asa ko ang sign sa pagkamata pobre, ginuo pa sa lua. Amot bitaw. Nagi ubang tao ba ka nang dili gani maiwasan nga. Inubanan sa imong pagkalibakera, pagkalibakero, di yun na mawala imong pagkamata pobre. Sumpay, gina sila. Bibidyaw ba, tubig? Ay ko, tubig. Na-dry na ba yung akong kuwan? Tilahog. Nadili na yung maiwasan, ha? Dili gina siya maiwasan. Pero ako, be never. Never gina ko naging ingon, anak. Kabalo dyan ko sa feeling, anang. Nakasaway mangod ko sa unang panahon. Katong dato. Dato. Sa unang panahon, katong pobre pa ko. Ay! Alay, karami siguro may mong dato, no? Daw, be. Lord, patiste nga siguro ko may mong dato, Lord. Kaya gusto po ko makasaway na maging mata pobre ko. Medyo ka pagbigyan sa ginuod, Zay. Kailain kay kag-wish. Pero, bitaw, dili gina maiwasan nga ka ng pagkamata pobre. Inubanan gina sa pagkalibakera. Labi na ka na magtapok-tapok gani. Usually ka ng mga classmates. Usually ka ng mga katrabaho. Oh, yan. Hindi gina siya maiwasan nga. Pag magtapok,
1: ha? Dili ka ng dato, mata pobre. Kaya pati ang pobre, mata pobre.
0: With all the matching tulo-tulo pa lugar. Dili daw tanang, unsa to yung mga ingon, bibidyaw? Dili tanang dato, mata pobre. Dili po tanang, halos tanang pobre, mata pobre sa muka. Unsa to?
1: Dili tanang dato, mata pobre. Kaya ang uban pobre, mata pobre.
0: Ang ubang pobre daw, mata pobre. Kinsa pa'y tabangon, maupay. Na, grabe naging kayo. Labi na gananting ayuda. Manggawa sa mga mata pobre di ha. Makadawat lang ganing pang ayuda, may ingon na dahil nga. Wala naman kayo pang rebound. Ako naman kayo pang pa-rebound. Naman kayo maka-afford man ko. Ay, nako. Kanabitan niyo mga ayuda din ha, tarungan ninyo gamit ha, balaan kayo muna kung ang ginaparibandang lang ninyo ah. I-report na mo. Linya sa mga inggitera nga wala kadawat sa ayuda. Sorry na. May kasuway anang mga kuan oy. Kalami siguro anang ayudahan na lang kano, bahala wala kayo trabaho pero nakareceive kag ayuda. Kami kasuway anay pati singa kuno mi anak bi. Okay ra pobre ko, importante wala ko magdawat og ayuda. Si Mommy Jackie ni no. gusto ko, nag-try kong apply na sa una, pero pag-survey pa lang daan, pagkita pa lang niya sa gate sa mong balay, giing na naman ko daan nga. Ay, ma'am, di naman kakapasar. O siya kabalungan, nag-rentar ko dito. Sabi ka, mata dato? No? Na mga mata pobre naman po yung mga mata dato. Yung totoo, dati lang yun. Si James Dexter naman, no? Dati lang akong ganun. Pero ngayon, hindi na. Dili na ko martyr, baby. Ano man, magpaka-martyr ka sa usa ka tao nga never give a feel sa imuha ang tinuod na gugma. Ingana ang ka ng tinuod nga... sa tinuod lang, di. Magpaka-martyr ka kung ang tao nga imuhang nahimong partner... Wala ka ginatagaan sa tama nga pagtagad, wala ka ginatagaan sa sakto nga pagmahal, kanang ginabinuangan ka, magpaka-martyr gid ka, kasi syempre, bulag ka kasi sa katotohanan na hindi ikaw yung mahal. Aray, Diyos ko, sorry naman. Pero ako, wala ko ka-experience, ana, kay, namo ko'y peace of mind. Malipayo na whole life. So bakit ako maiinggit? Bakit ako magiging martyr? Wala na ko ka-experience sana. Sorry. Pero bitaw, sikreto sa mga mag-asawa, sa mga mag-partner, sa mga naana din haan, nagkuyog-kuyog na gin mong duha. Ang sikreto lang gin nga mas ligo ng inyohang relasyon. Inahangin, aduna gin may pagsalig sa usag-usa. Adunay pagmahal sa usag-usa. Kanang dapat na honest pud mo sa usag-usa. Dapat diligid nga wala gid mo itago sa inyo mga partner. Kay pag once mong good na naamoy itago, mag-create na gid na siya og kanang trust issues. Mawala ang confidence sa imuhang partner, di na siya confidence sa imuha. Imbis na ikaw ang iyang peace of mind, ikaw na noon ang iyang wrecking ball. No? Kung gusto niyo mo nga malipayo ng imuhang asawa, malipayo ng imuhang bana, blooming ang imuhang asawa, gwapo o kanang macho ang imuhang bana, tagai siya og peace of mind, mahala siya, panggaa siya, maging honest ka sa iyaha, og pag-abot sa satisfaction, importante yun, nga kaya nimo. Maskin pag magdamag, kaya gid kaayo. Basta na akay, Turbo Man Enhancer. Ang atang Turbo Man Enhancer, o sakay na siya ka Man Supplement, na pwede na usap sa mga kababaihan, pampaligon sa tuhod,

0: mulami, tumuligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
1: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa turn nyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sugayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na dinik ka tuwid na dinik ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Nilson Timpo,
5: taga Samal Island.
4: Ako dahi Osaka, trabahante sa Davao City Water District.
5: Ako na-assign sa field.
4: Ang akong trabaho, hago kayo.
5: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
4: copy daw nga
5: Premium
4: D3 Coffee Mix.
5: Ya camera kong trabaho,
4: kapoy yung kay pag-uli.
5: Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit.
4: Ang akong
5: kakapoy sa akong trabaho, nawala.
4: Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
5: nawala sad.
4: Usa, epektibo dining
5: coffee day.
4: Dining Premium
5: D3 Coffee Mix.
4: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District,
5: sa field na sign
4: nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli,
5: distingin yung inom ning

0: Na, unsa man ang imong giinom? Murag-karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
1: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
0: Oh, mo ba? Tigamitan man gugo ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Aw, oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
1: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
0: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, nga nun eh, bago pa gani ko nagpagas, wala na ilayan gasolina jud ni. Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag, welcome to Shell, you will save full tank.
1: Uy bay, nga nung diriman ka magpagas, permi.
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, o full tank pod ko, o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.

balik kita sa to. Balik kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. I know nga ang uban din haabag ulang ginani hapon. Oh, sige. Para yun lang ginmo sa inyo ang gipang sima-sima diha. Unta nga mabusog ang mga baby nato karon. Kay ngano bitong late pud kayo muna ni hapon. Unsa mga problema ninyo din ha? Ngano imuna na man na? Binag-ayo ha. Magluod-luod lagi dayon mo nang late kay mani hapon. Mag-away-away lagi dayo, madamay dayo ng inyohang mood. Madamay dayo ng appetite. Sus na lang yun. Pwede gihapon ko ninyo makauban sa taong programa 0945-443-5869. Amo ka na siya ng itong official hotline number. Pwede po nga ka mo mag-reach out sa itong official Facebook pages nga naka-live. Pero no, syempre, di na ito ni siya dugay-dugay yun. Kay kabalo ko nga ganahan kay mo nga makadawat sa itong pa-premium for tonight. Ang ato ang putahing egg scrambled egg! Sa putahing egg scrambled egg nako B 205 pesos na po ang ato ang jackpot prize for tonight. Ang imo lang gid buhaton bi simple lang gid kaayo makita nimo sa to ang mga official Facebook pages sa screen karong gabi una na ay mga nakabutang ginhaang mga egg scrambled eggs. Imong buhaton lang bi imong tagnaan kung unsa ang naa dinhaa. Oh, ang unsa-unsa kaha nang naa din ha akaron nga mga scrambled eggs, unsa kaha ang naa nga mga words, unsa kaha nga mga sentences, mga paragraphs. Tagani siya bibiyo naa kay chance nga makadaog og 205 pesos. Hatod kanata sa El Ilion Shell Mobility Station. Hatod usab kanata sa Santon Plus Herbal Soap. Nakubi ka pag abaho o gili-gili. Dili ka pwede mong suri-suri pag nanimaho mo ang ilok ha. Maulaw taan na ma-turn off siya maskin sa panimo ka hitsuraan kung baho ang imuhang kili-kili. Useless good gihapon bi. Maulang paningkamot nga maulian ka. Maligo ka, malugod ka, magamit ka sa to ang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Para po sa mga namino, karon sila mga tagsatag sa kamang radyo. Ang ato ang mga letters karong gabi una para sa to ang putahing egg, scrambled eggs. 34 letters. Muna magganang kuan o. Ay nako, sige, pwede nyo tagdaan ha. Pwede mo nga muhabol karong gabi una. Again, i-text ko sa 0945-443-5869. Balikan na to ang Sir BB question. Ingon siya, kay unsa na ang mga signs nga mata pobre ang bebe. Hi, may gabi sa kong manghod, L. Jane Adaya. Thank you! Si James Dexter Reyes, amatang ana siya nga, what if ako ang ayoda? Aba, dapat nun ka pa naging ayuda. Kasi kahit hindi ka, mas kinili ka ihatag, ako kang pangayoon. Pero kay, karong pamantawon ka ni abot nga ayuda. Wala na, oy, hatag mo lang takas lain. May gabiri sa imo ha. Si, kalimutang siya pa, si James Spider-Man. May gabi di sa imuha. May gabi po kang Kuya Lem. Nga naminaw karon sa mga naa sa Radyo Amigo Baganga. 88.3 FM. May gabi po. Hi po. Dili apilang ayuda kay basto ang balay. Unsa man balay bayo makaon na. Dili mi kay kuan manggod ang uban ka ng grabe ka. Basta uy, grabe ka judgmental ang uban. Tanaw nila nga nakasimento lang gani imuhang pader. Dili na dayon ka ng qualified. O mas sila lang utana, nag-renta ang manggod mi diha. Lagot uy. Tanaw ni mo sa tanaw sa imong naong nga medyo hayag-hayag manang pamanit. Ano, nakakujik siguro ni.
O mo sila kabalo nga dili mag kujik akong gamit kay makadawat mong guna sa naw ang kujik in town. O gamay, kaning ka kung naw mong good binipis, mong good kay ni siya. Kung ako pa ni siyang applyan anak nga sabon, ginuo ko manipis pa ni siyang samut. O nang akong gamit di akong ginabuhat para maulian ko sa kong mga bugas-bugas, ang akong sabon is Santon Plus Herbal Soap lang yun. Para mas makatipid ko, ako ka na siyang ginatunga into 4 pieces. Okay, dugay mo na siya mahurot. Ay, dapat na maskin pag unsa pa na imong naong din ha. Ilabi na ko na ang kay mga skin allergies or kagid-kagid in short. O, ang gamitan ni mga sabon is Santon Plus Herbal Soap. Hi, Kang Archie Sinulitsat Castillones, magod ni. Si Archie Castillones, sige, baliktad lang yun ang apelido. Amot lang po. Oh, sinulitsak manggod daw. O, may gabi ide sa imuha ng San Rafael, Baliti, Davao City. Thank you! Salamat ka, ayo. B, patapada ko, B. Tapad ka sa kuwan, nako. Ayaw, good guy. Lihukan kayo ko matulog. Tapad lang ka sa lain. Ayaw lang tapad sa kuwa dyan. O, si John Espinosa, Gerson Albete. Pwede man ka mangitag ka tapad din ha, baby. Ilabi na kung tugno kayong panahon. O, tapad kasi ayaw lang sa kuwa. Sa kuwa ka mo tapad. Ambot lang po. Wala na ko'y panahon sa imuhag mo. Tapad pa ka sa kuwa. Tareng. Gusto mo, B, iboboss ko ang account mo? Ha? Sa site namin kung saan laro na gusto mo, manalo ka ng 15K, akin ng 5K, ano, G? Ha? Message mo ko sa FB, charos. Sana mo, di ka nang dili unta ito magtunga. Awa, magtunga man hinuon ta. Kano sa mani? Ah, tunga man hinuon ta. Kanang ako atanan. Dili ko ganahan anang na ako'y kahati. No? Mas tinut mag-indangan ng ikaw lang yun taon. Ikaw lang isa. Kanang wala kang kahati sa mga ganyan-ganyan. Lisod kayo na kay kahati kayo, magkagubot-gubot pa mo. Pero bitaw, isa niyo mga komento karong gabi una ha. Pag-react lang mo. 0945-443-5869. At tangin ninyo yung taon-taon na ito ang live potahe confession. O sa napod kabibi na to, ang nisalig sa to ang programa nga magpagawas sa iyahang mga hinanakit. Sa iyang mga kasakit. Rated SPG po ang ato ang potahe confession. Manamuhang yun ko sa mga ginikanan nga naminaw karon. Palihog ko po asis sa inyo mga anak. Kung isa mo sa mga naminaw, kay pasig na yung mga words na dili sila ganahan, maka-question sila ba niya? O, dili ko katubag, eh, wala ko din ha. Again, ang taon-taon ang ito ang live potahe confession. Kauban po, gihapon ang inyohang Disney Princess Visaya version. Inyohang makauban sa Tibuok XFM Station, sa Visayas, and sa Mindanao. Para po sa potahe sa gabi.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kog ni bata akong lihok ba. Sao na? O, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani tingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni.

0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Agar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C.
6: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko, atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Dong, nagpilay inyong gasolina?
8: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina? Madawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adit to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Walag yun?
4: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Alas G's sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Mga katropa,

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Wala, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sen?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malandidiinan.
0: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa X

0: Welcome po sa programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang maka-voice out, pwede kang makapagawa sa imong mga gipangbati, mga kasakit sa imong dughan. Pinaagi po sa ito ang programang Putahe sa gabi, inyuhang madungog, alas 9 hangtod alas 11 kagabihon. Ako gihapon po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon og live asab kita madungog sa official radio stations sa Radyo Amigo. Ang ato ang programang Putahe Confession once again be is rated SPG. Muhang yo mi sa mga ginikanan nga namino karon na palihog ko pag-guide sa inyong mga anak kay basen og naa mi mga maingon nga words na dili suitable sa inyong mga anak. Di na ko maglangay pa tungod kay nagpaabot nang ato ang letter sender for tonight. Once again hatod ganato sa Turbo Man Enhancer ang ato ang programang Putahe Confession.
1: Programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kining yawa. Hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.
5: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Angel. 31 anyos. Sa una, abin ako og nagapaminaw lang gid ko. Wala na ako na-imagine na isa ko sa magpadala ug sulat karong gabi una. Sa unang panahon, Cinderella, ako ug ako ang live-in partner naglahi og balay. Pero sugod adtong wala na ako ang mama ug ang akong ate na lang ang nabilin sa moang balay, nihangyo nga akong igsuon nga dito na mi sa yahang balay magpuyo. Timing kayo, Cinderella, kay nawad-an kong trabaho. Munang wala ko'y choice kundi likwaon i-avail ang offer sa kong igsuon. Wala na po'y pambayad sa renta. Munang napugusod ko nga mabalihin ko kami sa ko ang kapartner sa balay ni ate. Ang akong igsuon, Cinderella, ug ako ang ka-live-in partner, halos magkaedad lang. 3 years ang agwat na mo sa ko ang uyab. Ang akong ate po, permiti siya nag-remind sa mua sa kong uyab or ka-live-in partner nga dili sa magbuntis kay mahal daw kuno ang pamalitunon. Sa wala damha, Cinderella, na buntis ko. Ug ang ako ang ka-live-in partner, inubanan sa kong ate, dili sila gusto nga mabuntis unta ko. Dili sila gusto baby. Di daw sila gunugunahan og responsibilidad. Pero Cinderella, natingala ko nga nalahi ang ako ang igsuon. Sa dayon-dayon nahimo siyang supportive sa ko ang pagbuntis. Tanang kinahanglanon na ako, iyahang ginahatag. 4 months na akong buntis, Cinderella. Pero up until now, in denial gihapon ang ako ang ka-live-in partner. Ang akong igsuon, Cinderella, naingon siya nga maghatag daw kuno siya og sustento, panggastos. Pero nag-promise siya nga, diha lang tamaan. Kaya dili niya kaya akuon ang responsibilidad. Kinahanglan daw kuno nga magtrabaho gihapon mi para naami pang sustento sa amo ang anak. Parehas kay sila og ginaingon sa kuang ka-live-in partner, Cinderella. Dito sila magkasinabot. Pero usa ka gabii ni ana, Cinderella. Usa ka gabii nga halos mabuak ang akong pagkatao. Mga pipila ka mga gabii. Napansin na ako ang ako ang partner. Ang akong ka-live-in partner. Di na halos musulod sa amo ang kwarto. Sa akong pagbuntis, Cinderella, naghanay ko gagka-feel sa palibot. Munang dugay kay ko makatulog. Inubanan na pud ana, Cinderella, ang pagkabalaka kung asang ako ang ka-live-in partner. Nagapangutan ako sa kung igsuon kung nakita ba niya ako ang ka-live-in, pero wala daw. Wala daw siya kabalukon asa. Hangtod sa usa ka gabi, Cinderella, nasaktuhan na ako. Sa hinay-hinay pagawas og kwarto ni ate ang ako ang ka-live-in partner. Taod-taod na dungog na ako ang akong igsuon. Nagahunghong sa ako ang ka-live-in partner. Nga musulod sa iyang kwarto ug nang lock sila. Nihilak ko, Cinderella. Nagpadaplin na lang ko. Halos usa ka semana na nga napansin na ako ang ako ang uyab, ang ako ang ka-live-in partner. Nagasulod gawas sa kwarto sa kong igsuon. Pagkaugmaan na, Cinderella, wala ko nagpahalata nga nakabalon ako. Normal lang ang amo ang mga lihok sa balay. Gakaon.
And this time, natingala ko kay akong ka-live-in partner. Lambing na kay sa kuha. Ginaingunan niya sa kuha nga excited na kuno siya. Nga mugawas na ang amo ang baby. Pero Cinderella, ang tubag sa kong igsuon, ginasungog niya ang ako ang ka-live-in. Ginainan niya nga excited na daw kuno ang future daddy. Murumig usa ka happy family sa sulod sa panimalay, Cinderella. Ug sa pagkagabi, lahi ang gakahitabo. Sa buntag, malipayon. Sa gabi, ako'y gahilak. Nahulog ko, Cinderella, nga murag walay choice sa mga panghitabo. Wala ko'y trabaho. Wala ko'y savings. Ang akong ate ang nahimong main provider pag-abot sa mua o sa kuang anak. Ang ako ang ka-live-in partner na ga-support po. Pero rindo na taman. Gipilit na ako, Cinderella, nga maghilom-hilom na lang. Kaya dili ko gusto ma-stress. Dili ko gusto ma-stress. Wala ko kabalo kung unsay mahimong dagan sa mong kinabuhi, Cinderella. Kakahadlo ko nga basin sa ulahi. Sa ulahi, piliyon sa ko ang ka-live-in partner. Ang ako ang igsuon. Kakahadlo ko mo biya. Kakahadlo ko biyaan. Pero sa karoon, wala ko'y choice. Para sa Putahe Confession.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matadungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako ay sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil na panin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Sa usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni kuening Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, latian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Seven Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
8: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: So may akong gamiton, boss.
9: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapamino sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Welcome once again sa taong programang Putahe Confession. Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi unang inyong Disney Princess Charas. O siyempre kaganin na biin yuhang nadungog ang ato ang usa sa toong mga bibi nga nagpagawa sa iyahang mga hinanakit sa kinabuhi. Sa kaagi ni Angel. I know nga inyuhang itong nasaksihan kaganina, inyuhang nadungog kaganina ang iyahang istorya nga murag makaingon jud ko nga hala uy grabe na gidpud ka ayo no kung kinsa pa ang katong gitawag nimo nga imuha untang safe space mo naman hinuon ang hinungdan sa imuhang kasakit sa imong kinabuhi. I wish nga wala mo naka-experience sa aning ginaagian karon ni Angel kay dili gid lalim. Limang kabuntis siya, nag-overthink na siya karon. Nakita pa niya ang iyahang live-in partner na nagasulod sa kwarto sa iyahang ate. So maskin ako man siguro, unsa ka akong huna-huna online po, may magbugo. Sorry. Diba? Ano naman yung mga tao ngayon na anak, no? Kanang ipamukha nila sa imuha ba nga, wala kang kaalam-alam, wala kang alam, pero ang tinuod na agad kayo na balaan. It's just that, wala lang. Siguro ang iaangkang angel karon eh, wala siya choice. Kay unang-una, wala siya trabaho, wala siya maadtuan, wala siya, wala mo suporta sa iyaha. And since nagigrab na lang po siguro niya ang chance nga, kanang maayo ang iyahang ate sa iyaha, despite sa mga giagian karon. Iyan na lang sigurong gigrab kay wala gid siya choice para sa iyang anak. No? Lisod kayong iyang kahimtang pero bi mas importante gyud nga madungog pud ni Angel ang inyohang side. Pwede mo nga mag-text sa tua sa 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. Pwede po mong manawag para maghatag sa inyong mga tambag karong gabi una. And speaking of tawag, hello, mayong gabi.
1: Mayong gabi, ma'am.
0: Mayong gabi po. Kinsa ni palihog?
1: Ikakil ni Dres Bayugan.
0: Ay, mayong gabi po. Unsa man ang imo ang matambag sa tuang letter sender karong gabi una, B?
1: Ang tambag na ako, Angel, mangita na lang sa biyain. Move on na lang niya ang iyang kuan yang kinabuhi kaya para dili siya ma-stress, dili po dinadamay ang bata na nasa iyang abakan.
0: Naapaway mo dawat kang Angel karon nga knowing na buntis siya. Naapapakay lalaki nga mo dawat sa iya ha?
1: Daghan pa iyan po lang niya sa Ginoo, ma'am, nga kanang matagan siya lalaki nga buutan. Kaya ang tanan lalaki dili kanang buutan kaya sama sa nagkuhan sa iya, nag-imo o bilimao, so wala to'y, wala to'y kaluoy sa bae. Kaya ang bae mong good, kibali, before na imong panguyaban, imong ang pingan ng imong saad, hantod sa kanturan nga mo, talagang imo sa altar sa kaming yun, buwagan rin mo sa kamatayon.
0: Hala, unta lalaki ingon anak tanan no. Isod man ka ayon ni kay ikaw ra may lahi sa ilahang tanan no. Yang ubang laki din ha. Tanaw ni mo murag mga anghel kay pero pag piragaba di ay. No.
1: Iya ampo lang niya, ma'am. Iya ampo lang niya sa Ginoo nga kanang dili man ko kasiyor nga ako butan ko sa lagi kay gyana man dito sa Biblia sa Roma 3:10 nga walay tao nga butan diri sa kalibutan o bili Diyos lamang. Yan po lang niya nasa Diyos. Matagdahog, matalan.
0: Salamat kayo sa imuhang tambag, B.
1: Salamat kayo, ma'am. O mayong gabi ang nagtawag diri sa Bayugan si Kakil. O mayong gabi sa tanan at ian sa imuhang kauaw at ma'am.
0: Salamat ka. Mayang gabi ipo. Salamat ka ayo. Noon, ninut kayang iyahang tambag sa imuha, Angel. Paminawa in taon to. Kaya og niya pabita wala magibutan nga tao sa kalibutan. No, yun sa ano lang. Asa man ko nabilong ani. No, buutan man daw kuno. Ipugaw ka ingon nga buutan ko kay masuko. Lain man ko paghilabtan kay masuko magyug. Dawbi, hi Kang Tribunalo Jordan Villanueva. Ninut lagi sa imuang tukar gang. Gang, nanapuntan yung gang. Love just ain't enough. Hello sa kong self nga nagtanaw sa imuang live streaming. Diri sa may bald, bep fishing. Sa loud, sa lugar sa Palawan. Thank you! May gabi din na sa imuang Sir Jordan. And thank you so much imuang pag Tanaw sa to ang programa karong gabi una through Facebook Live. Hi kang Richelle Fuentes. Mayang gabi ipod. Thank you. Thank you kaayo si Sir Randy Archaga Santises mang gabi. Mang gabi ipod. Monski, salamat sa imong pagpaminaw. I miss you, Monski. Late lagi ka karon mon. Oh, what's up, what's up? Ano late man ka mon? Hi kang Charlene. Pa-shout out may gabi, Charlene. Salamat po sa imong pagsilip sa Facebook Live. Oy, sa mga ganahan pa mo tawag ha. Abri pa po ang ato ang linya. 0945-443-5869. Wa nag yun eh. Ni cute na gilang sa mo itong tingog ani. Oh, sige ra, okay ra. Oh, okay, manggihapo na itong tingog. Balag, fagaw-fagaw gamay. Pero bitaw, oh, tawag na mo kay Louie Bebe si Angel. Angel, kung ako lang po bitaw ang naasay mong sitwasyon karon, sakit mong good na siya. Kay dili, liman ka, oh, kanang sa gabi, pag silip ni mo, magmabalaan na lang ni mo, makitaan na lang ni mo ang imuhang ka-live-in partner nag-aadto sa kwarto sa imong ate. Kanang double kill ka ayo. Nga nung antusan pa man lugar na ako ng ingon, anak, kung pwede rin mang kumugawas, tama bitaw, mag-ampungig ka sa Ginoo kay kabalo ko ang Ginoo mo provide gyud sa imuhang mga panginahanglanon sa panahon karon. Dili siya tama ang imuhang rason, magstay lang ka because wala kay choice. You always have a lot of choices. Usahay mong good kapag ka naata sa kanang kalagitnaan sa problema, di kita makahuna-huna sa mga solusyon ana. Kaya nga tong mas gina-prioridad nga huna-huna o lang ato ang problema. Ba? Pero sa imuha Angel, I know for sure na agyoy solusyon ang imong problema karon. Kung maningkamot ka, magawas ka, o buntis man ka, 4 months, kaya pa man imong trabaho, I'm sure na ay mga employer po din ha ang willing mo dawat sa imuha, paningkamot. Kay ka nang ingon ana, gisugdan na kagbinuang sa imuhang ka-live-in partner, do you think na that's enough? Gibinuangan manggali ka, unsa na lang ka ng imuhang ate, I know, binuangan gihapon na. Kay ang lalaki nga cheater, ang babae nga cheater, will forever be a cheater. Hindi pa na sila kabalo makontento. Do you know that? Hello, maayong gabi. Hello po, maayong gabi. Ah, hi. Miss ko lang yung usik-usik lang sa itong oras, man, ani. Ayaw maging unana. Dili mo, sige, miss ko, so, nag-effort ba akong tuplok, ha? O, nag-effort ba, tiyo ko, huwag ka ng tubag sa inyong tawag, kunya pagkaman, dili ko niyong pansinon, I hate you. Na, manluod, galik ko karon. Cinderella, way angay. Sige, tawag pag-usab ha, 0945-443-5869. Tawagin ko balik, eh, kabalo ko nga naa kay gusto nga itambag sa tuwang letter sender. Anyway, napamantay gamay nga oras. Pero kung wala lang tayo oras, wala naman, huli na lang ta. Mga tuwag na lang ta, eh, ako pa, di ko ganahan kay kumuuli, kay fag kay dinis bukid nun. Ganahan lang kay kong matulog nun, ganahan lang kay kong magbukot-bukot, kay haskang tugnawag yun in town, zire. Niya pagkaugma sayo pa ko maligo na lang. Bitaw Angel, siguro for my final words for tonight para sa imuha. Angel, if you wanna go out sa imuhang sitwasyon karon, naragid sa imuha ang final nga desisyon. Kung mag-antos ka, tungod kay wala kay choice, wala kay mapuy-an, wala ay nagasuporta sa imuha, then dawaton nimo kung unsa ang mahimong consequences ana. Remember, ang imuhang partner nag-cheat sa imuha, pati sarili nimong kadugo, ang imuhang igsoon nag-cheat pod sa imuha. So, expectations nimo ana, hangtod sa hangtod, ingon ana lang gagay tabo, mura ra kag kanang kuan diha, mura kag kanang bulak-bulak diha day. No? So, paningkamot Angel nga makagawas ka ana nga sitwasyon, kay need nimo og peace of mind together sa imuhang gibuntis. Dili pwede nga sa duration sa imong pagbuntis ingon ana ang imuhang pagabation, kay dili na siya healthy sa imo og sa imuhang baby. Munang paningkamot Angel nga makagawas ka, pangita og kanang someone nga makatabang sa imuha. Pag-ampo sa Ginoo, pinaka number one, gini mong buhaton, mag-ampo gay ka sa Ginoo aron mag-guide ka kung asa ka padulong. O, Kaya luoy gyud ang imuhang sitwasyon. Anyway, wala namang gitay igong oras. Thank you kaayo guys ha. Thank you B sa inyong oras nga gigiya hatag sa kuha sa pagpaminaw sa toang programa sa paghimo ninyong background sa toang programa sa inyong mga radyo samtang gabiyahe mo. Thank you so much. Sa ngalan na lamang positive book person sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi. Sa

0: Τσακλάρετ ξανά.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Tsakla rin sana!
3: Exciting!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balan, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
3: Naunsa di ay ka?
2: Grabe si Unyok. Dugisapian. Kusgan kaayo.
3: Unsay buot pasabot nimo nga kusgan kaayo?
2: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. kagabi eh. Pastilan.
3: Exciting kaayo?
2: Nalipong ko.
3: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
2: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas. Yeah!
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ay!
4: Walay gana maglihok-lihok? Tungod kay Luya ang lawas? Mag-Premium D3! Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga adunay tulo ka klase nga fatty acids nga kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
8: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
9: Ah, mahal lang. O, tagpiso niya?
8: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw sub-sub sa baka.
9: Ay, atay.
10: It's exciting!
11: XFM.

0: FM.
1: Exciting!
0: X FM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sundown Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sundown Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: XFM.
1: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ito si Ariston.

0: Pangulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Kasi naging kamat yan si mong una ni mong bana.
6: Ay, nahilo sa balanghoy.
5: Uy, ang ikaduha ni mong bana, usig kamat yan.
6: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
5: Katong ikatulo ni mong bana, usig mag ikamat yan ato.
6: Ay, maumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
5: Muba? Diba, naman kay ikaupat nga bana, usig mong pwede ikamat yan ato niya.
6: Ay, yagsaba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
5: Di ay?
6: Gahit mong gahit ulo.

0: Wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis. Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Kating! Pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Premium D3. Ang bago.
3: Isip usa ka store owner, dili malikayan nga mahago o masakit. Akong tabang na ako ang pag-inom sa Premium D3. Karun pa to normal na akong pamati.
2: Mas ipagusog, mas ipaepektibo sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
1: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: FM Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sa gusto ni mo, soft or hard?
5: Gusto na kong hard niya, soft. Yeah, soft pa gano'n.
4: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini nga, namang gabi tawag niya, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
5: Kung na ako, aday ka nang po, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday. Bombay style.
4: So, kanang Bombay style, sir?
5: Kanagong 12 months to pay.
6: Ha ha ha ha ha ha!

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mayvisa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po atin na gusto po makasubok ng atin po mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang atin pong mga products. Ha? Ito po ang inyong likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama dito sa atin pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ha, ang buhay at kalusugan po natin, sana po ay okay tayo. Sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayong pong araw hong ito.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto niyo po makihilo-bilo dito sa atin pong programa, pwede kayong mag-text sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Pati ko lang dok lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang atin pong programa, no? Dyan sa may parting Negros. Ayan. Mga taga-Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. Ha? At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
2: Ayan. Taga Sambuanga.
1: Mm-hmm.
2: Welcome.
1: Ayan, magandang pakikinig po, ha? Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto, araw-araw na umiinom, especially ang atin pong Ultimate Trio. Nako, eh, talagang nakapagbigay ito, no? Ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga impeksyon, ano? Na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano? Tuloy na banggit natin nakaraan. Nagkakaroon ng collab din. Bauso ngayon, Dok, yung mga collab, ano? Collab ng mga vloggers, o. Oh. Isang mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, di ba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
2: Okay na.
1: Ngayon, kakaiba eh.
2: Oo, saka halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang, after a few days, magkakasakit ka naman. Okay na, kailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. O, kasi nga, sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress.
1: Stress. Mm-hmm.
2: And also yung weather.
1: Mm, yeah.
2: Kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Mm. Tag-ulan, nagiging mainit.
1: Yun na nga.
2: O, diba? At pabago-bago. Kaya, kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato eh, gawing malabato ang ating katawan.
1: Mm-hmm.
2: Laban sa sakit.
1: Yun, ha? So, mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, ibig sabihin, parami ng parami. Yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, dapat dagdagan din natin, ano? Yung mga nutrisyon, yung mga bitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Dok, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit. Yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, paano, pahinaan, yung ano natin, diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana eh pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at mga
2: kasi
1: kinakain.
2: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain mm-hmm. ay yung lasa, mm-hmm. Kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, mm-hmm. di ba? Kaya pinaka the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa.
1: Mm-hmm.
2: O kumbaga pang emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa.
1: Oh.
2: O ganun yung ano natin patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
1: Mm-hmm. So ayan po ah, sa mga kababayan po natin, ako, kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano nandiyan dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy ha, sa mga kabayan din, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545 at tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga current condition ng inyo pong kalusugan, ano? Baka mabibigla po kayo. Napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Doc, ano?
2: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple. O, tapos, siyempre, dahil simple lang, pinababayaan natin, kaya pang tiisin, lalo na kung yung typical na Filipino mentality, no? Kahit may nararamdaman, ako, ayoko pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganun. Kasi, alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, para dun sa mga wala pang sakit.
1: Mm-hmm.
2: At saka yung mga nanganganib tubuan ng sakit. Kasi yun. Lahat naman tayo, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit.
1: Mm-hmm.
2: Oo, diba? So, gawin nating, kumbaga proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach. Diba? Pag proactive, ibig sabihin, maaga pa lang, iniisip mo na. What if, di ba? Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw ay meron ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
1: Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Pagka medyo malala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Doc, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
2: May mga ganun.
1: So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa ating pong pangangatawan. Ano? Lalo pagka napabayaan natin ang ating pong kalusugan.
2: Oo, batiin muna natin, partner, si Sir sa kanyang belated happy birthday kahapon. Si Sir Sem Uy.
1: Uy. Magandang malusog na karawan. Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nag-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magba-birthday pa. Ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng ating pong pangangatawan, ha? Okay, bagay tayo patuloy, ha? Sa mga kabayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa ating pong mga Yes to Health Clinic, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessments, at mabigyan na po ano ng katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, eh dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang ating pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin ano, na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities. Ano? Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
2: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamana sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay makaapekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pangkabuuan. Ano? Mm-hmm. Commonly, ito ay sanhi sa mga una, yung mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy, o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwede maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi, nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ano, mm-hmm. ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance, mm-hmm. kung saan hinohold ng katawan yung fluid na nagse-circulate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito mag-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti. Ano? Mm-hmm. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad mm-hmm. ng mga paa natin. Ano? Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamaga, pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin, okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga, pag tiningnan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka. Ano? Yung tinatawag na pleural effusion. Okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay? Pag halimbawa, nagkaroon ka ng injury, nauntog ka na nagkaroon ka ng traumatic brain na injury, pwede nga kakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon ng infection, katulad ng mga meningitis. Mm-hmm. Diba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan. Mm-hmm. Yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos, at ito naman talagang normal namang kini-carry out ng katawan natin yan. Ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess, then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So sinabi ko nga kanina, na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
1: Yun. Dapat bandayan yun, mga kaibigan, no? So, ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
2: Oh, katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo, pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge. Para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko, lalabas. Mm-hmm. Oo. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamanas. Mm-hmm. So usually naman, ang problema na ito, nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya di ba, usually sa mata, saka sa ano, kapag na-allergy ka, di ba, luha ka ng luha, o namamaga ka, yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall, di ba, iba namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot, pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman, isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw merong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congestive heart failure ka, hindi na maganda yung takbo ng dugo mo. Mm-hmm. So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner. Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwedeng magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka. Ah, may cirrhosis. O na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid doon sa iyong tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema sa kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ko talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga, di ba, pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. And because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita niyo yung mga binti nila minsan namamaga, no? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak kasi hindi naagapan. May pala, problema na pwedeng mahina yung heart, kaya nagkakapamamanas o magkakaroon ng na-eclampsia. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
1: Or pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan, ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
2: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. Ibig sabihin nun, pag yung may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang may naiiwan na parang na parang hukay. Pitting edema. So kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
1: Kumbaga malala na yun, Doc.
2: maaring may komplikasyon yun ng isang chronic disease.
1: Mm-hmm. So yan ha. So mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan at lalo tigit pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan, localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan. Ako, eh magpakonsulta na kagad, Doc. Ano? Munta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot or pwede kayong bumisita ha, sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, eh magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamagaan na yun or pamamanas sa iba't ibang parte ha ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamanas at pamamaga ano, sa kanya pong pangatawan. Eh, natulungan mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
4: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan Nay, po nakatira?
5: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
4: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
5: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamaga ang paa ko noon. Natakot ako baka ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days na pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung maga ng paa ko. Sabi ko, pumulubot na nga yung paa ko. So, akas ka ako. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh.
4: Opo.
5: Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na balikbayan. Namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din niya. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus, siguro yung mga nakasubok na.
4: Wow.
5: And then, apa, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatog, lola? Sabi ko, hindi naman, kaya lang ako natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
4: Apo.
5: Nang ako'y sumubok rin na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako,
4: tama,
5: hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
4: Oh. Ano pong masasabi niya, Nay, sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise sa kanila?
5: Advice ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774.
4: Opo.
5: Ay kako, naririnig kong lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na yung mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement kako. Wala mong problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon dahil pangalawang ulit ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, Yes to Heaven. Kaya na, nagpasya kami. Sinama ko na nga itong anak ko sa kayong manungkan ko para dahil At saka yung isang number one rin na pinagmasalamat ko, nagpa to the echo ako ng acting class month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso, nagpatuloy ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. Ay, di sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na, kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na ang pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre no, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
6: ayos na.
5: Yung nga lang, may panahon na may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog. Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para yung follow-up check-up. Kasi June, I think last week of June, napunta kami dito. Ngayon, second time ito.
6: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
5: Enrique Rosado, Summer Home Subdivision, Marikina.
0: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang isa sa atin pong mga kaubayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? At pumunta sa atin pong gastro clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Kasi ano eh, meron siyang heart problem, then meron ding kidney problem na nung na-address yun, nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
2: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. Kumbaga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. Kumbaga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorekt talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, partner sa bangka, pag merong pumapasok na tubig, may butas. Okay na, kailangan mong yun ang targetin natin. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. No? At yan naman, hindi pa yan hulian lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga. Punong-puno na ng tubig yung tiyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan. Kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
1: Ayan, ha? Sa mga kabayan po natin, dapat maging maaga po, ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or overall your body, agapan na kagad mga kaibigan, no? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin, pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Susan Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
2: salamat. Oo naman, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan. Hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag umiinom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha? So, nakuha nyo po yung point. So, ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food. Pero it will not contradict to any of your medication. Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan. O ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So, yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days. Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento. O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
1: Yun ha. So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan. Ano? At mas para sa ikabubuti ng ating pong pangangatawan, mas makakatulong po yun ng higit. yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM Doc, I'm Saddam, 50 years old. Taga Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
2: Pwede po, pwede. Pwedeng-pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy ang nagkakaproblema diyan yung tinatawag na central nervous system. May mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system. Mm-hmm. Okay? So you can take it kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system, which is marami naman tayong mga pasyente na nagte-take po nito na nakakabuti sa kanila.
1: Mm-hmm. So yun na sa mga kababayan po natin, ha, na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan. Mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na natutulong para i-fix, ano, yung mga ano,

0: may pamamaraan namang natural na pwede niyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi, baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaliing uminom na ating mga suplemento, malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Manday Kalusugan, si Doc Algie Bakla po ito.
1: Maraming salamat, Doc, at maraming salamat ha sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po'y magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam. Hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. 95.9 XFM Jensen.
3: XFM. Exciting!
4: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
5: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.

0: XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaan og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na UTI ko. May gani kay na tumaran jud na ko Sandown Plus Gold. Karon okay na ko. Di na pod nagsakit akong puson.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: may vitamin D3 ka pa.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Magbra-bra, pagka nga. Puro magag... Nagkugtutoy nga. Haskar, magamaya ni magtutoy.
7: Wow. Paolo, pagunin mo, no?
8: Nani?
7: Brief, brief. Pagka nga, gamay mo kay kagtabadidoy.
9: Exciting!
1: XFM.
10: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.

0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni mama og Santol Plus Gold 3 times a day. Na-feel good na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-stand.
3: Santol Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus

0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit fancore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
3: Japan?
4: Oo. Oh. Dugay ko sa Japan. Dagang kog naoyab nga Haponisa. Wapo gugo sa unang panahon.
3: Sige, unsa tawag sa kanon sa Japan?
4: Fukara.
3: Ah, kanang lubi.
4: Kagura.
3: Kanang cute.
4: Aw, oh, akura.
5: Exciting! X FM.

0: FM. It's always your better choice in Jensen. XFM, General Central City. XFM.
1: Exciting!
2: Ako si Jubilin. Ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast,

0: Bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasan na ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasan na ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
2: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
4: Kung yung kinsa ay mong idol.
5: Si ano si Iggy?
4: Ano yung Schwarzenegger?
5: Ano yung Schwarzenegger?
4: Iggy, yun sa spelling daw,
5: ay, kwan, bitaw, si Chichlip.

0: Good morning, class. Ang subject naton karon, araling panlipunan. Istorya naton ng parte sa Pilipinas. Ano ang kapital sa Pilipinas?
1: Wala na kapital, ma'am. Kaya puro na

0: Good morning, class. Ang subject naton karon, araling panlipunan. Istorya naton ng parte sa Pilipinas. Ano ang kapital sa Pilipinas?
1: Ang wala na kapital, ma'am.

0: XFM. This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it.
1: Exciting.
0: Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus User. Atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po dunya, nawawala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Santo Blasco.
7: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
8: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: This is D Road. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: Miss,
11: papalita ko cooks.
10: Grabe mo ng cooks. Uy, cook mo na, kuya.
11: Papalita ko, anabi.
10: Okay, sige. Unsa man ang imo, ha? It's on or 12's on?
11: Wala nga. Di nga sa kong palit, miss. Sun na lang, ha?
1: Exciting!
0: X
4: FM
8: 95.9 XFM Jensen
0: XFM.

0: Tool on XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:07 na sa buntag.

0: Express. Balita sa Buntag. Express. Balita sa Buntag.
1: Sa ulo ang dudling sa itong mga balita, una sa balitang lokal.
0: Headlines.
1: May barang at tubig gika sa naguma nga artificial dam sa Glan Sarangani Province, gipaagas na.
0: Headlines.
1: Samta sa itong balitang regional, Davao Light, gipatawag sa City Council tungod sa sagunson nga pagsaka sa singil sa kuryente.
0: Headlines.
1: Samta sa balita national, duwa ka suspect sa pagpatay sa vlogger nga si Mima Alasha o Alicia na ilhan na sa PNP.
0: Headlines.
1: Sa balita international, ASEAN Foreign Ministers Meeting, nagsugod taliwala sa tensyon sa Iran o US ingon man sa South China Sea.
0: Headlines.
1: Sa sports news, Mike Phillips, muduwa na sa Japan sa B-League sulod sa duha ka tuig.
0: Headlines.
1: Samta sa showbiz news, it's showtime og Kapamilya Stars, hakot awards sa First Famous Broadcast Arts Awards.
0: Headlines.
1: Og sa balitang ekstraordinaryo, babaeng alkalde sa Japan, nakurat siya o nakurat nga siya ang unang mayor nga nigamit og maternity leave.
0: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga

0: Express Balita. Express Balita Sabuntag. Express Balita Sabuntag. Sok Sergeant, maayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa tupag panag-uban sa programang Express Balita Sabuntag. Express Balita Sabuntag. Express Balita Sabuntag. Ningadlaw nga Miyerkules, 22 na sa bulan sa Hulyo, 2026. Sa ngalan na lamang sa katibukang o kinyong alagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario, hatod-dato kaninyo ang mga inito ng labas kabalita ning adlawa. Express Balita Sabuntag. Express Balita Sabuntag. Kinigamahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Nago na ang Santone Plus Gold, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix, Santone Plus Coffee Mix, Santone Herbal Tea, Santone Herbal Oil, Santone Vitamin C, Santone Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ogam Vision X Plus. Express Balita Sabuntag. Express Balita Sabuntag. Abang nasapit ka produkto mga katropa, ang proven and tested na umay-umay ng nakasulay na kapamatuod. Busa sa pagkinahulat ninyo, tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na gis minutos ang nakalabay sa isabuntag. Di na natunugayon pa mga katropa, anian ang mga retalya sa itong mga balita.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Alas sa itong weather update mga katropa, hatod ka nato sa Santone Vitamin C. Ayaw hulatang nga magluya ang imong panglawas sa palikuna ang imong resistensya inubanan sa pagtumar og Santone Vitamin C.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Baka sinati mga katropa og dagom nga kawadangan ng General Santos City karong adlawa, dina na sa 33 degrees Celsius ang temperatura. 13 kilometers per hour ang kikuskon sa hangin nga dunay pagagoros kamukabat sa 28 kilometers per hour og 60% ang chance sa pag-ulan. Samtang sa South Cotabato, makasinatig pagdagom nga may pag-ulan ingon man pagpanalugdog kilat. Dina na sa 32 degrees Celsius ang temperatura. Ana sa 11 kilometers per hour ang kikuskon sa hangin nga dunay pagagoros kamukabat sa 24 kilometers per hour og 70% ang chance sa pag-ulan. Samtang sa Sarangani Province, makasinati og pagdagom ingon man pag-ulan. Dina na sa 31 degrees Celsius ang temperatura. 15 kilometers per hour ang kikuskon sa hangin nga dunay pagagoros kamukabat sa 30 kilometers per hour o ganunay 55% ang chance sa pag-ulan. Ang adlaw mga katropa, misidlang kaninang alas 5.32 sa buntag o musalo po niya alas 5.57 sa hapon.
1: XFM Weather Update. Weather Update.

Alas sa balitang regional, mga katropa, 19 minutos ang nakalabay sa lasais sa buntag. Kinihatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung importante ang imong panglawas, himo akini nga prioridad kada adlaw. Hatagig suporta ang imong wellness routine inubanan sa pagtumarong Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Nang hakot o dagang ganti ang nagkalailaing kapamilya shows o mga artista. Sagi pa'y gayon nga first famous broadcast arts awards sa Manila Hotel ang niniaging gabi. Nakuha sa It's Showtime ang Best Variety Show, samtang gipasinunggan o sab si Vice Gana isip Best Host for Entertainment. May dawat usab og tropiyo si Coco Martin isip Best Actor o Best Director o Best Screenwriter alang sa iyang seryeng FPJ's Batang Quiapo. Di nakuha usab ni Joey Malamangan ang Best Supporting Performers. Ipasinunggan usab ang Maalaala Mo Kaya isip Best Anthology, samtang ang The World Tonight sa ANC ang naginusarang nidaog sa Best News Program.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Alas ato balitang extraordinaryo mga katropa, hatod ka nato sa Santon Herbal Oil. Gikapoy, gipanuhot o gipamaol ba? Panahon na para sa herbal nga haplos. Mag Santon Herbal Oil na.
2: Balitang extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Nakahimo kasaysayan sa Japan si Shoko Kawata, ang alkalde sa Yawata City, human kini nahimong kaunahon ng mayor sa maong nasod nga nigamit og maternity leave. Gibutyag sa 33 nga alkaldeng mabdos nga nakurat gayon siya tungod kay wala na'y nag-unang pulisiya para sa mga opisyal. Hinungdan nga kinahanglan pa siya nga magmugda og lagda sa ilang lungsod. Naglaom si Kawata nga magsilbing ehemplo ang iyang desisyon aron mapalig-on ang katungod sa mga kababaihan labi na nga naa sa politika. Kaliwala sa pipila ka batiko sa social media bahin sa iyang sweldo samtang naka-leave sa iyang pagpanganak karong Setyembre.
2: Balitang extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Mga katropa, marigil ang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ngayon daw nga Miyerkules, Petso 22 na sa bulan sa Hulyo, Ting 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang iyong lagad sa kahanginan, katropang Philip Oligario. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod.

0: balita.
1: X FM.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
5: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippine Standard Time, mga katropa, alas 6:49 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Hello, good morning, good morning. Ulahin na yung tagdaga ako manok, pati yung tagdaga ako sa manok na pulaw.
1: Okay.
0: Kaya muntay na kanyang taral mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, and good morning again, and good morning, good morning, morning, morning.
2: Good morning!
0: Siyempre, ano sa karoon na itong program, magtulungan kami ang bulsa ay adlaw kita karoon nga. Miyerkules, tama ba ko?
3: Miyerkules.
0: Pizza 22 sa bulan sa Hulyo 2026. Welcome sa itong papanaguban sa itong programa ng Bullseye, mga kagilaan. Siyempre, mga katropa. Good morning kaninyong tanan yung makaubang karamuntaga, katropang Ruel Dumantay.
3: O, katropang Chris Legaspi. Good morning, good morning, good morning, good morning. Kasi hilabot sa bangko, rekulak isa. Muna na-unload ko.
0: Putu-tali mo.
3: Nag-uwag isa kasi hilabot rin.
0: Putu-tali mo.
1: Atay.
3: Takbo ko ka raw.
0: Ito sa i-adjust ka kaya. Tamunan tak ka kaya.
3: Okay, okay, okay. Okay na? Okay na, Chip? Yan. Kaya, adjust ng camera lagi. Okay na.
0: Okay na, Chip? Mm. Okay na, Chip? Kuha na kayong kalbong batong. Sobraan, Chip. Sobraan, sobraan, sobraan.
3: Okay, okay. Kaya, okay na na. Yan.
0: Pantay na ba? Pantay na.
3: Okay.
0: Well, anyway, balik kita mga katropa ha. Good morning diyan kaninyo tara. Kumusta ka mo mga katropa? Gimingaw ko ninyo kay Doka Adlaw ko yung tawan, wakatigog mga kagilaan.
1: Atay.
0: Eh medyo nisuroy kadali ang aktor.
3: Suroy-suroy dala kalingawan.
0: Ano siya, business pleasure.
3: Ay, okay.
0: Gipatawag man sa Dabaw, to ara, Mirisi. Adipitaw na yung mga importanteng meeting mga katropa nga gipaygayon dito sa Dabaw. Aoban na nga to mga kaubanan, mga katropa, mga istasyon sa Tibuok, Mindanao. Doon ay mga, siyempre, mga guidance kikan mismo sa ito ang President CEO. Nga itong nakauban po dito sa meeting mga kagilaan. Nga perting lamia sa mong kaon.
1: Atay.
3: Sa ikaon nyo dito?
0: Sa
3: ikaon nyo dito?
0: Siyempre, di mawala ang kanang kinilaw. Di mawala ang sinabawang isda. Di mawala ang kanabang perting lamia. Di man pareha dito kung nakas Cavite kay ano to tanan ka na bang
3: vegetarian. Nirabo raman.
0: Namatas Dabaw. So why vegetarian dito?
1: Atay.
0: Si boss dang itawa na nag-vegetarian. Ayan. Alas 6:53 ang atong oras. Welcome ha, ako Sobrion. Good morning sa ato mga kaigiraan. 26 ka barangay na inay atong syudad. May buntag diha kaninyong tanan. Good morning.
3: Katropa na to sa makimaria. May itong kampag masin. May buntag, may buntag, may buntag, may buntag.
0: Good morning po sa ato mga katropa nga nagapaminaw. Siyempre diha sa Maya, Malungon, Alabel, Malapatan, and Glan. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
3: Mga taga-tupi, bulubulok sa out ko tapat dumagan ng aga sa inyong hala. Hurot, hurot, hurot, hurot.
0: Tingala mo mga kaigalaan ha, kay basi watay exciting mga katropa. Moto siyang ginatawag nga gi-convert na to into music program. Siyempre pag music program, kaya mo sa Radyo Minaw. Kay di man pwede mga katropa nga mo play tag music dari sa Facebook kay na stricto kay Smita.
3: Ikuan ka. I-restrict ka.
0: Oo. Sabi nga, grabe naman yung kagrabing stricto niya. Para namang hindi din tayo tao.
1: Atay.
0: Tuna wa may una na bisan pag music program ala pasok pa pa siri tramentawa ka dia sukmen. Karon wa man grabe naman ta.
1: Atay.
0: Ay nako. Pero sige lang, at least ata karon live ta sa Facebook page mga kaigilaan. Syempre sa XFM 95.9 General Sana City. Paki-like, paki-share, paki-follow ninyo mga katropa itong Facebook page. I-like, i-share ninyo ito ang live. Araw managganta kay Nindot na itong iskutanan. Uy, happy na din agma, no?
3: Happy na, banching ko man daw.
0: Pizza 25 ka doon ay libreng sakay katropang Chris.
3: Oy.
0: Para sa ito ang mga, syempre, mga MCOs nga gustong mo attend sa agma. Niya nagkagubot ang uban, gipahinumdum lang, nga way referendum.
1: Atay.
3: Karo, tinood na.
0: Way referendum ha, may tabo. Ora na'y klaro niya mga katropa.
1: Atay.
0: Siyempre, nasa 55 na nga itong oras. Good morning ha, kaninyong taran mga kagran sa YouTube channel na to. Good morning, may buntag. Sa ito mga katropa diyang nagpaminaw, good morning diyang kaninyong taran. Kumusta ka mo mga kagilaan? Good morning!
2: Good morning!
3: Good morning! Usap sa mga, siyempre, ato pong I-greet ato mga katrupa nga trabahante ba kanang gapaningkamot sa matag adlaw kato mga drivers nga bisag mahal ang gasolina sukol gapon bahala nagmahal mo diha basta kay badayon rami.
0: Oy ay kalimtay mga taga Pulumulo kog tupi na unsa ron tawo
3: ay sorry wala na ko nang greet nagreet ako eh
0: wala
3: ngon ako good morning mga taga Tupi ug Pulumulo South Cotabato bato
0: karumpa ah good morning diha kanang tanan ha. O kariño tanan mga katropa na ito ha. Tangin niyo nga ito mga isikutan ang karamuntaga. Ay berte rin nindu ta. Ang saman eh. Ayuda. Ayuda ang gapon no.
3: Marami ayuda ang gapon.
0: Hurot ang kwarta sa Pilipinas ha.
1: Atay.
3: O di man ang hurot daw. Kinaghan mo sa ilahang malita.
0: Siyempre di ang gapon mga kaiganaan. Ito ko di ang impeachment court. Kagapon ang dawa. Nagkabuang na board.
1: Atay.
3: Nagkabuang sila gahapon.
0: Nagkabuang og tubag si Matibag.
1: Atay.
0: Kahit ano mo sa'yo naong ba, mura man, ginakulbaan mura man, nagdiabogado ni tawhanan eh.
1: Atay.
0: Sabang tao, ang style lang.
1: Atay.
0: Ay, ang bote niyo rin, ay.
1: Atay.
0: Kaya nga, ito nang isgutan niya kay, ando na po yung mga pipila ka mga senator judges po, mga kaganaan. Angay po datong iskutan ni sila kay usahay magpa-interview na sa media morag nakalimot man nga Senator Judd sila. Basta na lang makayaw-yaw ha. Pero mahalata na nimo nga sa ilahang pagyaw-yaw diya sa media mga katropa, mga katubangan na to, mga katawhan. Makita nimo ang ilang mga bias.
1: Atay.
3: Mga sila yung mga ginalapigan no?
0: Klaro kay klaro pas TV ay klaro ba kay samtang ora matagal.
3: Yeah, syempre unsa may imong gi-expect nga kinsay mapildig mo daog diha? Syempre daog gyud ang administrasyon.
0: So ako kabalo na ko kinsa ang mubuto daan og impeach.
3: Okay.
0: Kay mga
3: sa sinultian pa lang.
0: Sinultian pa lang daan kay mga tabian mapundag ko diha sa social media ay sa mga
3: interview.
0: Media platform sa mga interview. So mabala na gyud nimo ang ilang bias. So mabala na nimo mga katropa ang ilang buto. Pero sa bagay, total, ay alam mo kagol kay Kabalumi nga dagan kay Pro DDS na rin, tingin sila kaabot ng disayos ka.
1: Atay.
0: So mga Pro Marcos, relax na mo sila. Ay, alam mo kasuko yun. Paringkamon sa mo, diya nga, makaabot po mong disayos po. Kay, alam mo na yung mani between Pro BBM o Pro Duterte.
3: It's numbers game. Ayun kalimot, numbers game yun.
0: Ah, yeah. O, nindot na. Ito nang isigutan niya. Ay, matog pa. Doon ay mga fishing expedition yung ibang buhat.
1: Atay.
3: Ah, nanagat sila?
0: Nanagat, nanagat.
1: Atay.
0: Way, klarong ebidensya, pero gikinang nahiskutan ko noon. No. Saan matawa na Jesus Cotero? Una-una, nagbinig ko sa imo ang pagka-presiding officer. Baka noon mura magnabulabog.
1: Atay.
0: Saan man ang tawag
3: ka? Di ba sa igipresyor?
0: Iyang ginatugutan ang katong mga statement. For example, kagapong adawa, statement ni Matibag, nga dili konektado dito sa impeachment. Naabot naman sila dito sa ICC, nabuang naman sa... Sos! Nga, atong presiding officer, kanabang gitugutan? Ah, perting reaka lagi sa mga...
3: O, ano, ang kalahian ba? Kanang naagyo yung nakamatikod, na nagbantay tanan. So, dili ninyo mo basta-basta nga madulaan lang ang istorya.
0: Dili pareho sa impeachment ni Estrada, dili pareho sa impeachment ni Corona. O guban pa mga katropa nga niagig impeachment trial. Kaya dati dili pa anak kakusog ang social media.
2: Bullseye.
0: Dili pa anak kapaspas atong internet.
3: Kung baga karong panahon na ni appeal na ang katawhang Pilipino nga nagbantay sa akining impeachment case.
0: Baala na gani daw may makaon basta naalay data.
3: Dapat ang ayuda na ay appeal data.
0: Ah, dapat no?
3: Oh.
0: Tama!
3: Basic communities na ang data ron.
0: Oh, basic na siya. Di mo rin na mabuhay ang tao, mga katrupa, kung di na katutok social media.
3: Tama no, dapat eh, kanyang politiko ron na palibre wifi dahi ni, anang trada dahi.
0: Tama.
3: Okay, muraga mo mulang, mulas long pa ang imuhang gibuhat.
0: Oo. Pero sige lang, bago na ito nang isigutan tanan mga kagilaan, siyempre, mawagi sa taong ka na ba nga pagtahod sa tuang nabaw makagigahom?
3: Mm-hmm.
0: Ay ba si Unyag makalimot na din mga saba na punta, hindi ba punta makasaa siguro?
3: Correct.
0: Ano lang ato ah, punggal na nato itong mga baba para di takasaa.
3: Iman eh, this is our job. O, walay magbuhat ani yan.
0: Na. Ari na, ato ang word for the day, karong buntaga.
2: Bullseye!
3: Ang atong word for the day, mabasa sa Hebrews 4:12, nga nagingon, for the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Sabi ni Saya, kung ang pulong sa Dios buhi, Kay ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan ug labaw pa ka hait sa bisan unsang espada nga duhay sulam nga nagadulot hangtod sa pagbulag sa kalag ug sa espiritu ug sa mga lutahan ug sa utok mga katrupa ug magsusi sa mga hunahuna ug mga tinguha sa kasing-kasing. Kini naghiskot kini sa pulong sa Dios nga imong hatagan og pagtagad sa imong kinabuhi kay igsulti na tanan diha, sharper than any two-edged sword, quick, powerful, mudulot sa imong kabukugan, mudulot sa imong mubulag sa imong kalag og sa espiritu. Ingana ka gamhanan ang atong pulong sa Dios mga katrupa. Munang gusto na ko isgutan ang tulog kapunto karang adlaw. Ang pulong sa Dios buhi og gamhanan nga giingon niya living and powerful kada katrupa. Di lang kini usa ka ordinaryong libro o pulong sa mga tao o sa tao nga gihimo sa papel. Ang pulong sa Dios adunay kinabuhi o gahom nga makabag-o sa usa ka tao, makahatag og paglaom ug nagsubo o sa mga nagsubo o makabag-o sa kinabuhi sa usa ka makasala. Ang pulong sa Dios lang ang pinakagamhanan nga pulong nga kayang mukambyo sa kinabuhi sa tao. Unless nga di siya mudangop sa Ginoo katropa, mapakyas siya nga mausab. Kaya nga naman, magbalik-balik na magunan sa iyang environment, magbalik-balik sa iyang naandan, sa iyang mga nahimo nga kanang pamaagis kinabuhi. So kung dili siya mudangop sa pulong sa Dios, walay kausaban diya kaniya katrupa. O dili siya makaabaton o kinabuhi nga bago o kanabang giusab sa Ginoo. Kaya nga naman, di man siya mudangop sa pulong. So ikaduha, dili magkapangilan ang tao sa Dios. Piercing and discerning mga katrupa ang pulong sa Dios. Dili gyud pwedeng mangilad kada mingon kag nagbag-o naman ko pagka wala na makita. Gibalik lang gyapon niya ang gibuhat. Nagtan-aw ra gyapon siya og mga kahilayan, di ba? Og naghimo gyapon siya og dili maayo na nang limbong siyang isig kaingon. Nagsulti gyapon og karang maka mga pulong nga lain paminawon mga katrupa. Muna nga sama sa hait ng espada, ang pulong sa Dios nagadulot sa kinatibuk-an sa atong pagkatao. Hangtod sa kahiladman sa atong kasing-kasing. Mugid na ang pulong mugbag-o gyud sa kasing-kasing sa tao. Muna nga, bisag disitpol ang kasing-kasing apan kung puno kina sa pulong, mausab ang dagan ni katrupa. Tinuod nga, makatago kita sa atong isikatao, na malimbungan na to sila sa atong mga tinago, nga mga binuhatan o intensyon, apan walay makatago sa mata, sa pulong, sa mata o sa pulong sa Dios. Pulong sa Dios, muna siya mo paila o kinsa ka, kanang pagbasa ni mo bag-o nga muraga, ako may ginisgutan ani nga maong akong gibasa oy. Kada nagpasabot nga gina-expose lang niya ang hidden person nga nagatago sa imong kasing-kasing. Ikatulo, ang probador o pagsulay sa tinuod nga intention kung discerner of intents of thoughts and intents. Gisusi sa pulong sa Dios di lang sa atong nga ginabuhat kada ba mga outward actions nato kundi lakip na ang atong motibo o atong ginahuna-huna. Mga intentions nato katrupa. Kini giya kini aron nga masayra nato kung limpyo ba ang atong katuyuan sa atong mga desisyon o action adlaw-adlaw. Timan eh nga walay mas labing na kaila ka nato kundi lang atong magbuhat. Pero kundi kita mudangop sa pulong sa Dios nga mo'y guidance nato, mo'y ato ang tawag sa Bible eh, a basic instruction before leaving earth. Mga katrupa, kundi ka mabasa sa imong instruction, maglibog yun ka, maglisod ka sa paglahutay. Basi maguba ka, maabot na mis bago pa kang gipalit ng washing machine, dali lang naguba kaya huwag man gibasa ang manual. Gihimo man hinoong rice cooker ang function. Di ba? Oh, di ba? So dapat, ang atong kinabuhi, gamitan yun natong pulong sa Dios. Kaya aron nga, magamit og sakto, mahimo sa ginoong yung plano sa itong kinabuhi. Ang tinuod na nakatrupa, nagingon siya, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future." Ingon niya sa Jeremiah 29:11. Kaya nagpasabot nga ang imong kinabuhi, gidesign na sa Ginoo. Gihumana niya ang plano nga mamahimo kang mamadaugon, mamahimo kang makakuyog niya dito si Maya, makakuyog dito sa ikaduhang kinabuhi nga walay katapusan kundi langit uban atong buhi nga Dios. Muna katrupa, timan ikanunay nga ang pulong sa Dios importante sa atong matag kinabuhi.
0: Pero ayaw na niyo misinterpret ta kay uban diha. Da mao na ni imong dangatan, ang biro na bahala sa imuha.
3: Adili na mo.
0: Adili na ang nagplano sa imong mga buhat pero di man pugkamulihok.
3: Oh, daan mo kay kinabuhi, gitagaan mo kag-chance nga buhaton imong part.
0: Diba? So, kailangan mo lihok ka, dili pwede itong nga, mao naman eh, namay para sa kwa, ingon sa Ginoo. Anah, naunsa naman tawag ka.
3: Kaya kung di na kinahanglan yung participation, ba sige, ang kasagaran na, ginakuha na.
0: Oh, di na yun. Mag-ampo na ng tantanan. Oh. Di na tamo narabaho.
3: Dili siya mao. Kadang nga, ang pag-ampo, importante kaysa sa matag-adlaw, pero kinahanglan din mo mulihok.
0: Oo, na ito pasabot. Kaya, kasi ba misinterpret niyo ba? Ano na may plano ang Ginoo para sa kuha? Paaboto na lang. Sige, kay paabot niya. Sana rin ko ito ang istorya. Kasi, base mag sa ako ang nabasahan kong katropang Chris. Nakayos ang tabang kay, siyempre, naglunop na, naasya sa atop ba? Asya sa atop. Ay, siyang tabang sa Ginoo, salbara ako. So, na yun abot nga rescue.
3: Oo.
0: Wala siya di sa kahit ang Ginoo ako nung salbar niya.
3: Correct. Ang karangingan ang mindset, kabalo ang Ginoo sa imong intense, sa imong huna-huna, nga naghulat yung kakini ka gusto mo lihok, nagpasabot ka nili, kagusto ato mo, ang Ginoo, nagtabang sa imo, pero di magagusto mo himo sa imong part. Di, wala, may tabo.
0: Di ba makita ito, makita ang Ginoo, di ba?
3: Oh, spirit
0: man siya. Mupadala na siya. O gana bang
3: instrumento
0: nga mo imo tabang nimo dapat di sakay ka adtong nagrescue si Buha buanga ka. De tanawa na lunod noong ka. Ay kadua na ini abot helicopter kay grabe lang baha di makaya ampo lobo siya. Ino ko ada ko diri kay ambit ta gidin tawon ma tabunan ning atom sa kumbalay. Di helicopter na ini rescue. Wag ako ni sakay.
3: Naluoy nga naluoy kay basig dili gusto bangka.
0: Wala na nun misakay, wag yapon misakay. Ah, wala eh.
4: Atay.
3: Ay, gusto magin siguro gini mong matapos na kinabuhi ah.
0: Para mo nag-oportunidad ba? Kalabang, nag-ampo ka, nga magiyahan ka, o makapagita ka ng trabaho. Pero nanay, oportunidad sa mga tubangan. Diba? Wag yapon yung mag-grab. Ang opportunity, di, wala yapon eh.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, nako. Itong ginapasabot, samtan yung mayo. Ha? Literal ang pagsabot sa Biblia.
3: Kuha ang pinaka-binsahe ba? Dili ka ang pagtinamad, dili man ayas Ginoo, kaya di magkatuloy sa Ginoo magtinamad. So, noon na lang, tuluan balik ka kung dili ayas Ginoo, di ba? Dili yun na itunlo sa imo, ha? So, ayaw nagbuhata. Muna ginasulti niya.
0: Alas 7:08 ang atong oras. Kana mga pagtulunan, atong kriyo Santong Plus Gold, Kabang Santong Plus Herbal Capsule, Santong Gold Coffee Mix, Santong Plus Coffee Mix, Santong Herbal Tea, o Santong Vitamin C.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ariya na karoon ang atong mga balita.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pastilan. Pilipinas, pinakamahalong kurente sa ASEAN, singon sa Department of Energy.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ngaon sa may buhato ninyo ano, sa mga supplier. Igo na po din kanuna yung distributor may pasaginlan. kabuhan.
3: Nagsulti naman good ang DOE yan eh. So, klaro no, kaya na.
0: O na, nakatala ang Pilipinas ang pinakamahal nga singil sa kurente sa ASEAN na itong Hunyo, human, muabot yun sa 12.43 kilowatt per hour. Ang average ga presyo subay sa DOE. O gipayag ni DOE Undersecretary Rowena Guevara na mas taas kini kaysa Singapore tungod kay force outage sa 21 o 21 ka mga power plants o kakuwang sa supply sa Visayas grid aron malakihan ang blackout sa tag-init. Napugos ang system sa pagpaandar sa mga mahalon nga planta. O nang bisaka ang singil sa kurente sa 14.8621 kada kilowatt per hour nganha sa Luzon area. Dari, unsi ta dari?
3: Unsi?
0: Unsi tong last.
3: Tong di ba ni Agi, di Nuibir mo na?
0: Murag 11 ata ang unabasahan. Dala nga, itong i-double check. Pero ang kabalo, 11. So kung nagbiling ka og 5 mil tong ni Agi, sigurado ko abot na nag 6 mil.
4: Atay.
3: Paito na.
0: Itong pait. Pero ting paita. Sunta.
3: Murag maadto lang sa kurinti mong gihaguan. Haguan.
0: Ito. Mao na nga ayos.
3: Balik tag sugaan ng ganang sirilya.
0: Palungay mong aircon, ayaw mong aircon niya.
3: Ayaw na mong pagka aircon.
0: Electric pan mo riya. Electric pan sa kanang mapanit ko din mo riya sa mga palingki. Kay barato na kayo nag-wattage sa mga katrupa. Tip lang ha. O mamalik ka rin mo ka ng mga appliances tanaw gini ang wattage use. Kaya di man gud na usahay mga katropa kung dako kani nag wattage. Siguro makita ka pa maaging nga makita ka gamay-gamay nga wattage siguro ng appliances.
3: Pareha na gyapon og kanang epekto.
0: Oh, so for example, nag-aircon lang gyud kanya, syempre pilang wattage sana na sa mga 1 kilowatt. Ah, mag-electric pan na lang ko. Pero ibang electric pan, 1 kilowatt mag-iapon.
4: Okay.
3: Aircon mag-iapon kabalik.
0: Ay, nako. Ay, nako. Ambot ninyo riyan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ah, sige. Ah, katropa ha, sa ito mga kagilag, mga kaigsunan. Ay, around siya na nato rin niya. Kaya doon ay libreng sakay ang Sokoteco 2.
3: Mm-hmm.
0: Siyempre, kay partner man nato ni Sokoteco 2, ilang lang nato ipahibalo sa mga MCOs nga doon ay libreng sakay para sa Mario, tanawa? Oh, 11.16.
3: Mm-hmm. Katong 34. June 9. Dakulus pesos gapi, no?
0: July. Bill ni kilowatt per hour ni sa July 2026. Ang June nato is 9.9983. Karon 11.1634 sa Sokoteco 2. Okay? Ang hinungdan ni ini, syempre, wala may pagsaka ang distribution charges sa Sokoteco 2. Sa dugay panahon, wag na siya saka. Stay din at 1.1866 kilowatt per hour na mga katropa since 2011 pag ina ang nisaka ang generation charge.
3: Maraming mga comment.
0: Extreme now, this is too expensive. Hey, guwapo pagkatibay. Mauna gini yan, kanang nag-comment ba? Sabta ninyo, ang atong mga distribution utility, kay una sa tanan, dili nila kontrolado ang charges sa mga supplier, kanang mga generation charge. Gi-explain naman sa Sokoteco to ninyo, naaro sa 1.1866
3: kanaha, tuwa pa na ha? Kanaha, tuwa pa ng kaugalingon nga kooperatiba.
0: Pero unsaon man sa Sokoteco to ang 1.866 per hour mga kaigalaan. Kung ang generation charge, appeal sa ila ha? Pastro mo na. Napay charge gikan sa NGCP. Di ba kay dako ang GCP? Maunay ko tayo ginalatayan sa kurente gikan supplier.
3: O murag highway ba?
0: O, maunay highway sa kurente bago na makaabot sa Sokoteco to. Yeah? Plus, napag-ganay mga tax. Pati ang system loss, gikuan og tax gobyerno. Ayaw na yung mga mahaya ang ato mga distribution utilities kurente. Mahaya na yung itong gobyerno. Nga nung pati ang system loss, kuan tax.
4: Okay.
3: Mau. Wala pa rin akong tintos. So, nga daghang tax, kipanghatag yung sumuha.
0: Ay, nako. Sige, salay na ito mga balita.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Oy, naparete, bagong AFP chief, gumikan, ako na gumiran o muas, ano sa mani? Muasyum sa army. Nakatrumpa.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Gitudlo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete, isip bagong chief of staff sa Armed Forces of the Philippines kung AFP, hulip sa militiro nga si General Romeo Browner Jr. Gipahibalusab sa Department of National Defense si Lieutenant General Donald Gumiran ang mupuli isip Commanding General sa Philippine Army. Gipadayag sa DND ang formal nga pagsalig sa duha ka general sa pagpauswag sa serbisyo o profesionalismo sa militar.
2: Bullseye!
3: Ah, ilis na
0: ko man. Si Browner. Manay ang termino.
3: Retire na, sir.
2: Bullseye!
0: Okay.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tantang, saray pa na ito mga balita. Padilya ni Kundina sa aggressive galihok sa China sa may Ayungin Show.
3: Katunin, gibunala ng ulo sa kuwan mananagat, no?
0: Formal mga katropa ng Kundina ni Senator Romin Padilya sa hulagway niyang violent and aggressive ng action sa China Coast Guard patok sa Philippine Navy sa Ayungin Show. West Philippine Sea. Bibitbit sa senador nga dili lang kini simpleng lalis kung dili usa kini ka direktang pag-abuso sa katungod sa duwang nasud. Nalawagan usab siya og mas porsado og konkretong lakang gikan sa gobyerno kay alang kaniya dili na bastante ang diplomatic protest lamang.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Senator Robin, kami po ay nababalaka.
4: Okay.
3: Di ba karang may hana nga berting mangisog ka tanawon sa natong capacity na to kung kaya ba nato
0: na siguro ilaing pasabot siguro
3: siguro dili siguro katong mga armadong kusog
0: gipaubaya man sa gobyerno sa militar ni
3: tarong
0: ganing na diha kay kanong nag-aabot mga puntong nga binunalay na kay ato nakita ang video ang nagawas lang ang mga video man gud ang nahimong agresibo ug namulalog padel ang mga Pinoy man.
3: Mm-hmm.
0: Nah, sa post ba? Di mo nakita. Nawa kay tanaw-tanaw sa tuwang Facebook page ba?
4: Atay.
0: Kainom na lang yung kapigod.
3: Inom lang tagapi.
4: Atay.
3: Nibunal ang kwan ng Pinoy.
0: Sa tanawa lagi sa itong Facebook page. Sige ba? Wa kay tanaw-tanaw. Kay like-like ha?
4: Atay.
3: Nagtanaw ko pero di, wala lang ito na kung nakitaan.
0: Santang! Saray na ito mga balita!
2: Bullseye! Bullseye!
3: Sa muna?
0: Eh, muna eh.
3: Ako man tulas.
0: Padilya ba? Ako ba yung nabasa sa padilya? Ah, naunsa naman tao ni tulog sa
3: okay, sige. Si Jokno, Dili Fishing Expedition ang bank records sa pina ni BP Sara. Bala pa ni Jokno ah. Gihamakak ni House Prosecutor Chiel Jokno ang akusasyon na fishing expedition sa petition sa para sa bank tax o ga AMLAC records nga ni Vice Presidente Sara Duterte. Taliwala sa impeachment court. Giit ni Jokno nga nakabasi sa ligong ebidensya ang hangyo human nga mugawas nga niabot sa 6.7 billion ang miagi sa account ni BP Sara sukad 2007. Pasabot niya, ang supina gihangyo aron susihon ang credible evidence bahin sa gihong unexplained wealth ug dili basta-basta nga mga pagduda lamang. Given si Jokno kailan na magina nga number one man ang kritiko sa mga Duterte.
0: Pero taong saan ni pag-deal sa impeachment court po niya kay siyempre naman tay balaod mahitungod sa AMLAC.
3: Oh.
0: Natay balaod sa bank secrecy law.
3: Okay.
0: Naman tay so, mga balaod.
3: Ilahan ng kuan? Ilahan ng i-supersede?
0: Discretion na nila na. Bahala sila niya. Kay kabalo na sila silang kinabuhat ba?
3: Diba? Ang term na to is no one is above the law.
0: Di. Kay sometimes our senator can bend the law.
3: Ah, okay. Lang exception na siya. Okay. Sige, hindi na natin lalis na.
0: Erwin Tulpo, senator nato na, senator judge pag isa karoon. Sometimes we can bend the law.
4: Atay.
3: Ikaw na si Ben 10.
0: Antang sana na ito mga balita, LPA sa gawas sa Philippine Area of Responsibility na kung tiyansa nga mamahimong bagyo sigung ka na sa pag-asa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: At pay bolokron nga or nana, hapit ang musulod sa Philippine Area Responsibility. Ako sa ka-low pressure area kung LPA nga doon ay kasamtangang tiyansa kaya may mong bukos nga bagyo. Samtang padung kinis na itong nasunog subay sa pag-asa. Ang matod pa sa weather specialist nga si Veronica Torres, posibleng magdala og dagkag mga pag-ulan sa dagkong bahin sa nasod ang maong LPA sa gayong makasulod kini karong makasulod kini karong buntag. Ala, muday nga medyo dagkom-dagkom ta karon. Labya na maong kalabuan sa 1,630 kilometers sa Sidlakan sa Southern Luzon.
3: Balita na ako katropang Ruel, lima pa daw ni kabagyo throughout the year nga sa gubangon sa Pilipinas.
0: Na, bantay-bantay. Kaya ang bagyo man good, cycle na maguna siya. Every year na.
3: Ang pait lang, kailain na ang pictures to. Berting mukusog.
0: Dili pag yun. Tanga, paghihapon na itong gobyerno kutob karon. Kabalo sila nga, kada year na ibagyo. Huwagin nila ginapangandaman. Ano huwagin nila pilon?
3: Nangandaman. Nangandaman. Giuna lang nila ilang kaugalingon.
0: Murabag ka ng first time ba? Nga makaangkong tagbagyo sa Pilipinas sa buwang siguro nila.
3: Dili pares Japan, no? Nga, naigo sila tsunami.
0: Naigo sila tsunami.
3: Gi-strengthen nila ilang depensa sa tsunami.
0: Lago kay mga wall na pa'y mga automatic hole gipang butang. Pag naanaga ni tsunami ka rin, automatic busaka na ilang mga wall niya. Asa mo ni Ana?
3: Pero Pilipinas naman po. Napos si flood control. Pero nahimo lang ghost.
4: Atay.
3: Nga hantod karon wala pa takakitag sustisya nga wala pa'y
0: di ba kung mabalaan no? Di ba kung mabalaan ang flood control?
3: Di li mabalaan
0: labi na kung substandard pod
3: kay i-build ba nila nga murag okay gihapon ang gawas pero ang sulod ay puro mga kawayan
0: murag kag nagbalay nga napuno ang anay ba?
3: Ano ba? Kanang matawahan na, hindi ka naman konsensya kay Lugan lang gibuhat.
0: Kamu mga nasa gobyerno, patudlo ta sa ito ang construction sa Y2H construction.
3: Perting liguna gis buhos part.
0: Grabe yan, grabe kayo kaligun. Basi magamit niyo ito nga mga
3: tips.
0: Mga tips sa ito ang President CEO. Kaya itong President CEO naman ang murag engineer niya mga kagilaan. grabe kaligun.
3: Niagi si Gapon?
0: Wala na ko kabantayon sa orasya siya miagi. Pero miagi to. Pero kajut lang na gito kaya napatoy flight lalibang kagig kagdabaw di atong digo so takorong bago magtakorong jinsan
3: grabe nga walang pahinga no
0: walay siguridad dag inusarag drive sa sakyanan
4: atay
3: grabe
0: wala mo kaila sa mong boss diba na mong boss balik na kita sa atong pagbalik atong iskutan sa ni kadali katropang Chris.
3: Oo. Uh-huh.
0: Ay kanila king nanguna na po datong pangulo sa atong pagkamanan. Ana pay 74.6 million nga cash assistance sinabang nga kumbaga kabuhayan kuno kini alang sa 20,000 ka mga mag-uuma.
3: Aha.
0: Sa Negros Island region na og Siquijor.
3: Mhm.
0: Wa man tay problema lang giniining ato ang ayuda.
3: Mm.
0: Pero napansin nato nga murag dole out ta mga tao ni tanan katrubang Chris.
3: Taphaw. Hindi ang problema nakita lang nila og taphaw nga solusyon. So dapat na wala man ni problema, naa lang tay long term solusyon yu dapat ba?
0: Ano lang, term lang. Walay long.
3: Okay.
0: Lato ka na pabalik, relax sa mga kanyang bahay na ito, Creo Santo Plus Coffee Mix.

0: FM.
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug muring nga oil. Premium D3.
2: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulay nini. Wala ni DI taga-anam.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug muring nga oil.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Sa Don Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Salton Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: XFM.
2: Salton Plus Gold. Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Salton Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Salton Plus Gold, kinaayo ko.
0: Salton Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapak ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sultan nga naminaw ko? Karon ha? Nadawat na nako bro.
4: XFM.
1: FM.
5: Exciting bro.
0: 95.9. XFM Jensen.
1: XFM.
6: Exciting.

0: Ora sta tomando che grana, la scelta è pain di scelta. Nana poi DILP, nana poi tupad.
1: Bullseye.
0: Però Dimitri Sinsana, Negros Island o Sikihor.
2: Ito na yung ipanghatag nila.
0: 174.6 million cash assistance ni mga kaigalaan. Pero bago na ito na isikutan kaning bahina, ato kaninyo sa Sankong Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, ang vitamin C ang makatabang sa itong kalawasan mga katropa. Aro nga, kumbaga, mamahimo kitang lagsik ligon o kusga ng atong immunity. Sankong Vitamin C, the Alkaline Vitamin C ang mapalit sa paborito ninyong mga butika.
1: Bullseye!
0: Sustainable ba? O epektibo ba? Ang solusyon o nga solusyon ng padayong pagpagawas o kayuda alang sa paghawas sa mga mag-uuma o mga trabahante gikan sa krisis?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ngunay atong dakong pangutana karon.
2: Oh.
0: Kay una sa tanan, sama sa itong gisulti ka ganina katurban kris sa pagpanguna sa itong presidente, aduna na say bagong gigawatang budget, syempre, ang atong gobyerno nga kapin 174.6 million nga cash assistance o karabang hinabang sa karabang panginabuhian alang sa kapin 20,000 ka mga mag-uuma mga trabahante sa Negros Island o Sikihor. Pinaagi kini sa mga programa sama sa DILP, sama sa TUPAD, dahil sa Department of Labor and Employment. So, giyagi ka ron, nagdole na po ng hinabang gawa sa DSWD.
2: Okay.
0: So, nakadawat mga katropa, o temporaryong trabaho o livelihood grants sa ang ato mga kabos nga kaigsunan. Inoon, dili ba kayo dana mga katropa nga dako kayo ni o kanabang kagawasan, dako kayo nagtabang sa kanabang kagutom o kalisod anang sa mga pamilyang nagsagubangin taon sa krisis karong mga panahon na mga katropa.
2: Tinoon.
0: Ang paghatag o dali nga suporta panahon sa kapitos usab-usab ka fundamental nga obligasyon sa itong estado. Oo, tinoon yun na. Aron nga siguruhon nga walay mamumuo, walay mag-uuma nga mabiyaan sa kagutom o wa kitay question nga na katrobang Chris.
1: Bullseye!
2: Apan kung atong susihon nga mas karang lalong nga agulo ba? Ang pangutan na nagpabilin, kini ba nga matang sa ayuda ang mulungtad sa solusyon sa krisis sa ekonomiya?
1: Bullseye!
2: Maubagin ang kinahanglan na to? Na, kada pangutan na ako ha.
1: Bullseye!
2: Ang kasamtangan nga trabaho sama sa kanabang trabaho nga temporaryo sa paglimpyos kalsada o mga kanabang panagsang dole out dili makasulbad sa fundamental nga problema sa kakulang sa permanenteng trabaho.
0: Correct.
2: Gamay nga suhulan.
0: Tama.
2: O ang padayong pagsaka sa presyo sa panag-unang kanabang buluhaton. O gako na magpalabi ang gobyerno sa paghatag o temporaryong limos imbis nga magtukod o ligon nga industriya, suporta sa patubig alang sa mag-uuma

0: Munguhag investment sa kuwas. Yeah, kung tong karon naa na ba investment nga natukod ang atong presidente sa tuang nasod?
1: Okay.
0: Gikan sa iyang gikaingon nga mga saad nga musulod yung mga negosyo sa sige niyang travel abroad?
1: Okay.
2: Amot lang, masig investment nga murag kapa na iyang himuon kay...
0: Too good to be true. It's too good to be true. Just take my eyes on you. Kabuang tohana mo. Diba? Kapila na, gipang balita sa national TV, sa mga dagko, ng mga telebisyon sa nasod.
2: Oh.
0: Perting nindutas balita ang ato pangulo nakakuha na po o kanabang saan. Pagtanong na ko, ay... Saan pa man iwa pa man tawa ni in your dreams na. Una sa tayan, with due respect to the president. Oo, Mr. President, kay bisita man ka dito. Musulti ko na sila, sige, tutulong kami, magbubuhos kami ng kapital na ganito, ganyan, ganyan. Pero negosyante na mga buangan na.
2: Promise pa lang to. Prior sa ilang pagbubuan na, mag-imbestiga na sila. Mag-due diligence na sila.
0: Correct.
2: Sa inyo, ha?
0: Dili ba ka negosyante, Mr. President? Nga ibutang mo yung kagalingon sa usa ka negosyante. Bubo-bubo ko, for example, local na lang ang atong iskutan katropang Chris. Bubo-bubo ko og negosyo. For example, sa Kemba. Bubo-bubo ko negosyo sa Kemba. Ya, ang akong negosyo sa Kemba, usa ka dako mga mall, susama sa kadako. Sa usa ka mall, Tris Jensen. Muklik ka, ha?
2: Dili, kayo, i-consider mo na nimo ang kadagan sa tao.
0: Correct!
2: I-consider mo na nimo kung naabay pangita nga insakto ang tao.
0: Correct!
2: Kung makagasto ba ang naabay kwarta nga magasto ang tao panahon nga muabli imong mall.
0: Correct!
2: Ya, kung kabalo ka nga dili mo, mo work out ang imong negosyo, iparayon pa nimo.
0: Na, di ba? Ay, ana ba, nga thinking kong taba, nga dili nga, atong ibalwag-wag diya, nga kinina ang investment, nga gi-promise sa usaka na sod, kabubobo diri sa tuwa, in your dreams pa na!
2: Oh, atong i-audit. Pila ka buok ka kumpanya ang inyo nang gi-isaad sa katawhang Pilipino? Pila ka mga travels na ang inyong gisulti nga makatabang ni sa tuwa? Grabe yun ang dako kay kalambuan para sa Pilipinas na yun. Karo, asa naman to? Nangita nami. Kay sige mamugsaan kung as naamo yung mga dagko nga accomplishment pag-abot sa pagbubog kapital diri sa ato ang nasod. Karon asa na? Nga nung padayon gihapon ta sa pagdawat o mga dole out ng mga tabang gikan sa atong nasyonal nga pagkamahanan. Whereas kung tabangan ni mo na sila o opportunities, tabangan ba nga kung saan sila makuhag isda? Dili kasi igin mong hatag ang isda. Tudluan ang mga mananagat kung unsaon pagkuha sa isda sa dagat. Kaya para kung pag-abot sa long term, magpadayon sila ang managat, itudlo sila mga anak, makapakapadayon sila silang paginabuhian, mahimong sustainable ang ilang pagpuyo. Dili ba yun na klaro? Dili ba yun na siya kanang bugat nga ebidensya?
0: Kabalo ka katropang Chris.
2: Oh.
0: Sa... termino sa ito ang Pangulo. July 2022 kutob, katong-katong nga sa 2025.
2: Okay.
0: Nakatala ko no ang BOI o kapin 3.54 trillion nga kinatibukang approved investment gikan sa lokal o mga international private sector.
2: Mm-hmm.
0: So, adunay tabang na trabaho. Ano na yung mga proyekto? Nga! Ha? Tagalog pa, inaasahan pa lang na magbubukas.
2: Forecast pa lang to?
0: 147 kung nakadirect ang trabaho. Sa nga sektor? Renewable energy.
2: Okay.
0: Manufacturing.
2: Okay.
0: IT BPM.
2: Mm-hmm.
0: Infrastructure. Mm-hmm. Telecommunication o real estate. Pero, wapay na sugdan bisag-isa. Kamalo mo kung sa'y dagkan? Pledges niya gikan sa iyang mga foreign trips, 148 to 150 ka projects. But that is only pledges.
2: Wala yun na-realize? Wala yun na-convert into opportunity?

0: Tis para sa tuwa. Pahita ko.
1: Iba! Saan man na? Ang kabuang na nung karon, adunay mas dako. Dalimang ka, public-private partnership na noon. But pasabot, iya gikan sa gobyerno, nga dati na ang kumpanyas niya iya sa gobyerno, gipartneran karon o private na. Maunay na naggan karon sa atuang administrasyong Marcos. But pasabot, halos gusto na iyang ibaligya ang iya sa gobyerno.
0: Miskay mo tabang taga mag-create og opportunities para sa tao, gikuha pag hindi mong para sa tao. Para na, o kining kuryente, nga diya sa may pulangi.
1: Oo.
0: Oh. O, appeal mo na. O, kung ang epekto ana, mumahal gani ang palit nato sa kuryente diha, kaning atong sukuti ko diri, magmahal sab ni.
1: Ang, oh, of course.
0: Ang kuryente, so, ang epekto, din lang tilag piso, panginabuhian sa katawhang Pilipino, pait ang dagan sistema sa panginabuhian.
1: Mauni karon ang administrasyon, puros PPP. 2.5 trillion pesos na. Naana sa pipeline karon mga katropa, kasamtangan. Ginapatuman sa itong gobyerno karon. Ang atong naiya airport, Terminal 3.
0: Lain na tagiya?
1: That was being managed now by the San Miguel Corporation of Ramon Ang.
0: Sa una,
1: gobyerno na.
0: Pilipinas pa. Karon si Pilipino magyapon si Ramon Ang. Di ko send, di lang.
1: Ani, privado lang.
0: Ana lang.
1: Ngano, ingani nagkabugo ang ato mga trabantes gobyerno nga di kabalo mo padagan?
0: Kana lang. Ngano ang ginatugtan nga ang konon sa pipila ang mga parag-iyas gobyerno nga magkabinipisyo unta kita nga mga katawhang Pilipino. Labi na kanang flight, kanang abyon nga hisgutanan necessary na kay nastuaron. Kay adi na kapoy
1: dogay naman ang nabaligya ng Philippine Airlines si Emana Tua. Di pa po sa panahon ni ano, di pa po sa panahon ni Bumbong.
0: Ah, kay kuna kay murag kay kay si
1: ata.
0: Dili murag si sunod si ano. Ramos
1: ang pal.
0: Dili ko sigurado, pero si Ramos ba? Pero kana ano na aninyo? Imbis opportunity para sa mga katawhang Pilipino, pero murag kabugat naman hinuon ang gihatag karon sa katawhang Pilipino.
1: Mm. Oh, lagi na. Ang ato gina, 1992.
0: Oh, lagi. Ramos, lagi. Mm, tarawa, kinsa na. Kinsa ang nagwaligya. Ah, Ramos na. 1992, pagsulod na mo sa 39 eh. Mm. Ramos na. Presidente si Ramos, ana.
1: Di ba? Takta, bulok.
0: 1992, ang paghingalan sa FBR Village. Manang Fidel B. Ramos ang pangalan na kay gustong ipapangalan sa kanhing pangulo ang Maong Village kay wala man ititulo. Na, diba?
1: Corazon.
0: Fidel, Fidel, 1992.
1: But kinsa ni baligya?
0: Oo lang.
1: Philip Aquino.
0: Aquino.
1: Corazon Aquino.
0: Ah, okay. Pero
1: Fidel Ramos.
0: Ah, Marso 25 pa rin, no? Wala pa sila nagkambyo, wala pa sila nagpuli.
1: Diba? Oligarchs.
0: Oligarchs. De, tungkol mo guna sa mga utang kambot on katropang ruin.
1: Parang akong katingatan ba? Ang amahan before, iyan na tanan sa gobyerno. Kada mga maungkap tangan.
0: Oo.
1: Itong gipatalsik ang amahan, gipamaligya ni ining sa mga oligarko ni sa atong gobyerno sa panahon ni Cory Aquino.
0: Private individuals.
1: Private individuals. Karon mga katropa, who's behind PBBM at this moment? It's all oligarchs.
0: Lagi.
1: Diba?
0: Ay, gisalikway sa aman, gisagup
1: sa anak. Gisagup
0: sa
1: anak.
0: Arag sayop yung gayo.
1: Diba? Ay, naku. Mauna itong insulti lagi.
0: Oh, kaya lalong kayo nga iskutanan. Kay opportunities para sa tao. Tapos nahimo na hinuong liability nga. Gihatag din mong opportunity. Wala sila kabalo. Ang luyo di ana, naidako nga liability.
1: Oh, ang atong gobyerno ba, murag dili gusto ka mong invest katropang. Tamad ba, tamad?
0: Oo. Oh.
1: Dili mo invest, o kaugalingon niyang ganabang kita.
0: Oo. Oh.
1: Aron nga adunay itabang sa tao. Unlike other countries.
0: Singapore, tarawang Singapore.
1: Tawag niini. Japan, ang mga taxes dito mga katropa ginagamit yun. Oo, dagko kay taxes ang Singapore ha. Pero wala gaangal ang tao.
0: Kay pabalik man sila gihapon.
1: Okay, makita man nila ang improvement. Oh, di ba? Japan, dagko para mga taxes mga katropa, pero tanawa ninyo. Canada, dagko mga taxes, pero tanawa ninyo. Libre hospital, libre edukasyon. Di ba? Ah, Pilipinas, libre tubig. Pero kinakuha na itong taxes, may. Pati tubig, itong ginabayaran. Atay.
0: Oy, libre baha. Ang sulay ka.
1: Aka na lang.
0: Libre linog.
1: Di na ito, mamahay ng linog.
0: Agari, man.
1: Ang mamahay na ito, diha, dili libre ang blood control.
0: Oh. Dapat dili na ito, magingana, unta ka bugat, prasto ang epektos baha ba kay mapredict mo, guni mo, kanun sa anting ulan, kanun sa ang panahon nga mabulog ang tubig kusog, so dapat mandipinsa na ito sa di pa ni mo abot. Pero kung watay gibuhat, marag katangahan ba, no?
1: Mawala gini, mga kagilaan. Ang obligasyon sa gobyerno, nalimtan ka trupang krisba.
0: Oo.
1: Nalimtan, pag-monitor sa livelihood, nalimtan sa itong gobyerno na tanan. Dignidad sa trabaho.
0: Wala na.
1: Wala agad mga
0: kasi may dignidad anang imo nang ipamaligya ang mga properties.
1: Nga, kanabang long-term solution.
0: Ah.
1: Wala gini taong ginahuna-una sa itong gobyerno. Unta makamata kita.
0: Hindi, wala magkikita na sa long-term solution ka trupang Ruel.
1: Kalaatang ato ang mga opisyales untas gobyerno nga atong ipangbotar sunod ba kanang adto na gyud malasakit sa tao gyud dili nga malasakit nang sa istorya so
2: atay okay.
0: Wala na imala sakit lang
1: na kana lang ang sakit yung tong bote ni ano si te koro detro sa atong oras unsa may iyo ang paranawe actually dili may babag sa iyo da kay makatabang man pero wala ginat mo nakita ang mga katropa man gud kung unsa gitong long term solution sa atong gobyerno. Unsa ba ang mga proyekto sa atong pangulo karon?
0: Correct.
1: Wala ultimo pet project niya. Wala oy kay nga naman adto sa corruption.
2: Atay.
1: Os. O balik kita. Dawaton na to report kay tropang pili. Pili sa atong pagbalik. Relax sa mga diha. Kini nga bahin na tong kaninyo sa Turbo Man Enhancer.

0: Sawayin ninyo
1: Inom o Premium D3
0: Coffee Mix
1: para sa mga driver na makauban ako Perminti Alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: XFM.
5: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Texted by 33 anyos, taga Mako di ay. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ni dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
4: XFM.
5: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Nakujud kaayo ang natabang sa Sundown Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na-feel jud nako ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa namo mga leksyon. Gani, nakujud kaayo ang akong pasalamat ani Sundown Vitamin C.
5: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
9: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: XFM.
10: A violation of Republic Act number 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecoto.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Sa una, katong wala pa kung naminaw XFM, tawagkan ko nilang bayot.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag o bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Hello, Roel? Pang?
13: Okay, ikaw ang itawag pa. Lagot na yung kay Kudimo, ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor, tulon po ka mula nula kakabayan?
4: X.
11: XFM.
4: FM.
13: Exciting!
5: 95.5

0: Oras na ito, mga kagilan, alas 7:49 na ginintawan, mga katropa. Uy, paspasa mo na ganing oras na nung sarmentawan ni Tets.
1: Wala, wala mo ikuan diya, ka ng pampugong sa oras.
0: Wala, bawal mapugngan, kay mapugngan po dahil mong edad, di na kami ni Guwang.
1: Ay, kamatayo mo na yung pupasabutan mo.
0: Atay. Wala, the choice, pwede ko wang kita
1: gyan. If you want to stay young, die young.
0: Oh, ayaw po nang die.
1: Ayaw nang die, ha?
0: Ayaw nang die young.
1: Okay lang na die.
0: Die beautifully.
1: Oh. Ay, katong sa nina man ito, Nico, ano? Kasi gaito, ha? Si, katong sa Itbulaga nga, ano? Artista.
0: Kinsa?
1: Katong...
0: Si Tito Sen?
1: Dili, katong taon ito. Dili, is Tito Sen.
0: School bukol raw akong nabalaan guys dito, Sin.
1: Oo.
0: Dahil lang ha. Lagi ni... Dahil lang
1: ha. Wala internet?
0: Problema na ako dari. Wala ko internet dari sa atubangan.
1: Mita mga katropa, ako lang isikot kamay nga ang ato kinabuhi karon nagadepende gyud kung unsa nato gihimo ba nga mapuslanon bisan pa sa mga pagsulay kay bisag trials na siya pero kung imo nakit-an og adunay opportunities di ba makaingon jud ka nga ingon man ang negosyante nga in every problem there is always an opportunity. Oh, ana nga sahay sa dili na problema kay mo na imuhatag sa imong opportunity. Ano na siya.
0: Okay.
1: Pero ay lang kisigig problema. Kung problema lang putaran, ate, wala pa yung undang-undang niya.
0: Ah, sige, sige. Ito sa katuan, sa katropang Pilip. Ay, kada lang ha. Kay,
1: no.
0: Tura na, ibalik naman siguro. Mauna siguro.
1: Hari na, na.
0: Dili lang sa kuha, panigurado. Kay, di mo gawas dili ang yung headline sa ako ha.
1: Mauna siya
0: kapon. Are. LGU Jensen. Okay. LGU Jensen, nagpasalamat sa bagong classroom sa... Romana Elementary School.
1: Ah, okay, okay. Kaya mo na gahapon.
0: Ah, gikan kang First Lady Lisa Marcos ni nag-storytelling daw siya.
1: Ah, okay.
0: Okay. At on sayro na, on sayo yung storytelling. di ba daw, joke lang. Sige na, imuha na katropang film. Kaya basi madahig mo nini. Live report. Wash and cup. Wow, libreng commercial na lang wash and cup.
2: Ano tawag mo ito? Okay, may makita daw ang kuha.
0: Sige, okay na.
2: Okay na din?
0: At least libre ang ilang establishment.
2: Nakalibre yung proposal pa daw.
0: Butangan na ito, nagtarpulin na ito, di hapuhon.
2: Ana.
0: Kasi na napit?
2: Dami ka rin sa may barangay lagaw, katropang Romel o katropang Chris. Lagi kay nagpasalamat si Mayor Lorelei Pacquiao, kauban ang tibuok. LGU Jensen sa pagkuhay na tinunit nga lima ka classroom sa anta kining Romana si Acheron Central Elementary School sa barangay Kalumpang katropang Romel o katropang Chris kunin kahinumduman nga human ang Hunyo 8 nga 7.8 nga linog duha ka adlaw human ang nasampit nga pagtayob sa yuta ibisita dayon si President Ferdinand Marcos Jr. kundiin usa siya mga gibisita ang nasampit ka classroom kundiin lima ang ka-classroom ka-apektado katropang Romel o katropang Chris. Kay manuan sa area kining Romana Elementary School usa sa mga labing apektado kundiin nangahugnog yod ang ubang mga classroom sabot pa sabot totally damage ang uban sa ilaha katropang Romel o katropang Chris. Kay numduman sa pagbisita ni TVBM sa nasampit na tulunghaan ang saad niya, adunay quick response ang national government, labi na ang Malacanang para sa nasampit nga mga guba nga classroom. So human na pipila kaadlaw o gabulan katropang Romel o katropang Chris gikan sa pagninog o sa pagbisita ni PBBM, kagahapong adlawa gibisita o gagi-inspect ni First Lady Liza Araneta Marcos ang nasampit kalima ka mga classroom. Gitawag kini nga newly installed refabricated classroom buildings kon pwede po tawagon na disaster resilient prefabricated learning continuity spaces. Abot pa sabot prefabricated dili sa dakbayan sa General Santos gimugda ang classroom katropang Ruel.
0: Okay. So ano na siya daan? Namugda na siya daan niya. Murgikar ka, gibutang diha, arkada.
2: Yes, exactly. Gibutang.
0: So I'm sure, ano na siya? Muranig ka tong mga ban?
2: Yes, so mga dagong
0: mga ban na daan. 20 footer?
2: Yes, katropang Romel. Okay. First floor lang siya, wala na siya yung second floor. Ya, kinimatod pang prefabricated classrooms nga gidonate sa national government, particularly sa DepEd, ang masiguradong luwas katropang Rubella binapagdunay mga linog na mahitabo. Mm. Una-una, tungod kay first floor lang siya, niya ang mga pader ani made bugna gamit ang ligon nga mga pundasyon katropang Rubella, katropang Chris. Gahapon gani sa pag-inspect sa first lady, gikalipay niya nga ano na nagyo yung mga bagong classrooms. Ang classroom ang good katropang Ruel, layo siya sa area kundiin may mga third and second floor classrooms. So sa ato pa ugali nga maglinog, si bako palayo, kininga di siya matagwamanat ugan katropang Ruel o katropang Chris. Kininga mga classroom, lima ka mga classroom ang gihatag, nagitambungan kini kagahapon ni DepEd Yusek Fatima Panuntungan, Yusek Wilfredo Cabral o ni Regional Director sa DepEd 12, Alberto Escobante, katropang Romero, katropang Chris. Sumala pa, duwa kaadlaw human ang linog ang sa pagbisita niya PBBM na matud pa kini nagpasalamat si Mayor Lorelei Pacquiao tungod sa maong gitunate katropang Romero, katropang Chris. So matutal, ano na matutpay kapin 300 ka mga totally damaged na classrooms sa General Santos City ang nanguba tungod aning pagtayog na sinatian. Sumala pa, 3 to 4 days lang ang gigahin para nga mahuman kininasampit ng mga classrooms. Gikan Davao, gitransfer dayon kinidini sa General Santos City katropang Ruel. Kagahapon sa nasampit na pag-inspect sa First Lady na nawagdayon si Secretary Sonny Angara sa DepEd o nagsaysay na mugahin ang DepEd o 47 million pesos alang sa kininga pundo no, para sa mga gubang classroom katropang Romero, katropang Chris, para basugda na ang pagmugna sa duga pa mga classroom. Ang gihulat na lang yun, mamahimong schedule para sa bidding kay kagahapon. Paguman og tawag ni Secretary Angara kay Mayor Lorelei Pacquiao, nagmando dayon siyang bulista o muhatag listahan para sa mga pangalan sa mga schools o pila ba per class per schools ang affected o totally damaged ang mga classroom. Dayon ang ginahulat na lang is a schedule for bidding katropang Romero, katropang Chris.
0: At least dahil duha out of 300 naanay duha. So mga 292 na lang, 98 na lang ang kulang.
3: Okay.
0: Kasi ano?
2: Lima ka classroom.
0: Ah, lima. So 295 na lang ang kulang.
2: Oo. Katropang Romero, katropang Chris. Kasi ngaroon, sumala pa sa DepEd Jensen nga.
0: Kasi lang, katropang Philip, ako lang klaruhon. Karang 300 nga guba, public school na.
2: Halo, katropang Romero.
0: Ah, sagol na.
2: Yes, sagol na siya. Public and private schools. Yes, sa Jensen. Pero sa kasamtangan, base pa sa DepEd Jensen, ang sitwasyon sa pagtuon sa mga estudyante, tungod atong niaging kapin magnitude 6 na tayob sa linog katropang Ruel, o guman nga nagmando ang lokal nga pagamhanan nga suspensado usa ang mga face-to-face learning classes. Dunay gimando no ang lokal nga pagamhanan ubos sa executive order tungod ang pabilin gihapon ang pagsuspendo sa maong face-to-face classes. So posible matud pa sa mga meeting sa mga principals kauban ang DepEd Schools Division Superintendent nga by August posibleng magsugod ang klase pero pulot mga blended learning gihapon katropang Ruel tungod ani sa gusun nga pag-ulan o mga paglinog nga masinatian.
0: Alright, sige. At least dahil lima, at least kung asa ba na gipamutang, pila na sa Romana duha?
2: Lima ka classroom.
0: Lima yung sa Romana?
2: Lima ka classroom sa Romana. Bali, first floor lang siya katropang Ruel. Dikit-dikit lang to ka mga classrooms pero good for 50 students to
0: per room. Sige, at least unsa man ay dapat aircon no kay lata ba ang bumbong ana.
3: Okay.
1: Yan ang good. Pwede yung initan na ako.
0: Hindi, init kayo naman. Nakasinati ba na itong kiamba pa ko katropang Pilipino?
1: Mura, ginagubin.
0: Mukwento lang ko ganay. Kaya ano tanay mo kiamba before nasunog? So, wak pa na building nga bago. Kabalo may asabing ga classroom. Lata ang amuang kanang kilid? bongbong perting inita katropang Pilip kyan ba pa to ha ang saon na lang kanin mo rin jinsan kung lata ng bongbong ana
1: bongbong na mo gamba ba yan.
2: Sige lang, ang Ruban naman noon katropang Ruben, Ruban na elementary school, private public schools pa ni siya. So, posible nga, doon nagyapoy mga higayon ng mga estudyante ang limpyo.
0: Okay.
2: Doon ito nagyapoy ng floor wax na yun. Pakuskuson, palimpyon, patilhigon. Oo, mga ginabinuhatan. Pero dugang pa na ito katropang Ruben o katropang Chris kay kagahapon. Ikalingawa to sa mga kindergarten o grade 1 ng mga pupils ang gihimong storytelling ni First Lady Liza Araneta Marcos.
1: Tinood yun nag-storytelling siya?
0: Nag-storytelling yes. Di dahil nahitabo.
2: Oo. At itong ano man po, dibisita si PBBM sa Romana, mauman po ng iyahang gibuhat katropang Ruben o katropang Chris, pati ang pipinaka mga schools within Glan o Malapatan. Sa Sarangani Province, nagpahigayon ang putyang storytelling. Warang takahibaw kung sa klaseng story ang iyang gisaysay sa mga bata. O saman?
0: Regarding sa penguin.
2: Penguin?
0: Pareho ba sa nagdalaktan?
2: Abin ako penguin. Kaya murag ako yung penguin.
0: Ang nilaktan niya, murag penguin.
3: Okay.
2: Na ano to, feeling na ko lahi to nga istorya katropang Romuald.
0: Ah, okay. Ano saman to?
2: Pagpangita kay Romualdez.
0: Ah?
1: Okay. Una yun yung gagaw niya.
0: Sige na, kay Masibadala tagdahig din. Padayon sa iyong balita.
2: Oo. Lain pa katropang Romuald kay nagpasalamat usab ang DepEd Jensen. Tungod, ano na po, ubay-ubay ka mga classroom, mga schools rather, private o public.